0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Delivery! Maria Jose?
3: Akin yan? Ang laki ng box!
2: Surprise!
3: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
2: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa. Kaya,
3: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
4: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
5: Bakit RightPed ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
9: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
10: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan RightMed.
13: G99.9, your good vibes.

0: state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Liba Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Liba Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
0: It is now 8:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV 99.9. Your good vibes.
6: Hello? Sa GV99 po ba ito?
7: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipagtsikahan.
8: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
0: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
0: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitisin.
8: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
0: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: Bossing!
11: Oy, Bossing! Magandang umaga!
10: Bye, ka. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
11: Siyempre naman! Pogi-pogi yun eh!
10: Pero, ikaw na lang natitira sa mundo.
12: Ayoko na!
13: Hala? Joke pala yun?
14: AM on the clock, Philippine Standard Time. Binabati ko lahat ng nagmamaneho. Drive safely po at respetuhan tayo sa kakalsadahan. Hindi lang sa'yo yan, para sa ating lahat niyaan. At use the proper turning signals, ha? Kahit saan kayo nakasakay, kahit anong sasakyan nyo. And kung driver kayo, let's have the proper discipline when we are driving. So drive safe po para safe na safe makarating sa inyong paroroonan. And today is July 7, 2026. Tuesday ngayon, so pumalo na yung increase. Bahagyang increase ng produktong petrolyo. At ayun na, baka kumakalam na yung sikmura ng iyong sasakyan. Ay, ganun talaga, nag-increase na naman siya. Most of the time, malakihang rollback, tas unti-unting increase na naman yan. Pero let's keep the hope, no, and faith na sana'y bumaba din. Mga bilihin, no? Sana naman. Nagagalit ba ako? Hindi, hindi ako galit. Anyway, binabati natin lahat ng nagli-listen. Nagli-listen? Ano to? Ang konyo naman nun. Na kikinig sa atin sa ating online streaming platforms, sa online radio, sa GV999.live. Hello, good vibes morning sa inyo. At sa mga nakikinig sa radyo, sa inyong mga transistor sa bahay, at sa inyong mga radyo sa sasakyan, good vibes morning po sa lahat sa inyo. At again, I'm always reminding you that every teaching is a blessing. Hindi tayo titigil hanggat hindi yan nagsisink in sa inyo. And how do we treat our blessings every day? But anyway, ayan ay may paalala pala ako sa inyo today. May bagyong paparating, bagyong Bavi. Though hindi siya tatama, hindi siya magla-landfall. Pero super lakas niya kasi super typhoon. Dito sa eastern part of the Philippines, dun siya manggagaling. Pero upwards yung kaniyang movement. So it will be sa northeast at saka sa eastern Luzon ay doon siya dadaan. Tapos paakyat na siya ng Japan. So Kahit t-shirt tama direkta sa Pilipinas, sa land, ay abiso pa rin. Humihingi po ako ng attention sa mga karapat-dapat na nag-declare ng mga no classes. I-advance na natin yan. Huwag nang papasukin ng mga bata, tapos papauwi niyo ulit. Ay di dalawang beses, nabasa. Kawawa naman. Ay dapat ay serious tayo sa paggagawa ng ano na mga ano ba yung mga NDRRMC ba yung kailangang makarinig nito or ayan mag-sit down tayo, sali niyo ako sa usapan para marinig din natin at ma-share natin sa ating mga ka-vibes. Alam ko may mga nakikinig ngayon na ano sila yung karapat-dapat na nag-a-anunsyo ng mga no classes ganyan. Hindi naman sa ano no classes kasi tinatamad, no classes kasi para maprotektahan, hindi yung nabasa na yung sapato, nabasa na ng ulan, yung ganarn, again may paparating pong bagyo, pati po sa mga market natin ha, yung sa mga market, yung mga tindahan is secure at yung mga paninda is secure din or mag-stock na tayo ng babuti at marami para marami ang bumili. At ito pa mga vibes, meron sa ating mga gasoline stations na nakikinig. Ang lalakas ng radyo niyo. Hello, good vibes morning, lalo na yung nasa lipad sa Ayala Highway. Hello, color blue kayo. Hello, good vibes morning sa inyo. At one time ako ay napadaan dyan, ang lakas ng radyo niyo. Thank you so much sa pakikinig sa GV99.9 FM. At mabuhay kayo. Sa mga pump attendants, sa mga gasoline stations, ay God bless you. I know mainit ang panahon ano, tapos minsan biglang uulan, ay kapit lang and drink lots of water ha, kailangan malakas resistensya natin ganyan. And eto pa sa mga kaibigan natin sa Lipa City driving right now, I know this at this hour maraming nagja-drive, and sa mga farm na nakikinig sa atin every morning, hello sa inyo, yung mga itlogan dyan sa San Jose, yung mga manukan. Meron din nakikinig sa atin sa Bulbok. Hello sa Bulbok. Tapos daan na rin tayo dyan sa KM Lomi House. Hello po sa inyo. Sa Bulbok, marami din farm dyan sa Ludlod. Hello, good vibes morning. Nalaman ko marami din nakikinig sa atin. But anyway, tuloy-tuloy ang good vibes natin. Ha? I know nag-impeachment trial kahapon. Pero saka na natin yung pag-usapan. Naibalita natin yan kanina. And if hindi ka nakapakinig sa ating GV Balita Express, pwede mo siyang balikan sa aming Facebook page na GV 99.9 FM. But anyway, gusto ko kayong hatidan ng good vibes music para smooth na smooth and chillax lang ang Tuesday morning nyo. Ito na ang Constantly by MYMP. Once again, my name is DJ Frankie, spreading good vibes this morning sa GV 99.9. Your good vibes.

0: That is your song Constantly by MYMP. And we're having a good vibes morning right now. 8:40 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ka-good vibes, balitaktakan natin ngayon kasama natin DJ Ronnie. Good morning!
1: Good morning, DJ Frankie. Magandang umaga.
0: Yes, ayan na, DJ Ronnie. Oh. Tuesday morning at first time kitang makatandem dito sa aking programang Good Vibes Morning. And off-air, nag-uusapan tayo, no? Kasi first time nga natin mag-usap. Eh, by the way, mga ka-vibes, si DJ Ronnie may programa tuwing Sabado. DJ Ronnie, share mo naman anong oras at ano ang programa mo tuwing Sabado, Linggo?
1: Oo nga, mama, na-virgin mo nga ako ngayong umaga. First time mo sa program mo, di ba?
0: Oo.
1: But anyway, ang program po natin is every Saturday and Sunday, alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Yeah. Dahil pag sa pagkakaroon po ay tulog pa si DJ Frankie, kaya ako muna mag-take over.
0: Ganun pala, natutulog.
1: Yung po ay weekend dates, Saturdays and Sundays, back-to-back huntahan. Yan po yung title ng program.
0: Go, kasa yan nun. Back-to-back huntahan. 6 a.m. to 9 a.m. every Saturdays. Talama, TJ Ronnie, sa pag-share niya, ha? Sana'y maraming makinig. But anyway, DJ Ronnie, may babatiin ka ba this morning?
1: Kaya gusto ko lang magpasalamat sa oras na binigay mo dahil
0: yes,
1: makapag-promote tayo sa ating ano, sa ating audience every Saturday and Sunday po, 6 o'clock to 9 dito po sa GV99.9, your good vibes.
0: Yes, ayan ay, good vibes na good vibes. But anyway, DJ Ronnie, ay meron kang gustong i-share sa amin na nag-celebrate ng 1 year. Sana all nagwa 1 year.
1: Oo. Hindi ko pa nagwa 1 year anniversary.
0: Ako, walang ka 1 year anniversary, pero 2 years na ako nag-anniversary dito.
1: Mansari meron.
0: Mansari, wala ring mansari eh. Walang kamansari.
1: Anyway, kahapon ay nag-celebrate ng parang soft celebration na naman kasi yung grand address ay ibibigay ni Governor Vilma sa July 20, 2026. Kahapon ay nagkaroon ng soft launching nga itong Expo leadership. Dahil nabigyan sila uli ng pagkakataon na maging namumuno sa lalawigan, and 1 year na nga kahapon, ano?
0: Oh, wow. 1 year na agad.
1: Oo. Kung matatandaan natin last year, yung 2025 election, the governor won by at least 200,000 votes sa kanyang kalaban sa politika. And maraming nangyari within 1 year of her leadership, no?
0: Yes.
1: At siyempre, tampok ito papasalamat siya sa kanyang mga nakatulong, nakasama sa kanyang isang taong paglilingkod. At siyempre ay malalaman nila yung buong detalye sa Sabado.
0: Sa Sabado?
1: At Linggo.
0: Oo, no? Ayan.
1: Sunday, oh. Ikikwento natin. But gusto ko lang na for today ay may paabot din ni Governor D. Sabi niya, sabi mo naman sa audience ni DJ Frankie, ang taus-pusong pasasalamat ng Recto leadership na sumama sila, no? Kasi ang nangyari kasi talagang hataw ang Governor V, no? Nilibot niya halos yung buong lalawigan, nasama yung kanyang team, no? So at meron pa silang inilaunch na matatag na Batanggenyo Award na ito ay matatagal hanggang September 2026. So yun, gusto ko lang mag-congratulate din sa Recto Government at sa lahat ng mga bagong upo at lumang upo. Kasi July, parang start yun ng kanilang pare-parehong tigil-tigil sa taon ng panunungkulan. Yun.
0: Yes, thank you DJ Ronnie sa pag-share niyan. At syempre yung pulso ng ating mga ka-vibes, pwede nyo rin sabihin sa amin, no? And maraming salamat sa pag-share. And sa Sabado, aabangan natin ano ba ang mga nangyari sa loob ng isang taon. Tama ba yun, DJ Ronnie?
1: Oo, meron tayong ilang nakuhang insights galing sa kanyang information officer na si Miss Katya Catalan. Katya Catalan, no? And share natin sa Sabado. And all throughout dito sa program po ni DJ Frankie. So, pagka o papayagan niyang tumawag kami, kasi ngayon, wala kaming internet dito sa, ano, dito sa office. So, sana naman bumalik para mas maganda sa Viber, no? DJ Frankie.
0: Oo, yes. And aabangan natin sa Saturday. And kahit ganyan, hindi tayo matitigil sa pag-share yan sa atin mga ka-vibes. Ang kailangan nilang malaman. But anyway, DJ Ronnie, kahapon may mahalagang nangyari sa ating sa kasaysayan ng Pilipinas, ang impeachment trial. What can you say about what happened yesterday, DJ Ronnie?
1: Well, sa akin, surprising na na-elect si Senate si dating Senate President Chichis Escudero,
0: yes,
1: as presiding officer, no? As ay nahalal kahapon. Labing dalawang senador yung bumoto sa kanya, including Senate President Cachalian, na maging siya ang presiding officer. And surprisingly, yung mga dating kakampi sa oposisyon, tumutol lahat yun. Hindi ko alam kung part ng script nila yun. But tumutol sa pagiging presiding officer ni Chichis Escudero. Of course, among the vocals ay ditong si APC, si Alan Peter Cayetano. Well, ano naman natin, yung mga nangyari sa kanila. But at the end of the day, natuloy si impeachment at nagkaroon ng opening statement yung defense at saka yung prosecution.
0: Mm-hmm.
1: And ngayong araw na to ay magsisimula na yung pagharap ng unang testigo ng prosecution from the NBI at saka isa pang government agency.
0: Yan. Thank you for sharing, DJ Ronnie. At yan mga ka-vibes, abangan natin mabuti at mahalaga ang may alam. At syempre, ibabalita din natin sa inyo. And mga ka-vibes, nila live stream natin sa aming official Facebook page na GV99.9 FM ang mga kaganapan nito. And yesterday, nag-live din tayo ng inilive natin yung nangyaring impeachment trial yung unang araw, July 6 kahapon. So today, may mga testigo na.
1: Alas dos ng hapon, magsisimula yung trial. And maganda yung ginagawa po, mga ka-vibes ng ating himpilan na ginagamit po yung platform natin para maintindihan ninyo,
0: yes,
1: maintindihan ninyo. At siguro kung ganyan yung kung ikaw nag-iintindi yung live, siguro right after or in between, pwede tayo mag-tandem na dalawa kung maluwag, di ba? Para mag-analyze tayo ng mga nangyayari sa proceedings. Kung okay lang, walang problema.
0: Oh, yes, DJ Ronnie. At isushare din natin yan sa ating mga DJ, no? Siyempre, dito sa GV99.9, ang heart natin ay maging information center para sa ating mga ka-vibes na nakikinig araw-araw sa mga bagong nakikinig. Ayan, para good vibes din ang kanilang mga sarili. At DJ Ronnie, is there anything more to add?
1: That is why sabi ni DJ David, kailangan dire-diretso yung public affairs,
0: yes,
1: natin. So, Friday, ikaw. And then Saturday, Sunday ay tayo naman ang magsusupplement sa iyo, mga ginagawa, sa iyo ginagawa.
0: Maraming salamat sa suporta, DJ Ronnie. And syempre, susuportahan din natin. Again, mga ka-vibes, ang programa ni DJ Ronnie, 6 a.m. to 9 a.m. Saturdays, back-to-back. Huntahan. At makinig kayo. And sa Saturday, meron siyang sasabihin tungkol sa unang anibersaryo ng paglilingkod ni Governor Vilma Santos. So, maraming salamat, DJ Ronnie.
1: At di ba pa mga kwante, di ba pa mga mayors din natin sa paligid? In fact, ang unang municipality of the week na i-feature natin sa Sabado ay yung Bayan ng Mabini. So, si Mayor Luis, yung may bahay ni lead prosecutor Jervel Luis.
0: Yes, kay Congress.
1: Ay, natin sa Sabado, dyan sa ating huntahan. So, ano niyo po? At tatanong natin kung sino naglalaba, kung si Mayor ba o si Jervel ang naglalaba. Tanong natin sa Sabado.
0: Ayan. Parang magandang question niya na DJ Ronnie. And ito ang gusto natin, DJ Ronnie. Bawat bayan, bibigyan natin ng spotlight para malaman ng mga ka-vibes natin sa lalawigan ng Batangas. And not just in Batangas, abot tayo kahit outside Calabarzon or the entire Calabarzon, ano? DJ Ronnie, maraming salamat.
1: Tama. Salamat din. At bago ka maglaba, ay maraming salamat din sa iyo sa iyong oras for this morning. And see you Saturday, guys. Sabado at Linggo po tayo. Weekend date, official weekend date ninyo is Saturdays and Sundays, 6 o'clock. up to 9 in the morning. Thank you very much, DJ Frankie. Good morning.
0: Yes, DJ Ronnie, thank you so much. At manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ako po si DJ Frankie at nakasama this morning si DJ Ronnie only here sa GB99.9. Here's the next song, So Slow by Freestyle. Enjoy ng tigtugin, mga ka-vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: G99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: It is now 9:30 in the morning. That time check was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
2: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
6: Alam mo ba MLMC, mommy?
1: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
5: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
8: More loving, more caring.
7: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi. Barangay Marawi. Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
9: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
10: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
11: Pare, payag ka, maging bombero ka?
12: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
11: Pero pamatay apoy mo, water gun!
13: Oo, ayaw ko na.
14: Hala, joke pala yun.
15: Hello? Sa GV99 po ba ito?
16: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
11: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
14: Bongga!
1: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too
14: ito
1: short.
14: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangitin.
11: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
1: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
7: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 9:33 ng umaga. At syempre po, welcome pa rin, yes, sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. Syempre, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Kasama nyo na po, napapakinggan nyo na po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, magandang morning sa inyong lahat. Opo, araw po ngayon, syempre, ng Martes. Tuesday today's, July, Tuesday's today's, July 7, 2026. Yes, 7-7-2026 po today. Oy, 7-7 meaning naka-sale na naman po sa mga online shop. Naka mga ka-vibes, oy, baka i-check out nyo na yung mga nasa cart nyo ha. Pero syempre dahan-dahan ho sa paggastos ngayon hong 7-7. Hindi porkat naka-sale, ay yan na ho ang senyales para kayo ay gumastos. Mas makakatipid po or mas makakamura po kayo kung wala kayong magagastos. Ganoon! Pero syempre, isang magandang morning po and happy Tuesday po sa inyong lahat. Kung kayo po ay may mga pagbati, kung kayo ay may pa-shout out at kung may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit yung mga kaaway nyo po ay gusto nyo hong patamaan on air, naku, pwedeng-pwede ho yan din eh. Basta babasahin lang ni DJ Honey, huwag nyo akong isasali sa inyong away, okay? So, kung gusto nyo ipadala ang inyong mga mensahe, ang amin pong text line number ay 0926-079-8708. At syempre po ang ating Facebook page, GV99.9FM. Syempre naman, no, hindi naman lahat kayo, no, may dala-dala kayong radyo every day, every minute, every hour. So, kung gusto nyo pa rin makinig sa ating programa, kung gusto nyo pa rin makichismis, makinig na magagandang tuktugin, tapos na yung subscription mo doon sa iyong, ayoko nang banggitan kung anong application yon, pero kung wala ka ng pambayad doon at gusto mo pa rin makinig ng music, opo, ito yung mag-radyo ka. Online radio, gusto mo yon. So, huwag ka mag-alala, magtungo ka lang sa ating Facebook page, GV99.9FM. At nandiyan po yung link mismo sa ating pinned post. Yes, at isang click mo lang ay madadirect ka na sa ating online live streaming. Oh, diba? Perfect yon. Diba? Pero syempre mga ka-vibes today, ngayong araw ng Martes, ano pong mga ginagawa nyo usually, lalong-lalo na kung kayo po ay bakasyon pa o di kaya naman ay kayo po ay mga taong bahay lang, kumbaga, ay parang gagambang bahay lang eh. Taong bahay lang, opo, yung naglilinis lang, tapos sakalang lalabas kapag may errand sila, pag magbabayad ng bills, kapag mamamalengke, o kaya ngayon, yung mga taong bahay dyan, yung mga kumbaga sabihin na nating tambay, makinig na lang kayo ng radyo, opo, makisaw-saw kayo sa ating mga pag-uusapan today, ngayong araw ng Martes. Kasi syempre, alam nyo, mahalaga talaga sa ating buhay na tayo po ay nangyayalam. Pero hindi to the point na kahit yung mga personal ho na desisyon natin, desisyon ng inyong mga anak, kamag-anak, ay papakialman nyo. Kaya masyadong pakialamero, walang magandang na idudulot yun sa buhay. Pero pagdating naman sa mga usapin ho natin patungkol syempre sa ating bayan, sa ating tax, sa ating gobyerno, naku, dapat dyan po kayo nangyayalam. Oo, hindi dapat tayo dyan nananahimik kasi syempre, no, yung mga pera na kanila hong ninanakaw ay galing ho yan sa inyong pinaghihirapan. Kaya kung matatanong nyo mga ka-vibes, eh, pero mahaba na naman ang ating intro, mamaya na natin yung pag-uusapan. Pero today is Tuesday, marami tayong mga aabang nga mga pagchichikahan mga ka-vibes. Kaya tumutok lamang, oo, huwag nyo nang ilipat yung mga radyo nyo, yung mga istasyon nyo, oo, dito na lang tayo sa GV99.9FM. At syempre, samahan nyo ako hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. So ano ha, bahala kayo ha, babatiin ko kayo later, basta mag-text lamang po kayo. Uulitin ko po ang ating text line number 0926-079-8708 at ang ating Facebook page GV99.9FM. At syempre, yung mga nakikinig po sa atin ngayon sa ating online live streaming, o pa magparamdam naman kayo dyan, mag-chat kayo dyan dahil may live chat po dyan, walang bayad ang magbigay ng mensahe ko, komento at mga reaction. Okay, iintayin ko ang inyong mga messages. Pero for now, alam nyo, magbalik-tugtugan muna tayo habang nire-ready ko ang ating tanong of the day. Sa aking pagbabalik, i-reveal na natin ang ating tanong of the day. Kaya ito muna po ang Bini para sa awiting Karera. Muli, ito po si DJ Honey. Dito lamang po sa GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 5 minuto po makalipas ang alas 10 ng umaga, 10:05 in the morning ang oras natin po ngayon sa buong Pilipinas. At syempre, welcome pa rin po sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. So, mga ka-vibes, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Radio talaga. Ito po si DJ Honey. So, mga ka-vibes, no wait lang sa ating mga motorista po dyan, sa ating mga drivers po dyan, no, ating mga chopper. Opo, wait lang kasi baka ho hindi nyo alam. Naku, naabutan na ho kayo ng oil price hike, no? Ito po ay implemented na simula kaninang alas 6 ng umaga po ngayong araw po ng Tuesday, July 7, dahil po nagtaas ho ang diesel ng 3.30 pesos per liter. Ang gasolina rin ho ay tumaas 0.25 per liter at ang kerosene naman ay 1.75 pesos per liter. So, walang rollback today mga ka-vibes, no. Lahat ay nagtaas, no. Lahat ay nagmahal. Pero ikaw na lamang ang hindi. Aray ko naman yun. Well, mga ka-vibes, no. Hindi naman yan ang pag-uusapan natin today. Pero, unang-una sa lahat, ang katanungan ni DJ Honey today ay ano ang ginagawa mo kapag naiinis ka? Diba? Dali-dali. Anong ginagawa mo kapag naiinis ka? Kasi alam nyo, napansin ko po habang tayo po ay nagkakaedad na parang umiikli na po yung ating pasensya. Yung tipong maggawan lang tayo ng mali, opo, naapakan lang yung sapatos mo, naapakan lang yung paa mo, galit ka na agad. No, nabusinahan ka lang ng sasakyan, na-overtaken ka lang, galit ka agad, di ba? Yung tipong ang daming mga bagay na nakakainis talaga, nakakayamot, di ba? Ano ginagawa nyo mga ka-vibes, di ba? Minsan kasi may mga talaga na mga nangungurot. Ay, huwag kayo mangungurot ha, huwag kayo mananakit, pa kayo naiinis. Lalo-lalo na po yung mga nasa relasyon dyan na baka mamaya kapag nagkakainisan na, nagkakapikunan na, yung hindi na maganda po yung lumalabas sa bibig natin, nako, hindi na maiwasan na talaga naman ho, nananakit na ho, o kung ano-ano na. Huwag ganun ha, bawal ho ang pisikalan sa isang relasyon. Pwede po kayong magdemandahan kapag ganyan. At even kapag mag-asawa, nung naku, huwag na kayong papayag na kayo ay sasaktan ng inyong mga asawa. Huwag kayong papayag na syempre bukod sa mga liwa ang inyong mga Mr. o Mrs. Bawal yon. Isa pa sa mga bagay na huwag nyong hahayaan, huwag nyo pong ito-tolerate ay ang kayo po ay pagbuhatan ng kamay. Yan ang huwag nyo pong gagawin. Ako po. Alam nyo mga ka-vibes, sinasabi ko sa inyo ha, pag kayo ay parang kahit panggigilan pa kayo ng asawa nyo, yung tipong, o kahit ng partner nyo, panggigilan kayo ng partner nyo, yung tipong, yung ano na, yung nagsasarado na yung kanyang kamao at ready ka ng suntukin, nako, dyan pa lang, hindi pa tumatama yan sa pagmumukha mo, ay nako, iwanan mo na yan. Iwanan na talaga, no? Hindi, kasi alam mo, ibang usapan na talaga kapag may pisikalan ng mga kabayo. Pero hindi naman kasi yun ang ating pag-uusapan eh. Ang ating tanong of the day, anong ginagawa nyo kapag naiinis kayo? Ipadala po ang inyong mga kasagutan sa ating hotline number 0926-079-8708. At syempre ang ating Facebook page, GV99.9FM. Naku, huwag nyo nakalimutan ang ating online live streaming. Yes, pwede nyo pa rin kami dyan mapakinggan. Basta kayo po ay may gadget, may cellphone, may internet connection mga ka-vibes. No, kahit saan ka man naroroon, saan mang sulok ikaw ng mundo, ng universe, ay pwedeng-pwede ka pa rin pong makapakinig sa ating programa, sa ating istasyon. Basta magtungo lamang kayo sa ating Facebook page at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Pero ito na nga mga ka-vibes, no? Kahapon. O, pag-usapan natin yung kahapon, yung nangyari kahapon. Kasi diga po ay isinagawa ho kahapon ng unang pagkakataon. Basta yung unang araw ho ng impeachment trial po laban po kay VP Sara Duterte, di ba? Ang ating katanungan kahapon ay makakabuti pa kay VP Sara na siya ba ay personal na dadalo o hindi, di ba? Hindi siya dumalo. Hindi siya pumunta mga ka-vibes, pero present naman ho, syempre, ang kanyang legal team. At saka pinaunahan na rin naman na alinman ho kay VP Sara o ang legal team ang pwede hong umattend ng trial po kahapon. So, sa ating mga ka-vibes, matanong ko lang, ano gang inyong reaksyon? Ano gang inyong nilalaman ng inyong puso? Ano gang inyong, alam mo yun, anong tumatakbo sa inyong mga isipan? No, na tayo po ay ang kasalukuyan pong vice-presidente ay nahaharap po sa impeachment complaint. Opo, at isinasagawa na po ang impeachment trial, mga ka-vibes. Ongoing na po, no? At dito na po magkakalabasan ho ng ebidensya, mga ka-vibes, no? Dito mapapatunayan kung tama ba ang mga paratang laban ho sa kanya. Kasi baka mamaya po, no? Ito, napakinggan ko to kasi kahapon, no? Parang may nagtatanong po, mga ka-vibes, na ano daw po ang epekto, maaaring epekto nito sa isang normal na tao, sa isang driver na kumakayod siya sa araw-araw niya, sa isang empleyado, mga ka-vibes, na wala namang ambag, di ba? Wala namang, kumbaga, siya ay nagtatrabaho at ang kanya mga kinikita ay napupunta sa kanya. Yun yung tanong ng ibang mga ordinaryong tao. Pero syempre mga ka-vibes, no, kasi mahalaga po kung sabihin na natin kung mapapatunayan nga po yung mga paratang hinggil po kay VP Sara Duterte, malaking bagay po sa ating pamumuhay. Yung mga ginasta po na pera, di ba? Yung mga hindi maipaliwanag po na kayamanan ni VP Sara, o di kaya naman po yung paggasta po ng confidential funds na hindi po maipaliwanag kung saan na ilagay. Pero syempre ito naman po ay ongoing pa ang ebidensya, ang ating pong mga tawag dito yung mga kaso pa. Kaso na ba yun? Basta yung mga ebidensya, mga ka-vibes, ay pag-uusapan pa, ihahain pa at pagtatalakayin pa, mga ka-vibes. Kaya abangan po natin, no? Mahalaga po yan kasi kung totoo nga, no, saan na maibalik po sa taong bayan? Pero pinagdadasal natin, mga ka-vibes, no, na lahat ng ito ay sa ikabubuti po ng taong bayan, sa ikabubuti po ng mga ng maraming Pilipino, maraming OFW, no, na talagang nagsasakripisyo, na lumayo sa kanilang pamilya, makapag-aral lang ang kanilang mga anak, masuportahan lamang ang pamumuhay ng pamilya, magkaroon ng maayos na pamumuhay ang bawat isa. Panalangin talaga natin, no, na sana po ay maging maayos itong impeachment trial. Kumbaga, walang maging bias, kumbaga, pantay-pantay lang ang magiging daloy po, mga ka-vibes. Wala pong kampihan, walang tinatago, lahat po, mga ka-vibes, ay purong katotohanan lang. Yan ang kinakailangan. Yan ang hinahangad po ng bawat isa sa atin. Siya, mga ka-vibes, napahaba na naman ang ating usapan. Pero habang mainit ho ang panahon, mga ka-vibes, ito lang ha, babala lang sa inyo. Nagbabala lang si DJ Honey. Oy, habang mainit ho ang panahon, ay kayo ho ay ano na, maglaba na kayo. Kasi baka mamaya yung inyong mga tubal dyan ay nag-uumapaw na. Ang inyong mga maduduming damit, wala na kayong masuot na underwear. Naku naman dyan. So dami-dami pwedeng hindi mo malabhan. Underwear pa. Merry Christmas daw eh. Pero yun nga mga ka-vibes, no? habang mainit pa po ang panahon, sulitin po natin. Again, meron po tayong binabantayan ho na super typhoon na maaari daw hong pumasok mamayang gabi o bukas daw po mga ka-vibes araw ng Miyerkules sa Philippine Area of Responsibility. Pero mga ka-vibes, may good news po doon. Hindi po ito direkta pong tatama po sa kalupaan ng Pilipinas. Posible kung malihis po sa northern part na po ito, mga ka-vibes ng Pilipinas. So, dito sa Calabarzon, ano na ba ang ina-expect natin? Bakit ba natin binabantayan si Super Typhoon? O hindi naman pala lalapit sa kalupaan? Hindi naman pala tatama, hindi pala magla-landfall? Well, mga ka-vibes, sinihigit po ni Super Typhoon si Habagat na magpapaulan po sa malaking bahagi po ng bansa. Kaya mga ka-vibes, mahalaga po kasi once na lumapit po itong si Super Typhoon sa Pilipinas, mas papalakasin pa rin po niya ang higit po niya sa habagat, kaya uulanin po tayo. Kaya ngayon pa lang, ngayong maaraw pa mga ka-vibes, no? Though kahit pasabihin na natin na mahina lang ulan, habagat naman yan, eh, alam niyo naman dito sa Pilipinas, di ba? Konting ulan lang, baha agad. Mahalaga po na tayo po ay maghanda. Diba? Tingnan nyo yung mga kanal nyo, linisin nyo na. Oo, diba nung mga nakakaraang linggo, diba nag-ulanan, kita naman natin, nagbaha agad sa inyong mga lugar. So, ngayon, i-ready na po natin agad mga ka-vibes, no? Walang masama maging handa sa bawat sakuna po na posible nating maranasan. Maglinis na agad ng mga kanal, yung mga bubong nyo, make sure nyo po mga ka-vibes na nakakabit din ng ayos. Oo, walang lili pa rin sa pamilyang ito. Walang tutulo sa pamilyang ito. Mahirap na, no, yung mga wirings natin nasa loob ng ating mga kisame. So, make sure, mga ka-vibes, no, na hindi natutuluan yan ng tubig ulan. Ay, shot and 17 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Kamusta naman ang bawat isa na nakikinig ngayong oras na ito? Magandang morning po sa inyong lahat and happy Tuesday po sa ating lahat. At happy listening po ha sa mga nakikinig simula kanina pang morning dito sa atin. So mga ka-vibes, magbalik tugtugan muna tayo. Agad ang tanong ni DJ Honey ngayong araw, ano ang ginagawa nyo kapag naiinis kayo? Okay? Ipadala ang ating ang inyong mga kasagutan sa ating text line number 0926-079-8708. Facebook page po natin. Pwedeng-pwede kayo dyan mag-message. GB99.9 FM. Mga ka-vibes, ito muna si AJ Rafael para sa awiting Without You. Muli, ito po si DJ Honey. Dito po sa GB99.9.

0: our state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan RightMed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: Prime Doctors Medical Center Incorporated.
10: Prime!

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
3: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
0: GV99.9.

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
5: Mga ka-vibes, 11:34 ng umaga ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats. Tugtugan at kwentuhan, syempre dito lamang po yan sa GV99.9, Your Good Vibes. Yes, nakakasama nyo pa rin ho ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey! Nako, magandang tanghali na po sa inyong lahat. Ano bang inyong mga ginagawa ngayon? Pero make sure ha, habang kayo po ay nakikinig ng radyo, nako, kayo po ay kumain ng tanghalian. O di kaya naman siguro mag-prepare na po kayo ng inyong kakaining tanghalian kasi mahalaga po na tayo po ay may fuel po para matapos natin ang maghapong ito. Yes, dahil lalo-lalo na ha, yung mga nakikinig ngayon na mga naka-duty, kung saan man kayo naka-duty, nakukumain na po kayo para kayo po ay may lakas para po magampanan natin ang ating mga responsibilidad sa buong maghapon po. Pero syempre, isa po sa mga magpapalakas sa inyo ay ang mga chismis na hawak ko. Yes! Kasi nga mga ka-vibes, no, unang-una, good vibes po muna tayo, no, kay Melay Cantiveros. Kasi viral po ang naging reaksyon niya matapos pong makatanggap ng drawing nilang mag-asawa ni Jason Francisco. Imbis po na magalit, ginawa niyang katatawanan ang hindi kagandahang pagkakaguhit sa kanya. Sa halip na ma-offend, biniro pa niya ang artista at sinabing tila mas malaki pa raw ang butas ng ilong niya kaysa sa mata sa drawing. Marami tuloy ang natuwa sa pagiging sport at positibong pananaw ni Melay. Isa po itong paalala na minsan, ang pinakamagandang sagot sa mga biro po ay ang marunong kang tumawa sa sarili. Wow! Uy, wait lang ha, ma-share ko lang kasi 'di ba minsan no, may mga jokes tayo. O usapang jokes na naman tayo, 'di ba? Minsan kasi para sabihin na natin na nakakatawa ang isang tao, yung panlalait, opo, yung kamalian doon sa isang tao, yung hindi naman kamalian, siguro ay yung something po na alam natin na different po siya, ay gagawin pong katatawanan. So, sana no, gawin natin na sana maiwasan po natin yung mga ganitong bagay kasi nga hindi po ito maganda, lalong-lalo na po sa ibang tao. O, samantala mga ka-vibes, excited na ang fans si Catherine Bernardo, James Reid at Ma Salvador dahil nakatakdang ilabas ngayon. Ay, ngayon? Di pa ngayon. Tomorrow pa, July 8, opo, ang official trailer ng kanilang inaabangang serye na magsisimula na mga mapanood sa July 27. Marami ang umaasang magiging matagumpay ang kakaibang tambalan at bagong kwento. Matapos po ang sunod-sunod na tagumpay ni Catherine sa pelikula, ngayon po ay inaabangan naman kung madadala niya rin ang kanyang magic sa telebisyon. Usap-usapan din naman po online ang naging viral na pahayag ng ina ng social media personality na si Sashna Laparan. Sa gitna po ng kontrobersya tungkol sa umano'y hindi nabayarang utang, nagpatawa ang kanyang ina sa isang post kung saan sinabi niyang sana raw ay huwag din siyang singili ng anak para sa kanyang peace of mind. Bagamat pabiro ang tono, marami ang nakarelate at nagbigay ng iba't ibang opinion tungkol po sa issue. Tulad po ng ibang usaping pinansyal, mahalaga po na hintayin ang kumpletong detalye at iwasan ang agarang panghuhusga. Oy. At syempre, meron pa po tayo dito mga ka-vibes dahil ito na ang balitang ikinatuwa ng maraming OPM fans. Ay, kasi bilang pasasalamat po sa 40 taon niya sa industriya, naghahandog si Regine Velasquez ng isang libre na 40th anniversary concert na pinamagatang finale ngayong October 18 sa SM Mall of Asia Arena. Ngunit hindi ito basta-basta dahil registration na magiging labanan at tiyak na mabilis itong mapupuno. Pinuri ng maraming fans at kapwa artist ang generosity ni Regine sa pagbibigay ng libreng concert bilang pasasalamat po sa patuloy na suporta ng kanyang tagahanga. Alam niyo mga ka-vibes, isa rin si DJ Honey sa gustong makapanood ng concert ni Regine Velasquez. Kasi nga, parang finale na to eh, parang last concert na ito kung hindi ako nagkakamali. Kaya yung isa pong, yung second day po ay libre na daw po para po sa mga nais makapanood ng concert. Grabe no? Grabe yung generosity ni Madam Regine. Kasi nga po ay hindi naman talaga biro mga ka-vibes no? Ang concert, aminin natin, medyo malaki-laki rin talaga ang kanilang kinikita. Pero, di ba, libre na mapapanood ang concert ni Regine Velasquez. So, sa ating mga ka-vibes na interesado po, nako, mag-abang-abang na kayo. At baka po ay mag-start na po ang registration. I-search nyo na po kung paano kayo makakapag-register para ma-avail nyo po yung free concert ticket po kay Madam Regine. Harawin kita sa akin pala siya. Diba mga ka-vibes? Bagay akong umattend sa concert ni Regine. Pero, well, diba, isa naman talaga pong, pangalan na talaga ni Regine. Opo, isa na talaga itong kilalang tao, kilalang personalidad sa industriya po ng OPM, diba? Kaya mga ka-vibes, no? Ano na ba? Mag-abang-abang na kayo. Pero syempre mga ka-vibes, ito na nga. Alam nyo, no, mabalik tayo. Hindi po lahat ng sitwasyon kailangan sagutin po ng gani. Tulad po ni Melay, no, minsan ang magandang sense of humor po ang pinakamabisang paraan para gawing positibo ang isang pangyayari. At tulad po ni Regine, ang tunay na tagumpay ay mas nagiging makabuluhan po kapag na ibabahagi po sa mga taong sumusuporta sa'yo. Sa huli, kabutihan, pagpapakumbaba at pasasalamat pa rin ang mga bagay na hindi naluluma. Hi, naka mga ka-vibes! Ito munang awiting dadalhin by Regine Velasquez. Muli ito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB 99.9. Your goodbye.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: GV99.9.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam.
8: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. You're good.
11: Mga ka-vibes, 12:14 na po ng hapon. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Hapon na, nako, magtanghalian na kayo. Welcome pa rin po sa ating program, Honey Beats, at tugtugan at kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So mga ka-vibes, habang kayo po ay nakikinig ngayon, habang nakabukas ang inyong mga radyo, nako, kayo po ay magtanghalian na. Oo, mahirap na na tayo ay malipasan ng gutom. Eh, katabi mo yung kakainin mo, sigihan mo. Pero kung ikaw man ay nasa pampublikong sasakyan, ako ingat-ingat po ha. O paalala lamang, baka ikaw ay hindi na nakakapakinig ng radyo, kakascroll mo na lang sa TikTok kung ano lang nakikita mo, di ba? May inaasahan po tayo mga ka-vibes na super typhoon. Yes, ito po ang pangalan niya ay Bavi, kung hindi ako nagkakamali. Ayun, super typhoon Bavi. Pero mga ka-vibes, once na pumasok po ito sa Philippine Area of Responsibility, ay ito po ay tatawagin na pong Inday! Oh, may kilala ba kayong Inday? May kilala ba kayong Inday na talaga naman trending din ho ang pinag-uusapan patungkol ho dito. Pero syempre, no, mabalik po tayo kay Bavi. Ito na nga, dahil nga po inaasahan po mga ka-vibes na tomorrow or mamayang gabi po ay pumasok na po. Ito na pala. Ayon po sa PAGASA, papasok na later si Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Okay? Di mamayang gabi, tatawagin na po itong Inday. Bagyong Inday. Alam mo kayong Inday? O, pero hindi. Ito na nga mga ka-vibes, no? Maganda tayo kasi nga, hindi man nga po ito tatama sa kalupaan or magla-landfall sa Luzon. Inaasahan naman po mga ka-vibes, no, na magpapaulan po ito sa malaking bahagi po ng Luzon dahil po sa habagat. So sa ating mga ka-vibes, again, mag-ready po tayo, no, ang ating po mga kinakailangan na ihanda tuwing pong umuulan, lalong-lalo na yung madalas pong bahain, no, yung tipong Umaakyat na sa bubong kapag po binabaha, no? Mag-ready na po tayong lahat, mga ka-vibes, no? At syempre, syempre, syempre, mababalik na naman tayo sa usaping flood control. Pero ito ha, ina-encourage ko po kayo, mga ka-vibes, na hindi lamang flood control ang pagtuunan nating pansin, okay? Pagtuunang pansin din natin yung ibang mga opisyales ng gobyerno na, yun nga, nagnanakaw sa kaba ng bayan kung saan-saan dinadala. Kasi nakikita ko kasi sa social media, lahat sila nakafocus sa flood control. Eh pare-pareho lang naman na kapag ang isang politiko ay nagnakaw sa kaba ng bayan, di ba, imbes na itong bagay na ito, itong budget na ito ay mapupunta po sa mga infrastructure, sa mga magagandang eskwelahan, di ba, kumbaga ay pare-pareho lang naman ng ugat ito pong pinagmumulan po ng korupsyon. So, sa ating mga ka-vibes, again, ha, wag masyado tayong tutok. Tutok or focus sa isa lamang ho na tao. Opo, kumbaga ay lawakan natin ang ating pag-iisip. Sino po ba yung mga kailangang managot pagdating po sa usaping pondo po ng bayan? Okay, napalayo na naman tayo. Pero mga ka-vibes, again, ang NDRRMC po ay naghahanda na po bilang sa epekto po ng Super Typhoon Tavi, or once na pumasok ay tatawagin na pong Bagyong Inday. Speaking of Inday, mga ka-vibes, speaking of Inday, alam nyo today, si VP Sara, si VP Inday Sara Duterte po ay nag-confirm po na ngayong araw kasama ang kanyang defense team ay a-attend sa impeachment trial. So mga ka-vibes, tingnan natin, ano ba ang mangyayari ngayon, ngayong impeachment trial, ngayong pangalawang araw, ngayong July 7, sa impeachment trial, no? A-attend po ang Vice Presidente kasama ang kanyang legal team. Pero wait lang, ito pala, oo. According po kay Attorney Michael Poa, kinumpirma po ni VP Sara Duterte na pupunta siya ng Senado pero hindi siya a-attend ng impeachment hearing. Naku naman, nandoon ka na ma'am, a-attend ka na dapat ma'am para ma-explain mo yung side mo. Oo. Kasi 'di ba, yan nga din yung sinasabi ng iba na mag-explain na lang si VP Sara. Kumbaga ay sagutin niya kung ano ba yung mga paratang sa kanya, kung ano ba yung mga hinihinga ng paliwanag mula sa kanya, 'di ba? Why not siya na lang ang umattend? Pero well, yun na nga yung balita na si VP Sara ay hindi a-attend ng impeachment hearing pero nasa Senate. Palakpakan! Hindi, sa ating mga ka-vibes, ewan ko, baka mamaya magbago pang isip, di ba? Ilang oras pa naman before mag-start, baka mapipilit pa, oo. Pero, ay nako, abangan natin ang mga posibleng mangyari. Pero sa mga oras na itself, eto na nga, kasi nga, ang tanong ni DJ Honey, anong ginagawa mo kapag naiinis ka? No, unang-una sa listahan, meron dito na nagsabi na humihinto muna sandali bago sumagot o magdesisyon para hindi makapagsabi ng pagsisisihan. Yung iba naman, nakikinig ng music para maibaling ang isip at gumaan ang pakiramdam. O yung iba, naglalakad o nag-exercise. Yung iba po ay nanonood ng nakakatawang videos. At meron din dito ha, umiinom ng paboritong kape o tsaa at isinusulat ang iniisip. At meron dito rin, gumagawa ng ibang activity tulad ng pagluluto, paglalaro o pagbabasa para ma-reset ang mood. Pero mga ka-vibes, normal lang pong mainis. Tulad ko ngayon, naiinis ako sa inyo. Sarot lang. Normal na po mainis. Lahat tayo dumaraan sa mga pagkakataong nasusubok po ang ating pasensya, no? Pero ang tunay na sukatan ng ating pagkatao po ay yung hindi kung paano tayo kabilis magalit, kundi kung paano natin pinipigilang harapin ang atin pong emosyon. Bago tayo magsalita, bago tayo kumilos, bigyan natin ng sarili ng sandaling mag-isip. so mga ka-vibes, mag-pause tayo. Walang masamang mag-pause, okay? Alam nyo yung galit, panandalian lang yan. Pero, yung

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon, si babae.

0: GV99.9.
1: It is now 12:50 in the afternoon. That time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
3: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, 8 minutes na lamang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Bago ako magbabay sa inyo, magpapaalala po kung muli. Mga ka-vibes, later na pong papasok no si Bavi, Super Typhoon Bavi, na once na pumasok po, itatawagin na itong Inday Garutoy. Pero mga ka-vibes, yun nga no, papalakasin po nito si Habagat, hihilahin niya si Habagat. So, expect natin tomorrow, sa Thursday, tomorrow evening or sa Thursday, ay makaramdam na po tayo ng masungit po na panahon. Pero syempre mga ka-vibes, walang masamang mag-ready. No? Ihanda yung mga dapat ihanda kung kailangan nyo pong mag-ipon, bumili ng mga pagkain kasi hindi na natin alam ang pwedeng mangyari mga ka-vibes. No? Marami na tayong napagdaanan na hindi naman tumama sa kalupaan pero talaga namang naapektuhan tayo ng habagat mga ka-vibes. So kayo na nakikinig ngayon, mag-ready na po tayo, no? Lalong-lalo na po yung alam natin na yung ating bahay ay hindi bagyo ready talaga, no? Gawa natin ng paraan agad, isipan na natin po, magplano na agad yung bawat pamilya po dyan kung paano ang gagawin natin sa paghahanda po sa bagyo. At syempre naman mga ka-vibes, no? Isa rin mga ka-vibes ang atin pong alalahanin today ay pangalawa pong impeachment trial. Inaanyayahan ko kayo makinig sa programa ni Kiko Baraco. Kay Kiko Baraco na lang kayo makinig. Tapos after ay impeachment trial. Pero yun nga mga ka-vibes, again, ipagdasal pa rin natin. Opo, ipagdasal pa rin natin ang mga mangyayari po muli. Sana po ay katotohanan muli ang manaig at taong bayan ang manalo mga ka-vibes sa usapin po ng impeachment, no? Sana ang mga ating pong mga senator judges ay sila po ay yung tipong wala silang kakampihan na partido o kulay, no? Tipong ang nasa isip nila ay ang kanila pong responsibilidad at ang kanilang dapat pong trabaho ay kanila pong magampanan ngayon pong ikalawang araw ng impeachment trial. Okay? So sa ating mga ka-vibes, habang kayo po ay nagtatanghalian, iiwanan ko muna kayo ng isang awitin. Pero syempre, maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. Na laging tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. At for my bye-bye song, ito po si Madonna with Like a Virgin. 12:54 ng hapon ng oras sa buong Pilipinas. Bye-bye mga ka-bye!

0: That song is brought to you by
1: BioFlu.
0: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: I have sipon. I have body pain. Pag two, pwedeng flu. Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu. Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ikaw, ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama na ang pagkatapos ni DJ Honey, syempre ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang para sa mga gustong magsiesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nagsiesta, siestawanan. Samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O mga ka-vibes, bago tayo tumungo sa ating pinag-uusapan, o di ba? Kasi nagsagawa ng press conference si Vice President Sara Duterte dahil siya po ay dumalo ngayon sa Senado, pero hindi para umattend ng impeachment trial niya, kundi para makipagkulong sa defense team. O hinihikayat naman ni representative no ni representative or prosecutor representative Terry Ridon si Vice President Sara no, na hindi na dapat umattend ng trial at harapin na ang katotohanan, hindi lang sa pamamagitan ng mga abogado niya o mga proxy niya. O di ba, yan ang update natin na ngayong araw, sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At patuloy kayong makinig, mga ka-vibes, no, para sa mga update na mangyayari sa dito nga sa ating impeachment trial ni VP Sara. Anyway, eto na nga, mga ka-vibes. Nako, isang hapon na naman ng kwentuhan, kulitan na tawanan kasama si Kiko Barako. Kamusta naman ng trabaho nyo so far? Pangalawang araw na ng Linggo. Nako, nagkakaroon na ulit ba ng gana mag-work? O, sana naman kahit papaano, tapos na ang pagkalutang ha. Sana naman kahit papaano, nawawala-wala na yung weekend hangover at Monday sickness natin. Focus na ulit sa trabaho, mga ka-vibes, oh, di ba? At kaya naman gusto kong pasalamatan at isang malaking saludo no sa lahat ng mga taong araw-araw kumakayod para sa kanilang pamilya. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat sa inyong pagod at dedikasyon. No. Alam mo bakit ko pinag-uusapan? Bakit ko nga ba pinagsasalamatan yung mga taong masisipag magtrabaho? Bakit ko nga ba minimension tong tungkol sa trabaho? Alam nyo, mga ka-vibes, kasi meron ako nga isang tanong na nabuo sa isip ko nung nabasa ko yung nag-message sa atin, no? Ito yung tanong na to is, kapag ba matagal ka nang nagtatrabaho sa isang kumpanya, diba, automatic ba na tataas na din ang sahod mo? O sapat o hindi sapat ang tagal, kailangan talagang mapatunayan mo ang sarili mo nang paulit-ulit, 'di ba? Kasi sa Pilipinas minsan ganyan yung basehan natin no, sa trabaho, yung tenure, no, kung gaano na ba katagal yung isang empleyado para masabi na kaya mataas yung sahod niya, 'di ba? Kasi aminin natin, mga ka-vibes, no, hindi biro kasi yung magbigay ka ng years of your life sa kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, 'di ba? Pinag-uusapan natin diyan yung taon ng puyat, ng taon ng overtime, 'di ba? Pagpasok kahit na may sakit ka kasi kailangan, 'di ba? O yung pag-absent sa mga okasyon ng pamilya dahil alam mo, call of duty halimbawa, yung mga magigiting nating kapulisan, sundalo, 'di ba? Yung mga 'yan na minsan walang holiday break, 'di ba? Kasi nga tawag ng tungkulin. Kaya kapag dumating na yung panahon no, na gusto mo lang naman sanang maramdaman na na-appreciate yung effort mo. Syempre may pag-asa, umaasa ka rin kahit papaano, 'di ba? Yan yung mga tanong na nabuo sa isip ko. Pero ito kasi 'yon. Paano kung lakas-loob ka nang humingi? Dahil halimbawa may tenurity ka na, no? Lakas-loob ka nang humingi sa boss mo ng salary increase tapos ang sagot sa iyo, hindi pa right time. Oh, 'di ba? Nako, mas masakit pa, no? Sang sasabihin sa iyo kapag minsan marami ka pa raw dapat na matutunan na kahit na 5, 6, 7, 8 mag-iisang dekada ka na dung sa kumpanyang nagtatrabaho, no? Ano yung mararamdaman mo ka vibes kapag ka nangyari sa iyo yon? Maiintindihan mo ba o iisipin mong baka panahon na para humanap ng kumpanyang mas makakakita ng worth mo, 'di ba? Ang daming tanong na pumasok talaga sa isip ko nung nabasa ko tong dilema ng ating message sender. Kaya naman sige, basta for the sake of para sa inyong mga nakikinig ngayong sa aming on-air and online, eto na, babasahin ko ang message ng ating sender. Sabi niya, magandang hapon sa iyo DJ Kiko, tawagin mo na lang akong Alex. 10 taon na ako sa trabaho ko at marami na rin akong napatunayan at naging ambag na sobrang nakinabang ang kumpanya. Kinausap ko ang manager ko kung pwede akong mag-request ng salary increase at sabi niya i-work out niya sa management. Lumipas ang 6 na buwan, nag-follow up ako at ang sabi niya, hindi raw in-approve ng management dahil hindi pa raw right time na itaas ang sahod ko at marami pa raw akong dapat matutunan. DJ Kiko, ano po ba ang dapat kong gawin? Dapat na po ba akong mag-resign at maghanap ng ibang kumpanya? Nako, mahirap yan. Diba, pero totoo, mahirap yung sitwasyon na ganyan eh. Diba? Kasi syempre nga naman, sa tagal na nito ni Alex sa kanyang trabaho, no, dun sa kumpanya, 10 taon na siya doon, 1 dekada na siya roon, diba? At marami na rin siguro, and I'm pretty sure, naniniwala ako, no, kung 10 dekada ka na sa isang kumpanya, marami ka nang napatunayan at nagawa, no, na napakinabangan ng kumpanya. Kaya naman siguro, naisip niya, na-realize niya, siguro deserve ko naman na kahit papaano magkaroon ng salary increase. Siguro sa isip ni Alex, not necessary na sobrang taas, na parang pang managerial, pero kahit konting salary increase lang ang hinihingi niya. Although hindi naman niya in-specify kung magkano, di ba? Pero feeling ko ganun yung dilema niya, no? Kaya kung kayo mga ka-vibes ang nasa sitwasyon na itong sender natin na si Alex, ano ba ang pipiliin nyo? Maghihintay pa ba kayo ng ilang taon ulit bago kayo mag-ask o mag-request ng salary increase? O hihingi ulit ng pagkakataon na after na ma-reject, ilang buwan hingi ulit? Or magsisimula na kayong maghanap ng bagong trabaho? Nako, di ba? Ayan yung mga pwede nga itanong natin na pwede nyo rin sagutin at pwede kayong mag-text ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline bukas na bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman, sa aming online streaming na GV999.live, pumunta lang kayo sa aming Facebook page na GV99.9FM at nandoon po yung link noon, naka-pin post yun. I-click nyo yung link na yon at dediretso kayo sa aming online streaming platform. At merong live comment doon. Pwede kayo mag-comment, mag-chat doon para basahin ko rin ang inyong mga komento. Anyway, nako, sa mga kababis natin, pag-isipan nyo maigi kung ano yung sasagot nyo or magiging opinion nyo sa ating katanungan, no, sa ating dilema, no, na ngayon kapag hindi na pagbigyan ang inyong salary increase request despite of you having a long tenure in the company, di ba? Eh, dapat ba kayong mag-resign na o maghihintay pa? Nako, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan at aantayin ko ang inyong mga text, mga kabayos. Nakakasama nyo na at napakikinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama nyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
3: Siyempre naman, tuloy-tuloy pa rin ang pakikinig mo dito sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At inyong napapakinggan at nakaka

7 or 6 years and above, no? O kaya mga 10 years ka na rin sa company, no? Na-experience mo na ba na magkaroon ng paggalaw sa salary mo o sa sahod mo? 'Di ba? Kasi 'yan nga yung ini-expect ng iba, no, sa atin. Or parang naging kultura dito sa Pilipinas, no. Nakapag ka matagal ka na sa trabaho, ini-expect nila mataas na yung sahod mo, may paggalaw na ng konti, na-i-improve mo na yung lifestyle mo, 'di ba? Or kahit papaano meron ka na nga position na, 'di ba, sa kumpanya, no. Eh paano kung despite of your tenurity, yung tagal mo niyan, despite of your 10-year service, 12 years of service, and wala pa rin pagbabago sa salary mo o sa sahod mo, ano ang gagawin mo? Diba? Mga ka-vibes, diba? Dati kasi, uso ang kasabihan habang tumatagal ka sa kumpanya. Yan. Diba? Habang tumatagal ka sa kumpanya, mas gumaganda ang buhay mo. Pero, eto na ang tanong dyan. Sa panahon ba ngayon, totoo pa ba yan? Diba? Hindi masama naman, hindi masama ang maging loyal. Pero ang tanong kasi, loyal ba ang kumpanya sa'yo? Diba? Kung if we're going to talk about, if pag-uusapan natin ang pagiging loyal, hindi dapat isa lang ang loyal. Diba? Parang sa relasyon, hindi pwedeng yung girlfriend lang ang loyal. Dapat pati yung boyfriend loyal sa girlfriend niya. Diba? Dapat yung dalawang mag-jowa, diba, loyal sa isa't isa. Ganun din sa trabaho. Loyal ka nga sa kumpanya mo. The question is, loyal ba ang kumpanya sa'yo? Kasi ang loyalty, hindi yan dapat one way. Diba? Hindi yan iisa lang. Dapat para mag-work ang mag-work around, no, ang isang relasyon, no, eh dapat give and take. Diba? Kung sasabihin ng kumpanya, no, na marami ka pang dapat matutunan, okay lang naman na siguro, hindi mo na igalaw yung sahod mo, 'di ba? Lahat tayo lahat naman tayo may natututunan araw-araw, 'di ba? Pero kapag sinabi ng kumpanya 'yon, sana malinaw din kung ano yung kulang. 'Di ba? Parang pag sinabi pag naghingi ka ng salary increase, kasi nga matagal ka na rin sa kumpanya. Sa sinabi pa nila, hindi pa right time eh. Marami ka pang dapat matutunan. Well, then they should always explain ano yung kulang. Diba? Dapat nilang sabihin sa'yo, ano pa yung dapat mong i-improve? Bakit hindi ka pa namin na, ba't hindi nyo pa ako i-salary increase? Diba? Hindi yung isang pangungusap lang yan na isang sentence lang na sabihin, pasensya ka na, hindi muna namin itataas yung sahod mo kasi marami ka pang dapat matutunan eh. And then tapos na. Wala nang direksyon. Diba? Tandaan natin, kapag walang feedback, paano ka mag-i-improve? Paano malalaman na paano mo malalaman na kung ano yung dapat mong gawin para magkaroon ka ng salary increase, 'di ba? Paano maabot yung hinihingi nilang standard, 'di ba? Kasi walang feedback eh. Kaya importante, no, sa mga ka-vibes natin out there, no, na kapag matagal na kayo sa kumpanya, hindi lang basta magsasabi kayo ng salary increase, no. Dapat alamin din natin bakit kayo naggano, bakit kayo nanghihingi ng salary increase, ano ba yung mga napatunayan nyo na. And then if you present data dun sa mga employer, then it's time naman para ipaliwanag sa employee kung bakit hindi nyo pa siya bibigyan ng salary increase. Diba? Ito may nag-text, so, sabi ni 8015, may mga kumpanya talagang walang budget, hindi agad kasalanan ng manager. Totoo yan. Actually, meron akong isang TikTok content, no? May isang TikTok creator na napanood ko recently lang, kanina lang, bago ako magprograma, no, si Chrissy Talks HR. Yan, yung kung kilala niyo yung TikTok creator na yun, si Miss Chrissy Roland. Yan, no, ang sabi niya kanina, pag gusto kong bigyan ng highlight, sinabi ni 8015, may mga kumpanya talagang walang budget, hindi agad kasalanan ng manager. Totoo yan eh. At some point kasi, yung middle manager, no, sila yung minsan sila pa yung minsan naiipit, no, sa mga ganyang sitwasyon. No, kasi, being a middle manager, ikaw yung tagapamagitan between the higher ups and the lowest rank and file. Diba? Kumbaga, ikaw yung

bibigyan o ikaw yung daan na ng mga mababawang empleyado ng concern nila para iakyat sa upper management, di ba? And at sometimes or at some point, di ba, hindi naman porket hindi napagbigyan yung request ng rank and file na magkaroon ng salary increase, kasalanan agad ng manager. I'm not defending the manager. Okay, hindi ko dinedepensa na yung mga manager na sinasabi na ayaw nilang increase. No, it's not that kind of defense. Pero gusto kong linawin sa lahat, lalo na kung may empleyadong nakikinig, no, na at some point, hindi rin kasalanan eh. Kasi hindi yung manager, hindi naman sila decision maker eh. At the end of the day, the most decision maker is the higher up. Yung higher management. Si middle manager, sila lang ang tagapamagitan. Sila lang ang way nyo para maiparating yung request nyo sa higher ups. Na, diba, ganun naman lagi. Meron nga, kasi yung mga rank and file, syempre hindi man basta-basta makakalapit yun sa mga higher ups, sa mga CEO, sa mga president. Diba? So, the only way para makarating yung concern nila is through the manager. The middle manager. Diba? Ito, sabi pa niya 2276, dapat may evaluation, hindi puro wait ka lang. Yes, exactly. Totoo rin to, no? Kapag ang isang empleyado nag-request, no, ng salary increase, the management should also evaluate bakit ba, kung karapat-dapat ba siyang mabigyan. Kung karapat-dapat bang magkaroon ng salary increase tong empleyado to. At dapat, pag na-evaluate ng manager yon, pag pinasa niya na yun sa higher up, dapat madepensahan niya yon. Diba? Gagawin naman ng manager ang lahat eh, para madepensahan. Diba? Kaya, ganyan yung ano eh, ganyan yung proseso, no, ng pag-akyat ng concern from the lowest rank to the higher ups, di ba? Ngayon, ang question ngayon dito kasi is, kailan ba tamang maghintay at kailan tamang umalis? Di ba? Yun yung question. Kasi kung ang pinag-uusapan natin ngayon is loyalty versus value eh. Di ba? Yung loyalty mo sa kumpanya versus yung value mo bilang empleyado. Di ba? So ngayon, para maintindihan, no, ng bawat isa sa atin na sa mga kabayos natin nakikinig dyan, ang question dito is kailan ba tamang maghintay at kailan tamang umalis? No, ang ibig ko sabihin, what I'm trying to say is, huwag kayong padalos-dalos din ng desisyon na hindi porket na pag hindi na pagbigyan, magre-resign agad. No, that's not the solution. The solution is to at least give the manager, the middle manager, a time to explain to the higher ups yung concern nyo. And then, tsaka pag bumalik sa inyo, dun nyo palang i-evaluate. Diba? Mamaya pag-uusapan pa natin, mga ka-vibes, kung paano ng mas malawakan, no? Kung yung regarding sa limitation ng pag-aantay, di ba? Anyway, pwede pa rin kayo mag-send, mga ka-vibes, no, ng inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Tuloy-tuloy muna natin ng tugtugan, mga ka-vibes. Inyong napapakinggan at nakakasama ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your good vibes.
5: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
2: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed. Kaya ako, kailangan hiyang.
5: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
8: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
9: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
10: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
12: Dito sa GV99.9,
11: your good vibes. Masaya dito!

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling, Biogesic. Maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
5: Ay nako, tuloy-tuloy pa rin ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Just Tawana. Nako, samahan niyo ako mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So eto na nga mga ka-vibes, no. Kanina sabi ko nga dapat pag-usapan natin ngayon yung kailan ba tamang maghintay at kailan tamang umalis, no, kapag pagdating sa work, no. Kasi nga yung ating message sender na si Alex, no, na 10 taon na sa kumpanya, na nag-request ng salary increase pero hindi napagbigyan, no. Yun yung dilemma niya at ang tinatanong niya ngayon is ano ba ang dapat niyang gawin, kung dapat ba siyang mag-resign na. At ito na nga, no, alam nyo, mga ka-vibes, no, 10 taon na ng buhay niya yung ginugol sa kumpanya, di ba? Ang tanong kasi doon is kung sinabi sa kanya ulit next time, di ba? Hanggang kailan yung next time? Hanggang kailan na sabihin na, oh, next time na lang, hindi pa yan priority. Next time na lang, masyadong busy lang ang mga management. Di ba? Hindi rin kasi, alam nyo, ito lang, hindi rin kasi biro, mga ka-vibes, ang mag-resign. Lalo na kung marami kang responsibilities, meron kang bills, may pamilya, may obligasyon. Kung single ka, kung wala ka ng mga ganyan, syempre meron kang lifestyle. 'Di ba? May mga pangangailangan ka. Paano mo tutustusan 'yung sarili mo? 'Di ba? Kaya hindi pwedeng laging emosyon ang paiiralin natin when it comes to decision making, no, ng sa trabaho, sa pag-alis sa isang trabaho. Pero hindi rin na pwedeng habang buhay kang nag-aantay ng pangakong walang kasiguraduhan. 'Di ba? Para ka nag-aantay na mahulog 'yung pruta sa bunganga mo sa isang puno, 'di ba? Nang hindi ka umaakyat. 'Di ba? Mauunahan ka ng ibon, ganun. 'Di ba? Pero ganun talaga, 'di ba? Hindi natin pwedeng laging sabihin na next time, next time, next time. Minsan, ang pinakamagandang tanong kasi, mga ka-vibes, hindi yung tanong na kailan nila ako bibigyan. Ang tanong is, ano ang value ko sa labas ng kumpanyang ito? 'Di ba? 'Yun yung itanong mo sa sarili mo. Kung ang laging sagot sa iyo ng management na sa paghingi mo ng salary increase ay next time na lang, 'di ba? Kahit na ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang naitulong sa company, ang dami mo nang napatunayan, 'di ba? Tas laging ang sagot sa iyo every time na every time na mag-ask ka for an increase is sa sorry, next time, pag-usapan natin, and then nakailang buwan na wala pa rin. So, that's the time you ask, ano ba ang value mo sa labas ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo? Kasi, it's very important that you know your value. It's very important that you know your worth. Kasi, hindi mo makikita yung full potential mo if you don't know your worth or your value. No, napakahalaga sa isang empleyado, no, na marami nang natutunan, marami nang na-experience sa kumpanya, no, na alam niya na magaling siya, may confident siya, na may maibibigay siya, may ibubuga siya. Kasi pag nag-apply siya sa iba, yun yung pambabala niya, na maaaring yun din ang maging sagot para makuha niya yung inaasam-asam niyang salary increase. No, may mga pagkakataon na hindi mo makukuha yung hinihingi mong salary increase sa current job mo kasi mai-o-offer yan ng ibang company. Unfortunately, ganun yung nangyayari. Diba? Kaya sa mga ka-vibes natin out there, no, huwag kayong padalos-dalos when it comes to resignation, when it comes to deciding your fate. No, balansehin nyo, isipin nyo muna. Do I have enough experience? Diba? Kapag nagtanong kayo sa nanghingi kayo ng salary increase at hindi kayo pinagbigyan, the question is, ano ba yung value ko? Do I have the enough experience? Do I have the capacity to lead? Diba? Am I a team player? Diba? Yun yung mga question na dapat mong tanungin. Kung ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo pa kayang sagutin yan. Kung ikaw sa sarili mo, eh hindi mo pa alam kung masasagot mo yan, baka may point yung company na hindi ka muna bigyan ng salary increase. Diba? But if you think that you've spent enough years of your life in the company, diba? Kung masyado ka nang matagal sa kumpanya at walang pagbabago, pero alam mo sa sarili mo na meron ka pang ibubuga, that you can do better than what you're doing right now, then go. Diba? Doon ka mag-decide. Yun yung pagbasihan mo. Pero I would like to remind everyone, no, sa hirap po ng buhay ngayon, paalala lang ka vibes, no, eh napakahirap pong humanap ng trabaho. Yung trabaho mo ngayon ay pinapangarap ng libo-libong aplikante, no, sa buong Pilipinas. No, kung ikaw ay nagrereklamo na dyan sa posisyon mo, kung ikaw ay nagrereklamo na sa estado mo dyan sa trabaho mo, imagine yung mga taong pagod na rin maghanap ng trabaho. Diba? Ito sabi ng texter 1683, kung masaya ka pa rin sa trabaho, pag-isipan mong mabuti. Totoo. Diba? Kung masaya ka pa naman eh, bakit magmamadali ka? Diba? Pag-isipan mong maigi yung magiging decision mo. Diba? May isa pa tayong angulo dyan dito sa pag-uusapan natin, mga ka-vibes. No? Hindi lang salary ang pinag-uusapan dito. Yung respeto. Diba? If the company respects you as an employee, eh baka yun din. No? Hindi mo kailangan ng salary increase. Eh. Diba? Baka enough na yung pagbibigay lang ng respeto. Pero as long as nakakabayad ka ng bills, as long as na ipoprovide ng company yung pangangailangan mo, at you don't have the enough experience, baka hindi pa nga talaga time for you to ask for salary increase. Diba? Pero I'm not saying, mga ka-vibes, no, na wag na mahiya na lang kayo, or wag na kayong na magpakulong na lang kayo dyan sa comfort zone nyo. No. No, you can still go out of comfort zone, pero you just need to balance. Pag-isipan, hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa, hindi tatlo, kundi maraming beses bago kayo mag-suggest, bago kayo mag-request. Diba? Ito, sabi pa niya... Ito, nawala. Teka lang. Ito, sabi ni 9140... DJ Kiko, baka sa ibang kumpanya doble pa ang offer. Ito yung sinasabi ko, no? If you think, no, na meron ka ng enough experience, enough learnings, enough lesson, and alam mo na how to lead, how to handle people, eh, pero hindi pa rin binibigay ng current company mo yung hinihiling mo, baka sa ibang company mo makuha doble pa. Diba? So, ang pinaka-point ko dito, mga ka-vibes, no? Keep on growing, keep on getting experience, keep on palawakin yung network nyo. Diba? At baka dun kayo mag-grow. No, dun nyo makuha yung inaasam-asam nyo na salary increase. So, diba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating usapin ng trabaho? Ako, pwedeng-pwede pa rin kayong mag-text sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Anyway, tuloy-tuloy muna natin na tugtugan, mga ka-vibes. Kasama-kasama napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan sa inyong most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good vibes. Mga ka-vibes, tandaan nyo sa buhay empleyado, hindi porket hindi pinagbigyan yung request nyo, kayo ay may naliwala.

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages, at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
6: Paregardain! Paregardain!
7: Ay, pareng Efren, andyan ka pala.
6: Payag ka, ikay magaling kumanta.
7: Alay, oo naman, pareng Efren. Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko.
6: Pero, bulol ka!
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
0: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
10: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
0: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
10: Opaka-oy na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
9: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
11: This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes!
0: Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
13: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
0: Ikaw, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At inyong nakakasama na pakikinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. Eto na nga, so balik tayo mga ka-vibes, no? Kanina nabanggit ko, bilis kong bumalik, no? Na-miss ko kasi kayo kagad eh. Hindi, sa kanina, di ba, ang sabi ko is, ang question natin is ano ba ang value mo sa labas ng kumpanyang yon, di ba? At nabanggit ko rin, no, na minsan, ang kailangan is, ano eh, ang kailangan nating pag-usapan, minsan hindi mo kailangan ng salary eh. Kundi ang kailangan mo lang is ma-recognize ka. Diba? Ang ganun lang naman minsan yung ibang empleyado eh. They just

want to be recognized. Parang yung simpleng pasasalamat from the higher ups, no, from the management. Yun lang ang hinihingi nila, no, para ma-feel naman nila na kahit papaano na-appreciate sila at merong bunga yung pagod at effort nila. 'Di ba? Alam niyo kasi may mga empleyadong tumatagal sa kumpanya hindi naman dahil mataas yung sahod eh. Kundi tumatagal sila kasi ramdam nila na importante sila. That they're being valued by the management, by the company, 'di ba? Kapag sinabi sa iyo ng marami na marami ka pang dapat matutunan pagkatapos ng 10 taon ng experience mo dun sa kumpanya, 'di ba? Sana merong kasunod 'yon na coaching, training, 'di ba? May clear plan kung paano mo ba maaabot yung nire-request mo o ina-achieve mo, 'di ba? Hindi sapat yung kulang ka pa kasi, 'di ba? Hindi sapat 'yon eh. Dapat alam mo kung saan ka dapat umangat. Dapat alam mo kung saan ka dapat mag-improve, 'di ba? And yung sa pamamagitan na or magagawa mo 'yon sa pamamagitan lang ng recognition, 'di ba? Mamomotivate ka magtrabaho if you are being recognized, 'di ba? Pero kung paulit-ulit na lang na dahilan pero walang pagbabago, natural mapapaisip yung empleyado, 'di ba? Kaya ganun kahalaga ang power of recognition sa kumpanya. 'Di ba? Recognition minsan na mahalaga 'yun eh kaysa sa bonus. 'Di ba? Kasi dun masasabi ng empleyado na napapansin siya, no, na hindi nasasayang yung effort niya, na hindi siya nagtatrabaho for nothing. 'Di ba? Nagtatrabaho siya at nakikita ng management. 'Di ba? Baka ano lang din eh, baka kasi ang nangyayari kaya naiisip ng employee na sobrang nare-realize niya sobrang tagal ko narito pero wala man lang paggalaw sa sahod ko. Baka yun lang yung ginagawa niyang dahilan pero ang totoo, that employee just want to be recognized. 'Di ba? Ito may nag-text, sabi ni 5527. DJ Kiko, manager din ako. Mahirap din minsan ipaglaban ng increase kung management kung management ang may final say. Ayan yung sinasabi ko. Diba, yung mga middle manager, daan lang sila eh. They're just the way going to the higher management, to the higher ups, no? Alam ko yung ganyang dilemma niya 5527. Kasi lahat ng mga manager na nakausap ko na, diba, na nakakakwentuhan ko, yan din ang problema. Diba? Wala silang decision making power, 'di ba? They have the decision making skills. Kung sila lang ang masusunod, eh ang problema hindi. Madalas itong mga middle manager, empleyado lang din 'yan, may mas mataas pa sa kanila eh, 'di ba? Sabihin na natin, halimbawa sa isang kumpanya, 'di ba? Merong rank and file, may staffer or may staff. Tapos manager na 'yung susunod, 'yun 'yung mataas na position. And then 'yung manager, may mas mataas pa ron eh. Merong tinatawag na head of operations, 'di ba? Merong tinatawag na vice president for ganito, 'di ba? VP for ganito. So may mga decision making body 'yan na hindi belong 'yung mga middle manager. Kaya mahirap din, no, sa isang manager or mahirap din ang posisyon ng isang manager. Kaya nga sabi ng isang manager na nakausap ko, being a leader, being a manager is not for faint-hearted or hindi siya pwede mahihina ang loob. Kasi pag manager ka, nandyan yung responsibility at nandyan yung accountability. Diba? Yung responsibility mo na panatilihing nasa motivated yung mga staff under you. And then, yung accountability na kapag may ipinaglaban kang isang employee mo at na-promote yun at nagkamali, sa'yo ang balik nun eh. Diba? Bilang manager, kasi sasabihin ng mga higher ups, o kala ko ba magaling yung nirecommend mo, bakit pumapalpak? Diba? May ganong level yung mga managerial position. Kaya, yung mga middle manager, sila rin ang madalas naiipit, no, sa mga sitwasyon between the rank and file and the higher ups, no? So, wala rin, may mga middle manager na walang decision-making power.
when it comes to pagdagdag ng plantilla o ng or pag-promote ng tao, 'di ba? At saka tandaan natin mga ka-vibes, no. Kapag na-promote ang isang empleyado, gagalaw kasi yung manpower niyan eh. Gagalaw yung plantilla. Halimbawa, merong dalawang office staff, 'di ba? Tapos na-promote yung isa doon kasi yung isa 7 years na, yung isa 6 months pa lang. So malamang na-promote yung 7 years. Eh pag angat ng 7 years na empleyado, mababakante yung dati niyang posisyon eh. So magkakaroon na naman ng hiring, 'di ba? So yun yung mga dapat, yun yung mga kino-consider, no, ng mga bawat kumpanya. No, hindi rin madali, no. Ito ay binibigyan ko ng perspective yung mga nasa posisyon ng kumpanya, no, kasi baka ang iniisip lang ng marami kasing empleyado, madali lang naman sa kanila eh kasi meron silang decision. No. Oo, madali, may decision, pero hindi niyo alam kasi yung epekto ng magiging decision. 'Di ba? Yun yung hindi alam ng maraming empleyado. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-vibes, no, kung sa tingin nyo, kaya pa naman yung sahod nyo, no, nabibigay pa naman yung mga pangangailangan nyo, hindi kayo kinukulang, at wala pa kayo ganong experience, wala pa kayong ganong nakukuhang network, then stay. Do not rush. Diba? Huwag kayong magmadali. Darating din naman yung point na makikita naman yung effort nyo at mapopromote din kayo. Diba? Pag-isipan talagang maigi na kung ano ang mga hakbang na gagawin mo. Kaya mahalaga rin pag-usapan dito sa ating topic ngayon, no? Yung ano ba ang mas mahalaga? Stability or growth? Diba? Yan yung sunod nating pag-uusapan sa aking pagbabalik. Diba mga ka-vibes? Anyway, kayo, kung meron kayong mga thoughts, comments, or actions, eh pwede nyo pa rin isend yan sa akin kay Kiko Baraco. Aba, eh syempre naman, pwede kayong mag-text sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live. Makikita nyo po yung link noon sa aming Facebook page. Naka-pin post yun. I-click nyo lang yung link na gv999.live at dediretso na kayo sa aming online streaming platform kung saan may live chat doon at pwede kayong mag-comment at babasahin ko ang inyong mga komento doon. Anyway, magpapalik si Kiko Baraco mga ka-vibes. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Baraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Baraco. At ito po ang programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9. Your Good Vibes. Hanapin nyo at i-consider nyo na ang kumpanya nyo ay tahanan ninyo.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. It's 2:50 p.m. That time check was brought to you by...
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right medicines.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med. Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
10: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
11: para sa good vibes na walang humpay.
0: Dito sa GB 99.9,
11: your good vibes.
1: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV99.9, your Good Vibes.
5: Bakit RidePoint ang binibili mo?
6: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
7: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
8: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
9: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
12: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
13: Siyempre naman, saan ka pa ba nakikinig? Siyempre nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. So ito na nga mga ka-vibes, balikan ulit natin yung pinag-uusapan natin, no, tungkol sa dilema ng ating message sender na si Alex, no, na 10 taon na ngang nasa kumpanya, nag-request ng salary increase at ngayon hindi mapagbigyan. Ngayon nag-iisip na siya kung ano ba ang gagawin niya, kung dapat na ba siyang mag-resign o hindi. At kanina nga, no, nabanggit ko na mahalaga rin pag-usapan natin sa ganitong usapin, yung tinatawag na stability o ano ba yung mas mahalaga, no, yung stability o growth, no. Nakakatakot kasi magsimula ulit sa totoo lang mga ka-vibes, di ba? Syempre, kapag ka nag-resign ka at nagsimula ka sa bagong kumpanya, nandiyan lahat dyan bago, di ba? Bagong opisina, bagong katrabaho, bagong adjustment, bagong kultura, di ba? Ikaw ang makikisama sa kanila, di ba? Ikaw ang mag-a-adjust kung anong klaseng work culture ba yung meron sila, di ba? Pero minsan, mga ka-vibes, ang mas nakakatakot, yung 10 taon na ang lumipas na pareho pa rin ang sitwasyon mo, na walang nangyari, naging stagnant ka na lang dyan, naging buhay na bato ka na lang dyan sa kumpanya, di ba? Hindi ko naman sinasabi again na mag-resign agad, pero wag ding isasara ang isipan to look for opportunities. Huwag isara ang pinto sa ibang opportunities. Baka madami na kayong, masyado na kayong maraming opportunities na pinalalagpas, kaaantay ng growth dyan sa company. Diba? Habang may trabaho ka pa, pwede ka namang magsimula ng update ng resume. Diba? Mag-attend ng interviews at alamin ang market value mo. Diba? Totoo naman. Aminin naman natin, sa totoo lang, lahat naman ata ng empleyado guilty sa ganyan eh. Diba? Na habang employed pa, hindi muna nagre-resign, naghahanap muna ng kapalit. Ang tawag doon ay sigurista. Siyempre, kailangan mong maniguro. Diba? Kailangan mong, siyempre, ikaw rin naman ang mahihirapan mag-adjust, diba? Kaya dapat lang, na bago mo bitawan ng isang bagay, meron ka ng kapalit. Unless, eto ha, may exception yan. Unless, no, na sobrang na-burnout ka and you really want to restart. Na gusto mo munang ipahinga ang utak mo, hindi ka muna magtatrabaho, okay lang. Pero, ginagawa lang yon mga ka-vibes, kapag may emergency fund na naipon. Ang hirap po sa panahon ngayon. Ang hirap, sobrang hirap sa panahon ngayon. Yung wala kang emergency fund, wala kang pera. Diba? Kaya, very important na kung ikaw yung tipo ng empleyadong na-burnout, na ubos sa trabaho, napagod, na-abuso yung mental health mo. Kung gusto mong magpahinga talaga totally, better na merong emergency fund. Diba? Eto, may nag-text, sabi niya, 4870. Hindi naman lahat ng lilipatan, DJ Kiko, mas maganda. Well, hindi natin masasabi yan, 4870. Diba? Would you rather, stay in the company rather than grow to other companies? I think it's too early. Masyado pang maaga para sabihin na hindi lahat ng lilipatan na mas maganda. Diba? Maaring oo, hindi maganda. May pagkakaiba compared sa current company. Pero, baka doon ka mag-grow. Diba? Minsan, importante ang growth. Ito, sabi ni 6214, DJ, doon ko nalaman ang halaga ko nung lumipat ako. O, diba? Ito, ano to? Contradicting sa sinabi ni 4870. Diba? Na, hindi mo kasi malalaman eh, yung growth mo. Hindi mo malalaman na yung value mo kung hindi mo susubukan, kung lagi kang magtatakot, o kung ba lagi kang mag-i-stay sa comfort zone mo. Diba? Lagi naman ganun eh. Going out of comfort zone is very uncomfortable naman talaga. Pero, doon mo matututunan, doon mo makikilala ang halaga mo. Diba? Alam nyo, ito sabi pa, ito pa, may nag-text pa, sabi niya 9008, prepare muna bago mag-desisyon ang kailangan sa panahon ngayon. Correct. Prepare. You need to be prepared, ka-vibes. So, kung ikaw ay nagbabalak ng umalis dyan sa company mo, dahil nga ilang years ka na dyan and feeling mo wala ka ng growth, but you need to be prepared. And you need, kumbaga kailangan, susugod ka kasi sa gera, kailangan mo ng bala. Ganon, kailangan mo ng baril at bala. Diba, hindi pwedeng kulang-kulang yung gamit mo na doon ka palang magre-reload, diba? Kasi nga, mahirap po ang buhay ngayon, diba? Kaya, alam nyo mga ka-vibes, napakahalaga po na sa panahon ngayon, maging grateful pa rin tayo kung tayo ay may trabaho. Diba? Napakahalaga po na ipagpasalamat natin na bawat gising natin sa umaga, merong trabahong ibinibigay sa atin na nagpo-provide ng mga pangangailangan natin. Diba? Nako, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang tingin nyo na dapat gawin kapag kaganyang ilang taon na kayo sa company at tingin nyo hindi laging nade-delay yung request nyo ng salary increase? Nako, share your thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan, 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Tatlong 9 yun. Yung link po noon ay nasa aming Facebook page na gv99.9 FM. I-click mo yon, mapapakinggan mo si Kiko Barako online at may live chat doon. Pwede kang makipag-chat kay Kiko Barako. Huwag ka nang mabugnot, no? Kung nasaan ka man ngayon, huwag nang mainit ang ulo. Konting pasensya pa ang kailangan mo, mga ka-vibes. Anyway, nako, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Siyempre, napapakinggan at nakakasama mo pa rin ang Barako Matabang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes.

0: WGV 99.9.
1: Your good vibes.
2: Oy, mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Naku, huwag ka mag-alala dahil handa nang magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated. Located po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. At ang Prime Doctors Medical Center Incorporated po ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman, kung nais mo ka vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, edi sa Prime Doctors Medical Center Incorporated ka na. Bridging health through care. Kiko Barako, dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes.
0: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
3: Uy, baka Kiko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
4: Kiko, Kiko.
5: Kiko Barako! Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. Uy, pare, magandang umaga.
6: Ah, pare, magandang umaga.
5: Pare, payag ka, may kapangyarihan kang apoy.
6: Oo naman, pare, para hindi na kami magagatong.
5: Pero, gaga na lang kapag may dala kang gasol.
7: Ayaw ko na.
1: Ala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba

0: That song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
1: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly.
3: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
5: Iba kami.
6: Baka DJ Robby yan.
7: Robby.
8: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
9: This is GV 99.9, your good vibes.
10: Kiko Maraco. Kiko Maraco. Maraco. Kiko Maraco.
11: Yes, you heard it right, mga ka-vibes. Napakikinggan nyo pa rin ang kung matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Maraco, sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito pa rin yan sa most influential good vibes.

Vibes Radio Station, GV 99.9, your good vibes. At eto na nga mga kabais, balikan natin yung pinag-uusapan natin kanina pang alauna ng hapon, no, tungkol sa trabaho, no. Itong si Alex na message sender natin nga na nag-request ng salary increase pero na-reject at ngayon hindi niya na alam paano niya ba gagawin yon. Anyway, alam niyo mga kabais, wala namang masama sa paghingi ng salary increase. Kasi una-una, karapatan din naman ng empleyado yon na mag-ask for an increase, 'di ba? Lalo na kung magaling naman talaga siya, nagpe-perform ng maayos, 'di ba? And beyond expectation. Hindi naman ibig sabihin noon na ano kagad ambisyoso 'di ba, yung empleyado. Ibig sabihin lang noon, alam niya yung worth niya. Alam niya yung value niya, 'no? Alam mo yung ikaw bilang empleyado, alam mo yung halaga mo o halaga ng contribution mo doon sa company na pinagtatrabahuhan, no? At pero tandaan din natin mga ka-vibes, no? Ang halaga natin, ang value natin bilang isang tao, bilang isang empleyado ay hindi lang nakadepende sa desisyon ng isang kumpanya. 'Di ba? Hindi doon babase yung ating value. Hindi doon papasok yung ating galing, no? Hindi nakadepende ron. Kasi tayo 'yon sa atin 'yon. Minsan kailangan mo ring piliin yung sarili mo, no? Subukan mo nga ulit kausapin yung manager. Pwedeng naman ganun Kung na-reject ka, subukan mo ulit kausapin yung manager at humingi ka ng konkretong development plan. Diba? At ito tip ko to, no, sa mga taong gustong mag-ask ng salary increase, no. Before you ask, bago ka maghingi ng salary increase, i-present mo yung sarili mo. It's like ibebenta mo yung sarili mo dun sa mga bossing. Alam niyo yun, yung ganung point na parang bago ka namin bigyan ng salary increase, ano muna yung dahilan para maging deserving ka sa salary increase? Diba? Ilatag mo yung mga nagawa mong contribution, yung mga na-contribute mo sa company. Yung talagang gumawa ng impact na talagang nakinabang, na talagang natuwa, hindi lang yung manager, kundi the executives. Diba? I-present mo yung sarili mo that way. Diba? Kumbaga ano yan para kang papasok ulit sa bagong trabaho, sa bagong job interview. You need to sell yourself. Diba? Para lang, para maano natin, para masabi mo na worth it kang bigyan ng salary increase. Diba? In that way, marirealize, ma-evaluate ng manager and then ng higher ups na okay, may rationale naman. Then let's see. Let's talk about it. Diba? May mga ganong eksena talaga na or mga kailangang proseso, no? At tandaan natin mga ka-vibes, no? Lahat naman dapat talagang lahat tayo alam yon, kumbaga may dadaan at dadaan sa ganung proseso. 'Di ba? Dadaan at dadaan sa paper trail, 'di ba? Lahat 'yan may mga paper trail, may mga paperwork, may mga documents, 'di ba? So ganun ang proseso nun. Kaya mga ka-vibes, no, kung ikaw ay empleyado ngayon, you are asking for a salary increase, 'di ba? Tandaan mo ano 'yon? Tawag doon. You need to prepare yourself. No, and of course, tandaan mo, kapag nagkaroon ka ng salary increase, meron niyang kaakibat na expectation. So you need to consider that kung ikaw ay isang empleyado na naghahanap ng salary increase. 'Di ba? Meron niyang expectation, may kapalit na expectation at may kapalit ang lahat ng hiling. 'Di ba? Hindi naman pwedeng ipagkakaloob lang 'yan basta-basta. 'Di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, paano niyo ba haharapin yung ganyang dilema? Nako, pwede nyo pa rin i-text ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas-bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live, may live chat po ron. Mag-chat kayo at mabasahin yan ni Kiko Barako. Ang link po nun ay nasa aming Facebook page na gv99.9fm. Anyway, nako mga ka-vibes, eto na, tuloy-tuloy pa rin natin ang tugtugan.
syempre, napapakinggan at nakakasama niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Siesta Wanan. Syempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Tandaan mo, kabayos, huwag kang bibitaw kagad sa isang trabaho. Kasi baka mamaya sa huli, magsisi ka at ikaw ay magkaroon ng panghinayang.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Mga kabayes, may bago kaming hatid para sa inyo.
2: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
1: Nasa Southern Luzon ka man.
3: O kahit Metro Manila.
1: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
2: O kahit nasa kalsada.
1: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
2: ay nasa online na.
4: At syempre, mas pinasaya pa.
2: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
1: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: GV99.9, your good vibes.

0: Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Mga ka-vibes, ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, Your Good Vibes. At inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siesta Wanan. At dumako na nga tayo sa ating segment na Final Thoughts. Huling mensahe, huling paalala para sa mga tagapakinig. Mga ka-vibes, gusto kong sabihin ito, lalo na sa lahat ng empleyadong matagal nang nagsisikap. Ang pagiging tapat, masipag, at loyal ay napakagandang pag-uugali ng isang empleyado. Bihira ang may ganyang attitude. Pero tandaan natin, hindi sapat na loyal ka lang. Dapat alam mo rin ang halaga ng sarili mong trabaho. Kung sinabi ng management na hindi pa ito yung tamang panahon, wala namang masama doon. Kung may malinaw na dahilan at may konkretong plano kung paano ka makakarating sa next level. Pero kung ulit-ulit na pangako, paulit-ulit na lang na hintay ka muna at wala kang nakikitang direksyon, normal lang din na magtanong ka sa sarili mo kung nasa tamang lugar ka pa ba. Hindi ko sasabihin sa inyo mga ka-vibes na mag-resign kayo agad. Pero hindi ko rin sasabihin na magtiis kayo habang buhay. Para sa akin, ang pinakamagandang gawin ay maging handa. Palawakin mo yung skills mo, yung network mo, alamin mo yung market value mo, maghanap ka ng opportunities habang may trabaho ka pa. Kapag dumating ang tamang offer, saka mo timbangin ng mas maayos sino ang mas may magbibigay ng halaga sa'yo. Sino ang magpapahalaga sa'yo? Dahil ang desisyon ay hindi naman dapat maging ang desisyon natin ay hindi dapat bunga lang ng galit o sama ng loob sa kumpanya. Dapat ang desisyon na bubuo o bunga ng paghahanda. Ngayon, para naman sa lahat ng employers, managers, executives na nakikinig ngayon, tandaan natin na ang empleyado ay hindi lang naghihintay yan ng dagdag sahod. Minsan gusto lang nila yung marinig sila. Gusto nilang ma-feel o maramdaman that they are being recognized. Yung bang masabihan sila ng napapansin namin ang effort mo, ito ang kailangan mong gawin para umangat ka. Malaking bagay na yon para sa ibang empleyado. Sabi nga, great leaders know that real influence begins with understanding, not just giving orders. At sabi nga din, di ba, sa pelikulang Lion King, while others search for what they can take. A true king searches for what he can give. Meaning, bilang isang leader ng grupo o organisasyon o kumpanya, dapat alam mo kung ano ang pangangailangan ng mga taong nagtatrabaho sa iyo, at dapat alam mo din kung paano mo sila matutulungan doon sa pangangailangan nila. Sa kabilang banda naman, sa mga empleyado naman na mapagbibigyan ng minimithing salary increase, kung ikaw ay pinalad na mabigyan ng salary increase na nire-request mo, eh dapat gawin mo ng tama at maayos ang trabaho. Ipinagkaloob yung request mo, hindi lang dahil deserve mo, hindi lang dahil masipag ka, pero dahil nakitaan ka ng kumpanya na meron kang sense of responsibility at inaasahan ka ng kumpanya mo, ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo, na kapag binigay nila sa iyo itong salary increase, ay gagampanan mo ng maayos at buong puso ang role mo bilang empleyado. So in short, dapat it's a win-win situation between you and your company. Hindi pwedeng isa lang ang makikinabang. Hindi pwedeng natutuwa lang ang mga boss, nahihirapan ang employee, at natutuwa ang employee, nagsasuffer ang company. Hindi pwedeng ganon, ka-vibes. Dapat parehas kayo na nakikinabang sa isa't isa. Parang relasyon lang yan. Give and take. Hindi pwedeng naglalamangan kayo. Sa huli, mga ka-vibes, tandaan nyo, huwag matakot humingi ng nararapat na salary increase. Pero huwag ding matakot humanap ng lugar na tunay na magpapahalaga sa kakayahan mo, lalo na kung alam mong wala nang growth sa company. Dahil ang respeto, opportunity, at tamang pagkilala sa iyong ambag ay hindi dapat habang buhay na hinihintay. Ikaw ba, ka-vibes? Paano mo ba haharapin ang ganyang sitwasyon? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng center natin na si Alex, ano ang gagawin mo? Paano mo haharapin ang boss mo? Paano mo ipapahayag sa tamang paraan ang saloobin mo? Pwede mo pa rin i-text sa amin ang iyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live, na ang link ay matatagpuan nyo sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siesta One. Ito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.

0: G99.9, your good vibes.
1: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
0: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
2: Need reliable tools for your home, negosyo, and construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, a much bigger one-stop shop and a fifth depot in the Philippines with more stocks for professional tools made affordable. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along Barangay Banay Banay near Fernando Air Base, Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa, professional tools made affordable.
3: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099 0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
4: Tol!
5: Uy, Tol!
4: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
5: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
4: Pero, puro pangit lang yung pwede.
6: Oo, ayaw ko na.
7: Hala, joke pala yun.
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinakamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
12: Kiko Barako!
4: Op, review lang. Saan ka nakikinig? Saan ka nakikinig? Yes, tama ka dyan. Nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre, inyong napapakinggan pa rin ang barako matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, para sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan niyo ako mga vibes hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Katulad ng pagsama sa akin ngayon ng ayaw magpapigil sa trabaho na si DJ Robbie.
9: Hello po. Good afternoon po.
4: Wow, parang demure. Bagong DJ.
9: Wow, napaka-demure.
4: Wow, napakala mo naman na ano, first day sa trabaho.
9: First day na hindi bangag sa trabaho. Oo.
4: First day na hindi bangag, pero first day na yamot na kagad sa trabaho.
9: Parang nasimula ng araw ko na very yamot. Sana hanggang sa programa ko, yamot pa din ako.
4: Oh, tama-tama yan. Dali mo yung pagkayamot mo. Bagay na bagay sa'yo.
9: Bakit?
4: Mayayamutin.
9: Medyo kulang ako sa presensya, ladies and gentlemen. Kaya nga alam niyo ba before, nung ako ay bata pa, bata pa, huwag mong kunin.
4: Bakit?
9: Dati, ang pangarap ko talaga sa buhay ay magkaroon po or maging isang

0: ka kaano, kalakas kapag nagagalit.
1: Hindi ako nang babato ng estudyante, pero nang bubugbog siguro.
0: Hindi ka nang babato ng estudyante, pero nang babato ko ng monitor palabas ng bintana.
1: Malapit na to.
0: Malapit mo nang iba to yung monitor kanito.
1: Malapit na to. Konti na lang. Konting-konti na lang yung pasensya ko para dito. Oh,
0: diba alam nyo si DJ Robby kanina, habang nag-adlib si Kiko Barako, mga ano ata yung fourth or fifth adlib ko, panglimang adlib ko, alam nyo bang...
1: Para namang alam nila ano, yung adlib.
0: Tawag doon, oh, alam nila yan. Pwede naman lang i-google yun.
1: Kaya mag-adjust.
0: Alam mo, sa totoo lang, mga ka-vibes, no? Kanina habang nagtotok ako, nung wala pa si DJ Robin, hindi ko ba siya kasama. Alam niyo yung monitor?
1: Minumura ko na.
0: Minumura niya na talaga. Literal na minumura.
1: Konti na lang, sasapakin ko na itong monitor eh.
0: Oo, as in. Ewan ko, siguro nag-andropose ka.
1: Ano yung andropose?
0: Menopause ng mga lalaki. Oh, kala mo, babae lang ang
1: menopause.
0: Oo, oh, i-search mo. Andropose talaga. Totoo yun.
1: Oh, sige, i-search natin everyone kung ano nga bang ibig sabihin ng andropause.
0: Abangan natin. Andropause. Oh, mali pa ng spelling talaga.
1: Ay, hindi ko talaga alam ate. Which is the age related decline of testosterone in men leading to symptoms like fatigue, low libido, and mood changes.
0: Ayun o, male menopause, sabi ko sa'yo.
1: Anong connect naman itong fatigue, low libido, tsaka mood changes sa akin?
0: Eh, ganyan ka ngayon eh.
1: Hindi talaga ate, mataas ang libido.
0: Mataas pala? Parang sabi mo nakaraan, parang ayaw mo na.
1: Joke lang po, everyone. Bata pa po si DJ Robby. Oh, mga 2 years old. OA naman, grade 2.
0: Two years of service po sa GB.
1: Ano 2 years? Wala pa ako isang taon.
0: Pinatanda. Pero alam nyo, ganyan talaga mga kabayos. Totalang napag-uusapan natin yung mga empleyado kanina pa. Ganyan po talaga. Nagiging bugnutin ng empleyado kapag tumatagal
1: na. Wala pa ako isang taon. Ganito na agad ako.
0: Wala pang isang partida. Yun ang partida yun. Wala pang isang taon. Bugnutin na siya.
1: Hindi naman ako bugnutin as a person. Siguro I'm very timid din as a person mga kabayos. Fun fact about DJ Robby. Very timid, very demure po si DJ Robby as a person.
0: Wow!
1: Pero nataon lang talaga na medyo naiinas na ako. Ang dami ko pang gagawin itong monitor na to. Naiinas na talaga ako. Oo.
0: Alam niyo, sabi ni DJ Robby kanina, ang bilis ang oras, di pa ako tapos.
1: Paano ko ito tatapusin? Hindi rin nakikisama.
0: Alam mo, ganyan talaga mga empleyado. Unang demure yan. Alam niyo ba si DJ Robby, yung bago yan, demure, sobrang tahimik.
1: Anong first impression mo sa akin nung, ano, nung una?
0: Talagang paulit-ulit ko sasabihin to kahit sa on-air. Ang first impression ko talaga sa'yo, mainitin ang ulo.
1: Oh, eh, masungit. Sabi mo, masungit ba ako?
0: Oo, simplado, as in. Alam nyo si DJ Robby, nung ano yan eh, nung bago-bago pa ako dito sa GV, magtuturo naman siya, tuturuan naman niya ako dito sa mga technicals. Pero hindi siya nakatingin. Kamay lang yung gumagawa. Eto, lagay mo dyan. Lagay mo dyan. Kaya sino mo, hindi mag-aakala na masungit. Hindi mag-iisip na masungit to.
1: Legit ba? Feel ko kasi may RBF lang ako, ladies and gentlemen.
0: Ano yun?
1: Resting bitch face.
0: Oo. Meron. May subtitle yung mukha mo talaga.
1: So yun, may RBF ako. Tapos most of the time din, hindi ako ngumingit eh. Tapos usually nga talaga, ang first impression ng mga tao sa akin is masungit.
0: Oo.
1: Sobrang layo ng personality ko sa radyo sa totoong buhay, ladies and gentlemen.
0: Just ko, sa totoo lang. Kaya nga, kung may tanong kami ngayon eh, ano yung isang bagay na hindi mo mapapatawad?
1: Yun ang aking topic mamaya, ladies and gentlemen.
0: Ano yung isang bagay na hindi mo mapapatawad?
1: Ikaw, ano bang?
0: Si DJ Robby, ang dami niya, for sure.
1: Gusto niyo yung listahan? Mamaya, makinig kayo, 6 p.m. to 9 p.m. Sasabihin ko sa inyo mga bagay na hindi ko mapapatawad.
0: Sa akin, ano, wala. Kasi forgiving akong tao eh. Oh. Pero hindi ako nakakalimot.
1: Ay, oo. I understand
0: that. I can forgive eh. Kasi I forgive others, not for not because they deserve it. Pero mas deserve ko ng peace of mind eh. Uh-oh. Kaya ako sila pinatawad. Pero hindi kita kakalimutan. Kapag halimbawa, binetray mo ako, halimbawa siniraan mo ako sa ibang tao. Yun, okay, sige, magagalit ako. Pero at some time, papapatawad kita. Pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo.
1: Ganun naman talaga, mga ka-vibes. Sabi nga nila, hindi naman tayo Diyos para hindi magpatawad.
0: Oo, very forgiving ako.
1: Pero yung forgetting din naman kasi, iba naman yun. In a sense, syempre, ikaw ay nabetray na.
0: Oo.
1: May nangyari ng hindi maganda.
0: Correct.
1: And pag every time na nakakaroon tayo ng mishap sa buhay natin, whether it is our own decision or our own fault, o kaya naman sa ibang tao naman, yung ginawa nila sa atin, natin. It can be a lesson din, mga ka-vibes, na to improve ourselves for the betterment of ourselves din. Kaya naman kung ikaw ay nagkaroon na ng mishaps, gawin mong or baunin mo yun para ikaw ay maging isang better pang tao.
0: Lesson learned. Lesson learned. Gawin mo siyang lesson learned.
1: Parang lesson plan.
0: Oo. Parang parang lesson sa ano sa eskwela, ganun.
1: Wow. Diba? Ako naman kasi masyado ako madaming mga bagay na hindi ko na ipapatawa.
0: Oh, ikaw, ano ba ang hindi mo mapapatawa? Sige nga.
1: It's more of like I'm holding grudge dun sa tao.
0: Ah, so ano, ang tawag doon, nagtatanim ka lang sa mga ng loob?
1: Ganun ba yun? Parang kasama ng pakinggan. Ang kasi, holding grudge na lang.
0: Oh, diba? Kasi pinasosyal niya, holding grudge. Eh, pero sa Tagalog doon, nagtatanim ng sama ng loob.
1: Oh, parang medyo nagtatanim ako ng grudge sa ibang tao.
0: Bakit?
1: Wala lang. Palimbawa, sobrang trust na nung naibigay ko sa iyo. Tapos at the same time, yung trust na palang yun is... Parang babaliwalain mo lang, di ba? Sobrang hirap magbigay ng trust sa isang tao. Pero lalo na ako, sobrang hirap po na magtiwala ako sa isang tao. Tapos binigay ko yun sa'yo. Tapos at the end of the day, ibe-betray mo lang yun. Sisirain mo lang yung trust na yun. Parang sobrang mag-hold ako ng grudge. Hindi ko talaga...
0: Gaano katagal ka mag-hold ng grudge?
1: I don't know. Parang up until now din, merong mga tao, parang I still hold grudges sa mga taong ganun. Parang one example na I can give to you, mga ka-vibes, is noong umutang sa akin, kaya hindi ako napapautang eh. May umutang sa akin, friend.
0: Mahirap naman taga makalimutan ng may utang.
1: Oo nga naman. Pero alam niya, may umutang sa akin, friend. Kasi especially naman, na ano pa ako nito, college student pa lang din ako doon. So, I'm basically living my life through na allowances na binibigay sa akin ng parents ko. Tapos, inutangan ako bilang someone na may good heart. Okay naman, wala kayong choice. Hawa ko yung microphone.
0: Good heart? Parang omega 3.
1: So, yun, wala kayong choice. Maniwala na lang kayo. Hawa ko yung microphone. No? So, yun, mga kapatid. Nagpa-utang naman si DJ Robbie bilang kailangan naman talaga niya eh. So, I understand his situation. So, pinautang ko siya. So, up until now, sinisingal ko pa. Hindi ko na siyang sinisingal ngayon kasi wala talaga siyang plano magbayad. So, may mga times talaga na sinisingal ko siya, pinapalalahanan ko siya. I understand.
0: Anong sagot niya?
1: Wala pa akong pera, wala pa akong pera ngayon, baka sa katapusan.
0: Ah, lagi may extended ng
1: may extended. May extended ng extended. Para namang si Bading naman 3 years na ate, magpo 4 years na. So, up until now, hindi na ako naniniya sa kanya. Pero yung ano pa rin, may grudge pa rin ako sa kanya. Kasi hindi din medyo malaki din naman talaga. Kailangan nyo ba ng amount? Wag na.
0: What if isang araw bigla siya nagbayad? May grudge ka pa ba?
1: Siguro oo.
0: Ay, meron pa rin.
1: Oo, parang I learned my lesson na hindi na ako magtitiwala sa taong to. Kasi hindi siya sumunod sa usapan namin. Nasira na yung trust na meron ako sa kanya. Kaya naman hindi.
0: Hindi ba mahirap yun?
1: Forgiving him.
0: Oo. Hindi ba mahirap sa part mo yun na meron kang sama ng loob?
1: Hindi
0: parang
1: naman siguro.
0: Parang sa akin ang bigat-bigat.
1: Bakit?
0: Kasi parang, alam mo yun, daladala ko siya every time makikita ko siya sa social media.
1: Wala na, nakablock na siya sa akin.
0: Or kahit na, halimbawa, nakasalubong ko siya, hindi mo naman nasasabi kung kailan mo siya makakasalubong sa daan. Alam mo yun, yun yung ikakasira ng araw mo. Diba something like that, dahil masama yung loob mo sa kanya, instead of sa akin, sige, pinabayaan na kita, wala na ako sama ng loob sa'yo. Nakita kita, okay. Kung mag-hi ka, okay. Kung hindi, okay lang din.
1: Ako hindi.
0: Oo, ganun sa akin. Parang ang bigat kasi dalhin, no? Na parang forever akong may taong nasa isip ko.
1: Hindi ko naman siya iniisip. It's more of like, bakit ka siya iisipin?
0: Hindi,
1: sino ba
0: siya?
1: Nasa it's
0: isip
1: more of
0: yung
1: like,
0: problema niya, yung naging problema niya sa'yo, yung naging conflict niya sa'yo. Diba?
1: No, pag naiisip ko siya, or halimbawa makita ko siya, ang una ko talaga maiisip sa kanya is, nasinira niya yung trust na meron ako sa kanya. So, yun. So, parang lesson na sa akin na hindi na uli kita pagkakatiwalaan. I won't be rebuilding the connection na meron tayo ulit.
0: I see. Pero yun, sa lahat mga ka-vibes natin, no, it's up to you pa rin naman, no, kung paano kayo magpapatawad. Diba?
1: Pero parang ang sabang tao ko pala nun. Pero mga ka-vibes, imagine nyo din naman na na mayroon na akong binigay na time sa kanya, medyo matagal na rin. So, intindihin nyo ako.
0: Correct, diba?
1: Naglinis ang pangalan na ito.
0: Tsaka, naman din ang pagpapatawad naman, it takes time talaga. Hindi naman talaga overnight mapapatawad ka. Hindi naman na pag nagkamali ka bukas, wala na sa kanya, no? It's okay na kung hindi mo mapapatawad. Okay lang yun.
1: Wait lang, paano mo nga ba i-define yung pagpapatawad? You can forgive someone while holding grudges nung sa nangyari? Or
0: hindi,
1: that cannot be happened?
0: Hindi pwede. Kasi may sama ka ng loob eh. Paano mo siya masasabing pinatawad na kita pero ang sama-sama ng loob ko sa'yo, di ba?
1: Ay, hindi ko pa siya ano. Hindi ko pa siya, hindi, wala pala akong grudge sa kanya. Kasi nga, okay lang naman sa akin. Wala na ako magagawa. Oh, oh, hindi ko na siya nagbayad. Pero yung

0: experience kong yon, learning experience siya sa akin. Oh, so baguhin niya, wala na pala yun, discussion na pala. Hindi pala holding grudges yun.
1: Oo, okay. Kasi kapag ka, alimbawa, pagka meron ka pang sama ng loob, hindi mo pwedeng sabihin pinatawad mo na siya.
0: Bakit?
1: Kasi paano mo sabihin, pinatawad na kita, pero masama pa rin yung loob ko. Pakinggan mo maigi, pinatawad na kita, pero masama loob ko sa'yo. Di ba parang ang...
0: Contradicting
1: yung dalawa. Ang tunog mo na. Okay. Di ba parang, hello, paano mo ako pinatawad? Ako, meron akong isang kakilala na college classmate ko to. Isa sa ginawa nila sa akin is yung pinakalat nila yung number ko sa public.
0: Mm.
1: So, ang daming nag-text sa akin na hindi ko kakilala, may mga nagpa-prank call, may nangi-scam. So,
0: bakit text? Nung time na to, usong-uso na yung mga GM-GM text-text.
1: Kumbaga, ano naman, uso naman yung messenger, kaya lang, ewan ko, for some reason, anong trip nila is, sinulat nila sa bus, sa isang bus yung number ko.
0: Okay.
1: Tapos, hindi ko alam, for some reason, may mga tao pala pumapatol sa ganun, na kumukuha ng number sa bus.
0: Baka wala din sila magawa sa buhay nila.
1: So, ang daming, yun nga, so to make the long story short, ang daming nagtatext sa akin, and then I found out kung sino. And then, nung kinumpronta ko sila, sila pa yung galit. Na parang hindi daw ako, parang ang OA ko naman daw, na parang pwede naman daw ako magpalit ng number, which is hindi naman madali sa akin kasi ang dami kong contact dun sa number na yun.
0: Contact lens.
1: Diba? Oh, mga contact lens, diba? Contactless. Tapos, di, yun na. Pero, at the end of the day, sinabi ko na lang sa sarili ko na, okay, sige, bahala na kayo kung trip nyo yan. Pinatatawad ko na sila. And
0: hindi sila humingi ng tawad.
1: Well, nag-sorry naman yung, kasi marami sila eh. Nag-sorry yung ilan.
0: Okay.
1: Yung may isang hindi. Ngayon, yung isang hindi na talagang mataas yung pride niya, pinabayaan ko na. Sabi ko, bahala ka. It's up to you. Na parang, sige, I will forgive you. Hindi ko naiisipin. Wala na akong sama ng loob sa'yo. Basta darating yung panahon na nagkita tayo, hindi na same yung pagtingin ko sa iyo.
0: Wala na yung same connection.
1: Oo, wala na yung connection.
0: Kaya mo ba magpatawad ng hindi humingi ng tawad yung isang tao nagkamali sa iyo?
1: Oo. Kaya ko, kahit hindi ka mag-sorry, okay lang.
0: Okay.
1: So ganun ako ka forgiving kasi nga ayoko nang may iniisip. Ayoko nang maraming iniisip na parang ano ba tong ginawa niya, ganito ganyan. Ito na naman siya. Ayoko na magpaka-stress, mga ka-vibes. Sa dami na po nang nangyayari sa mundo. Ayoko nang dagdagan, di ba? So anyway, so kung sa mga ka-vibes natin, eto na, invite mo na sila, DJ Robbie.
0: Yan ang mga ka-vibes. Pagpapatuloy po natin ang ating usapan mamaya 6 p.m. sa 9 p.m. Usapang pagpapatawad. Kaya naman kung hindi ka pa nagpapatawad ngayon, magpatawad ka na. Oo. Huwag kang tumawad sa iyong binibentahan, iyong binibilhan ng mga sari-sari store kasi baka malugi sila. Pero mga ka-vibes, kung nanghingi kayo ng sign para patawarin ang isang tao na nagkamali sa inyo, this is the time and this is the day to do it. Dahil ngayong araw po is World Forgiveness Day. Anyways, mga ka-vibes, mamaya pong 6 p.m. to 9 p.m. may makakasama niya si DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air is where kind of vibes with DJ Robbie. Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas. Promise, may Up Up na.
1: Oo, antayin nyo, may Up Up Pilipinas. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin nakasama ko kaninang alauna ng hapon hanggang ngayon mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin 10 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po at magkita-kita tayo, magkasama-sama, magkwento-kwentuhan tayo next week na ulit, mga ka-vibes, Lunes hanggang Martes. Same time po, 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Chesta Wana. Nakasama nyo sa maghapon, ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, kasama ngayon si
0: DJ Robbie.
1: Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV 99.9,
0: your good vibes.
1: At para sa aking bye-bye song, mga ka-vibes, tandaan nyo sa mga empleyadong na nandyan, maraming bagay na nakalaan para sa inyo. At soon marirealize nyo, masasabi nyo na ito ay para sa akin.

0: welcome po sa ating programa
1: Usapang Pangkaunlaran.
0: Usapang Pangkaunlaran Pilipinas. Ako po si retired Brigadier General Jerry Zamudio. Tayo po mag-isama sa isang oras na palatuntunan, 5 to 6 p.m. po tayo ngayon.

0: Pampanga. Ano ho? So, ang ating pong panatuntunan, ang hangad po natin ay para po sa kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa at tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 GBFM Batangas, ang 792 kHz po sa Pampanga at ang DWDD Armed Forces Radio dito po sa Metro Manila. Tayo po ay nagpapasalamat kay DJ Barako, kay Kiko na kasama po natin ngayon. Siya po ang ating katulong para tayo po ay mapakinggan dyan po sa lalawigan po ng Batangas at kasama rin po si Joven Param ng Philippine Media Network Service Cooperative. Kumusta nga pala ang ating mga kasamaan po sa Rotary Club of Lipa South? Tomorrow ang kanilang induction, yung induction ho ng mga bagong elected na officials ng Rotary Club of Lipa South. Yan ang pinakamalaking club ho diyan sa district na yan sa Southern Luzon. Masamaan po tayo ngayon ng ating mga partner. Nandito po si Florence Salmasan. Florence, magandang hapon.
1: Magandang hapon po, General, at sa mga tagapakinig ng ating programang Up Up Pilipinas, at muli tayo ay nagbabalik makaraan ng isang buwan na bakasyon. Mapagpalang yeah. Hapon po sa ating lahat.
0: At may kapalit na pala si Colonel Fagtanak. Ano? Ang kapalit niya ay si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulyaw. Third class ito. So ang third class, ano bang ginagawa ng third class?
2: Ay, sa amin po sa mga third class po is kami pala, actually kami po ay incoming second class, which is the working class of the ROTC unit.
0: Mm-hmm.
2: And kami mga third class po ngayon ay, ayun, mga under training na para maging second class nga. We are trained to lead sa mga bata namin and as well as to continue the tasks we need na para paunlarin ang ROTC unit.
0: Like pero ano yan, recognized na kayo, no?
2: Yes po.
0: Okay, so mga record, kaya ano na sila, kumbaga yung galaw nila ay hindi na parang mga robot. So ngayon, mayroon silang, ilan ba yung total dam guard ninyo? Anong tawag nyo ba dyan pag mga bagong pasok sa ROTC cadet program? Advanced?
2: Right now po, general, ang mga tawag po namin sa kanila ay COQC or Cadet Officer Qualified Course Cadets, which is di pa po recognized, general. Sila po ay mga bagong pasok and on the process pa lang po being recognized as we select through them.
0: Okay, very good. Congratulations sa inyong lahat. Kasi ang ibig sabihin niyan ay attractive yung ROTC program, kaya marami nag-apply ngayon. Di ba, no? Kaya yes, dapat ikatuwa nyo yan at alagaan nyo yung mga students nito at sana ay lahat sila makapag-graduate, kasi nang kinakailangan natin sa panahon ngayon, yung mga bata na kumbaga ay mataas ang klase ng disiplina, ano, and aware sa mga nangyayari, at maasahan po natin yan sa programa ng ROTC. Si Jarby naman, Captain Jarby, kumusta?
3: Magandang hapon po, General, and what's up, Pilipinas! Ah, Jen, na-miss kong sabihin, batiin yung katagang yun na tayo nagbabalik after ating, wag nating, antabayanan pala natin mga kapatid ang ating Aviation Minute maya-maya lang, no? At na-miss ang pagbabalita at pag-ahatid ng ating mga usaping aviation sa ating bansa, no?
0: Oh, maganda na kayo, ay pwede na kayong magsimula niyan, ano? Yung ating mga magsasaka ngayon ay alam ko naghahanda sila dahil po nga sa yung habagat ano ho na talagang nakakaapekto ho sa ating mga magsasaka na nagpapalala sa kanilang mga problemang nararamdaman. Noong nakaraang linggo ay kausap ko po yung mga magsasaka dyan po sa Kabikulan. At ako'y nalulungkot sa mga balita galing po sa kanila. So sana itong mga problema nito ay matugunan ng ating pamalaan. Ano ho? Kumbaga yung pagtugon ay in a form of yung support sa kanilang ano, yung kanilang mga makinarya. Kasi ang problema talaga niya, makinarya. Dahil ngayon ang mga mag-isakaw, mga kaibigan, kung dati ay 350 ang bayad sa labor, di ba, yung katrabaho niyan sa palayan, ngayon ho ay 500 pesos na. Ano ho? At saka pangalawa, hindi lang ho kinakailangan na babayaran mo lang. Ngayon kinakailangan na rin na mayroong snacks, mayroong lunch, at saka mayroong merindahan. Kaya malaki na ho ang cost ho para sa ating mga mag-asaka na ngayon ay bungkal, ano ho, mag-agrikultura. Talagang isa pang problema, mahirap po makahanap ng mga trabahador ngayon. Kasi yung mga kababayan po natin ay parang pagod na rin sila na sila po ay nasa mainit, nasa ilalim mo ng init ng ano ng araw, ano ho, samantalang kung sila po ay nagda-drive or nasa mga factory or nasa opisina ay medyo nakapagpahinga sila, pero pag diyan nga naman sa palayan ay mahirap po ang buhay talaga, no? Maghapon kang nasa bilad ng init, kaya hindi ko alam kung paano natin talaga gagawing attractive ho yung ating mga ang agrikultura, ano ho, sa ating pong mga kabayan, yung pagiging mag-asaka. Okay, nakita ko na rin po si Dr. Divine. Ma'am, bati mo na ho tayo. Hello, Dr. Divine.
4: General, good afternoon po. Lalo na sa lahat ng ating mga mapalagyang taga-subaybay na sobrang na-miss po nating lahat. Mapayapa po at maunlad pa rin bansa ang ating hangad na lahat. Back to you, General.
0: Okay, at batiin ko rin po si Errol Clark Sico ng 792 kHz dyan po sa Pampanga. Malakas po tayo dyan, all over Central Luzon. At ngayon po, mga kaibigan, ating pong alamin ang mga balita galing po sa ating mga kasamahan. Unahin ko lang po si Florence Almasan. Balita na mayroong kilaman po sa edukasyon. Pag education ho, ay nandiyan po ang DepEd, ang CHED. At isama na rin po natin ang TESDA. Go ahead,
1: po,
0: Florence.
1: Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. DepEd, pagtugon sa trahedya at siguradong kapaligiran. Ayon sa Philippine News Agency, nagpasyang DepEd na huwag nang gamitin para sa regular na klase ang dalawang silid-aralan sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan naganap ang pamamaril noong Hunyo 22. Ang mga silid na ito ay gagawin na lamang imbakan o opisina bilang bahagi ng healing process para sa mga mag-aaral at guro. Patuloy ang pagpapatupad ng DepEd School Security Audit sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Negros Island Region at Siquijor, upang masiguro ang ligtas na kapaligiran sa mga kampanya at paaralan. Kasunod ng pamamaril sa San Jose National High School noong nakaraang buwan, tiniyak ni Secretary Sunny Angara na prioridad ang psychosocial care ng mga mag-aaral. Sa pagbabalik ng face-to-face classes, binigyan ng DepEd ng option para sa flexible learning pathways ang mga mag-aaral na traumatized pa upang hindi mapag-iwanan sa akademya. Nakipag-partner ang DepEd sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals o BCBP bilang independent watchdog para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Layo nito na matiyak ang transparency sa pagpapatay ng mga classroom, lalo na't may backlog na 165,000 classrooms sa bansa. At Mental Health Act Implementation, inanunsyo ang pag-aproba ng Civil Service Commission sa qualification standards para sa mga bagong posisyon gaya ng School Division Counselor at School Counselor Associate. Magbubukas ang DBM ng 10,000 posisyon para sa mga School Counselor Associates para sa school year 26-27. At namahagi ng 100 learning kits at 10 milyong halaga na tulong para sa mag-aaral na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao noong June 8. At sa balita sa Commission on Higher Education, ayon sa Philippine Information Agency, pinalakas ng CHED ang kanilang programa para sa mga marginalized communities. Hanggang nitong June 30, umabot na ng 15,000 estudyante ang natulungan sa iba't ibang scholarship at educational assistance program gaya ng free higher education at tertiary education subsidy. Naglabas ang CHED ng serye ng memorandum order para sa 2026 kabilang ang natuntunin sa undergraduate teacher education programs at grants para sustainable development goals focused research. Kadagdagan, naglabas ang CHED ng Memorandum Order Number 7, Series of 2026 na nag-aamyenda sa guidelines para sa scholarship for staff instructor college program o SICAP upang mas mapadali ang postgraduate studies ng mga guro at staff sa mga higher education institution. At patuloy ang pag-eko ng CHED sa panawagan ni Pangulong Marcos Jr. para sa Whole of Nation Action upang tulungan ang mga komunidad sa Mindanao na salanta ng lintol, lalo na ang mga apektadong SUCs at mga mag-aaral. At panghuli sa balitang TESDA, binigyang diin ng PNA ang tagumpay ng TESDA Skills Passport Mobile App na inilunsa nitong Pebrero 2026. Gamit ang EKYC o Electronic Know Your Customer Technology, mas madali na kayong makapag-verify ng skills sa mga aplikante gamit ang kanilang national ID o ibang government IDs na nagpapabilis ng job matching. At patuloy ang pag-roll out ng mga kursong artificial intelligence gaya ng data science at AI prompting na layong sanayin ang mahigit 3,000 learners bago matapos ang taong 2026. At binigyang diin ng ilang mambabatas na hindi sapat ang pagpapatapos lamang ng mga scholar. Hiniling nila sa gobyerno na palakasin ang job placement initiatives para sa 600,000 scholars na inaasahang magtatapos ngayong 2026. Ang layunin ay agad silang makapasok sa industriya upang hindi masaya ang pondo at mabawasan ang employment. At panghuli, dahil sinatanggap na security threats sa email at online messages, nagpatupad ng shift sa online classes ang ilang universidad ngayong araw, gaya ng Siliman University sa Dumaguete at University of Saint Lasal sa Bacolod, bilang pag-iingat habang nagsasagawa ng security inspection ang mga otoridad. At panghuli, pending guidelines, binatikos ng EDCOM 2 ang bagal ng papapatupad ng mga operational guidelines para sa RA 11650 o Inclusive Education for Learners with Disability Act. Ayon sa datos ng komisyon, 4 sa 10 guidelines ang hindi pa natatapos. 16 na buwan natapos, ilabas ang IRR. At yan po ang balita sa sektor ng edukasyon.
0: Yun, thank you very much, Florence, sa balitang yan. Na mayroong kailangan po sa education. Alam niyo, ang edukasyon ay ang pag-asa ho ng mga kabayan po nating maralita. Dahil napakarami po kami na nanggaling po sa sektor ng maralita na nakaalpaso sa magitan ng edukasyon. At maraming mga kwento dyan. Kaya dapat palakasin po natin ang edukasyon at yan ang po ang ginagawa ng ating pamahalaan, kaya nais po nating palakpakan ang gobyerno sa pagbibigay ng mataas na attention sa edukasyon. At ngayon naman ho ay ating alamin ang balita na mayroong kinlaman po sa aviation. Hoy, aviation na napakaganda nito. Mamaya pag-usapan natin yung bridging program ng aming National Aviation Academy of the Philippines. Ano ho, maganda ang prospect po dito, maganda ang future dito, kaya nga ang sabi ni President Marwin ay magkaroon kami ng round table discussion kasama po ang Department of National Defense, kasama po ang kaming apat lang ho ang mag-uusap muna para pag-usapan ano ho ba ang magiging future ng ating mga piloto sa National Aviation Academy of the Philippines, na ngayon ho ay napakalaki, napakabigat ng mandatong ibinibigay po sa NAAP. Dapat ito ay aming panindigan. Kaya ako ay meron na akong bridging program at saka meron na po akong tinatawag na yung sa Air Force, ang tawag namin flight plan, no? Kamit hanggang 2026 to 2030. Mga kaibigan, narito po si Captain Jarvis Ong para po sa mga balita na mayroong kilaman sa aviation.
3: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, mag-touch and go muna tayo sa ating Aviation Minute. Magdako muna tayo sa ating balita sa ating bakuran. Inanunsyo opisyal ngayong araw ng Philippine Airlines ang kanilang malawakang pagpapalawak ng flights para sa nalalapit na winter season at holiday rush. Upang matugunan ang dagsa ng mga biyahero, magdaragdag ang ating flag carrier na makaragdagang flights patungong Japan. Bukod dito, itataas din nila ang seasonal capacity sa Australia, kabilang ang Melbourne, Perth, Sydney at Brisbane para sa ating mga kababayang uuwi ngayong darating na Kapaskuhan. Samantala naman, kumpirmano na din mula sa Aero Routes na ngayong darating na Agosto, pasisinayaan na ng PAL ang kanilang pinakabagong Airbus A350-1000 para sa rutang Manila patungong San Francisco. Unti-unti nitong papalitan ang kasalukuyang Boeing 777-300ER upang magbigay ng mas moderno at komportableng karanasan sa mga long-haul flights. Tumawid naman tayo mga kapatid sa pandaigdigang balita. Direkta mula sa Montreal, nagpalabas ng seryosong panawagan ang International Civil Aviation Organization or ICAO or ICAO sa mga miyembrong bansa nito. Layunin ang ICAO na patatagin at panatilihin ang isang global framework sa ilalim ng CORSIA or Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Ayon sa ahensya, mahalagang iwasan ang watak-watak o magkakaibang regulasyon ng bawat bansa upang mas maging epektibo, malinaw at patas ang laban ng industriya ng aviation laban sa nakakabahalang climate change. At sa sektor naman ng agrikultura, naglabas ng mahalagang balita ang National Agricultural Aviation Association or NAAA para sa kasalukuyang 2026 growing season. Ayon sa kanilang pinakahuling survey, umabot sa 20% or 20% ng mga piloto ng low altitude agricultural aircraft o mga tinatawag nating crop dusters ang nakakaranas ng mapanganib na unsafe encounter sa mga pribadong drone sa ere. Paalala ng NAAA or ang banggaan sa pagitan ng drone at eroplano ay mas mapaminsala pa kumpara sa bird strike o salpukan ng ibon dahil sa matitigas na piyesa nito tulad ng motor at baterya. Kaya naman nananawagan sila sa mga drone operators na laging bigyang daan o magbigay ng right of way sa mga eroplanong pag-agrikultura na lumilipad ng mababa upang magsabog ng pataba o pumatay ng mga peste sa bukirin. At mga kapatid, magdayo naman tayo sa ating aviation trivia of the day. Alam nyo ba na bagamat iniiwasan ng mga piloto ang mga thunderstorms dahil sa mapanganib na matitinding turbulence at microburst o biglang pagbagsak ng hangin pababa, ang mga modernong eroplano ay idinisenyo upang maging ligtas laban sa direktang tama ng kidlat. Ito ay dahil ang labas ng bahagi o ang skin ng eroplano ay ginawa bilang isang Faraday cage. Kapag tinamaan ng kidlat ang eroplano, ang boltahe ng kuryente ay dumadaloy lamang sa labas ng fuselage o katawan nito at ligtas na lumalabas sa dulo ng buntot o pakpak. Nang hindi nakapipinsala sa mga pasahero, flight controls o mga sensitibong electronic system sa loob ng cockpit. At mga kapatid, bago naman tayo mag-iwaiwalay at bago tayo mag-land, narito naman ang ating aviation word of the day. Ang ating aviation word of the day ngayon ay ang salitang squall line. Ang squall line ay tumutukoy sa isang mahaba, makipot at solid na line na aktibong thunderstorm na magkakadikit. Ito ay nagdudulot ng malalakas na hagupit ng hangin or gust front, matitinding pag-ulan or rain shaft, at mapanganib na wind shear. Sa mundo ng aviation, itinuturing itong isang pader ng mapanganib at mahigpit na ipinagbabawal pasukin ng mga eroplano. Ginagamit ng mga piloto ang kanilang onboard weather radar systems upang makita ito ng maaga at makalipad ng paikot o malayo rito upang matiyak ang kaligtasan ng bawat biyahe. At mga kapatid, yun po muna ang ating aviation minute. Back to you po, General.
0: Okay, maraming salamat, Jarvis, sa balita na yan. Napapaligiran tayo ng mga aviators sa ating palatuntunan. Kasi ho, ang National Aviation Academy ho ay ang pinanggagalingan po ng aking mga kasamahan Ay po ay malapit lamang po dito sa Villamor Air Base sa Pasay City, ano ho. At kayo po ay isang government institution, no? Government state institution, college, at ang aming pong specialization ay tungkol po sa aviation. So kami ho ang magbibigay ng pag-asa, ng hope para po sa mga kabayan po natin na gustong pumasok po sa mundo ng aviation. At bago po natin puntahan si Dr. Divine, ma'am, ilan ba ang balita mo dyan? Ang tingin ko para mahaba yung balita mo dyan, ma'am, ano?
4: Option naman po, pwede ko naman pumputulin anytime na kailangan. Magaling ako dito mag-splice general.
0: Ma'am, dalawang balita lang muna, pagkatapos yung ating kasamahan na cadet officer, pagkatapos ibabalik ko po ulit sa inyo. Okay lang sa inyo, ma'am?
4: General, no,
0: so, atin pong tanggapin naman ang balita galing po kay Dr. Divine na mayroong kinlaman po sa science, research, at tungkol po sa climate change. Dalawang balita muna, ma'am. Go ahead po.
4: El Nino patuloy na lumalakas ayon sa PAGASA. Ayon sa pinakahuling monitoring ng DOST PAGASA, naroroon na ang El Nino sa Tropical Pacific at inaasahang patuloy itong lalakas sa mga susunod na buwan. May mataas na posibilidad na maging strong o malakas pagsapit ng Agosto hanggang Oktubre at very strong o napakalakas sa huling bahagi ng taon. Nagbabala ang ahensya na maaaring makaranas ang ilang lugar ng mas mababang pag-ulan, mas mataas na temperatura at mas mahabang dry spells. Maaaring maapektuhan ang agrikultura, supply ng tubig at produksyon ng kuryente mula sa mga hydroelectric dam. Patuloy na hinihikayat ng PAGASA ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan na maghanda sa mga posibleng epekto ng El Nino. Pagamat idineklara na ng PAGASA ang pagsimula ng tag-ulan noong unang bahagi pa ng Hunyo, hindi pa rin pantay ang dami ng pag-ulan sa buong bansa dahil sa impluensya ng habagat at ng lumalakas na El Nino. May mga lugar na nanakaranas ng malalakas na pag-ulan habang iba naman ay nananatiling tuyo. Ayon sa mga weather experts, normal ang ganitong sitwasyon habang nagsisimula ang rainy season. Pinayuhan ang publiko na patuloy na sundin ang mga weather bulletin at advisories ng PAGASA. Samantala, pamahalaan patuloy na binabantayan ang presyo ng bigas. Patuloy na minomonitor ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas sa iba't ibang pamilihan upang matiyak ang sapat na supply at maiwasan ang hindi makatarungang pagtaas ng halaga. Patuloy ang inspeksyon sa mga rice retailers at warehouses upang matiyak ang pagsunod sa umiiral na mga regulasyon. Layunin ng pamahalaan na mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas para sa mga mamimili. Kasabay nito, ang pagpapatuloy ng rice importation at lokal na pagbili ng palay upang mapanatili ang sapat na buffer stock. Para po sa karagdagang ulat, mula po sa inyong lingkod, Dr. Divine Reyes, balik po tayo sa ating main host, General Samudio.
0: Thank you very much, ma'am. At ngayon po ay punta na po natin ang balitang ROTC, ang ating mga susunod na leader, hindi lamang po sa ating military establishment, hindi lang po sa AFP, kundi ang nakikita ko ay malaki din ang papel na kanilang gagampanan sa civilian na sektor ng ating society. At narito po mga kaibigan, ang aming pong kadet na si Second Lieutenant Nathaniel Hulao.
2: So salamat po General for having me and magandang hapon po mga tagapakinig. So dagdag kaalaman sa ating ROTC ngayon ay pag-uusapan natin ang legal frameworks or ang legal na batayan na ginagamit ng ating ROTC ngayon. So, sa panguna, meron tayong the 1987 Constitution, Article 2, Section 4, or Republic Act Number 7077, Sections 38 and 39, saka Republic Act Number 9163, or the National Service Training Program. Pero pahapyawan muna natin ang pangunang sa Ligang Batas. Sa Ligang Batas, 1987, Article 2, Section 4. So, ito ang pinakamahalagang legal na batayan ng Reserve Training, Reserve Officer Training Corps or ROTC. Particular sa Artikulo 2, Section 4, nakasaad dito na ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. maaaring tawagin ng pamahalaan ang mamamayan upang ipagtanggol ang estado at pagpatupad nito. Ang lahat ng mamamayan ay maaaring atasan sa ilalim ng mga kondisyong itinadhana ng batas na magsagawa ng personal na paglilingkod, militar o sibil. Ipinapakita ng probinsyong ito ay ang pagtatanggol sa bansa ay hindi lamang responsibilidad ng sandatang lakas ng Pilipinas o pamahalaan, kundi tungkol na din ng mga mamamayang Pilipino. Bilang isang malayong bansa, mahalagang magkaroon ng mga mamamayang handang tumugon kapag kinakailangan ng kanilang serbisyo para sa kapangalan ng seguridad ng bayan. Muli sa probisyong ito, nagmumula ang kapangyarihan ng Kongreso na lumikha ng batas na nagpapatupad ng pagsasanay militar at pambansang serbisyo tulad ng ROTC. Higit pa sa aspeto ng batas, itinitaguyod din nito ang mga pagpapahalagang tulad ng pangmakabayan, disiplina, pananagutan at malasakit sa kapwa. Sa pamamagitan ng ROTC, naghuhubog ang mga kabataan upang maging responsableng mamamayan at mga potential na reservists na maaring magsilbi sa panahon ng digmaan, kalamidad o iba pang krisis. Kaya naman ang Artikulo 2, Section 4 ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng pagkakaroon ng ROTC sa Pilipinas. At yun lang po para sa ating ROTC kalaman. And special thanks po sa NARAA or National ROTC Alumni Association, sa aming NSTP Director dito sa NAAP, si Dr. Estrella Iago, our Commandant Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, and for our Flying School Director, retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio, Philippine Air Force. Thank you po ulit, General.
0: Thank you very much. Araw-araw ay mapakinggan po natin yung boses ho ng ROTC dito sa ating palatuntunan bilang pagsuporta po natin sa programa ng ROTC, hindi lamang ho sa Philippine Air Force, kundi kasana po ang Army at saka Navy. Kaya pagdating ng panahon na mag-i-invite din kayo ng mga kasama ninyo sa Army, ano ha? Ililink namin kayo sa Army, sa Navy, para magkaroon kayo ng mga kaibigan doon. At ito ang gagawin nating Center of Collaboration na Cadet Second Lieutenant Nathaniel. Okay ba sa iyon?
2: Yes po, sir.
0: Okay. At ngayon, mga kaibigan, ate pong balikan si Doktora Divine sa kanyang mga karagdagang balita na hindi pa natatapos maibahagi sa ating mga tagapag. By the way, sa mga kasamahan ko po sa Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, kumusta ho kayo? Every Saturday ay mayroon pong breakfast ho. At sa aking mga kasamahan po sa Alpha Phi Omega at sa Gawin ng Tama at sa Climate Change Task Force na ngayon po ay talagang hindi na Doktora Divine mapigilan ang paglaki, ano? Buong Pilipinas, lalong lumalawak ang ating Climate Change Task Force. Tama ba yun, ma'am? Yun. So, ate hong puntahan itong balita. Actually, good news ito, Florence. At saka, yung iniulat ho ng Philippine Statistics Authority na bumaba daw ho ang inflation sa 6.4% nitong nakaraang Hunyo, di ba, no? Mula sa mas mataas na antas noong mga nakaraang buwan. Isa sa mga pangunahing dalhin daw po nito ay ang pagluwag ng presyo ng mga produktong petrolyo, gayon man na natiling mataas ang presyo po ng ilang pangunahing bilihin. So sana ang bottom line dito, Ma'am Divine, dapat ang presyo ng petrolyo ay hindi po tumaas, kasi pag tumaas po yan ay malaking epekto po yan sa sa ating inflation. So ngayon ho, mayroong balita na tataas na naman, di ba, no? So ibig sabihin, malaking epekto niyan sa ating inflation yan. And pangalawa ay meron tayong sapat na tingin ko ay mga pagkain, kasi binukas nga naman yung importation. Pero ang problema dito sa importation, ano ho, ay yung ating mga magsasaka. Talagang ramdam nila, ma'am, yung problema ng mga magsasaka ng palay, mga nag-aalaga ng baboy at saka mga manok. Diba, no?
4: So sana ito ay
0: sana mabalanse ito, no? So, ano bang balita mo diyan, ma'am, na naiwan pa at basahin na natin?
4: po, ito po ano, Pag-asa nagbabantay sa posibleng bagyong Inday. Sa weekly weather outlook, sinabi ng Pag-asa na maaaring pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang Tropical Cyclone Bavi na tatawaging Inday kapag nakapasok sa FAR o Philippine Area of Responsibility. Inaasahang maaaring itong palakasin ang habagat at magdala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng bansa. Pinapayuhan ang publiko na regular na subaybayan ang mga weather bulletin at tropical cyclone advisories. Patuloy ang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan para sa posibleng epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Presyo ng bigas na nanatiling mahigpit na binabantayan. Patuloy ang Department of

0: ang palay ngayong taon. Maaring bumaba ang ani sa ilang lalawigan o magtatagal ang kakulangan sa ulan. Patuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng binhi, irrigation support at iba pang tulong sa mga magsasaka. Layunin itong mapanatili ang sapat na supply ng bigas sa buong bansa. Mga bagong balita pa rin mula po sa DOST, Disaster Preparedness Technologies. Patuloy na pinaunlad ng DOST ang paggamit ng makabagong teknolohiya para sa mas mabilis na pagtugon sa mga kalamidad. Kabilang dito ang weather monitoring systems, flood forecasting at early warning technologies. Layunin itong mabawasan ang pinsala sa buhay at kabuhayan ng mga mamamayan. Patuloy ring nakikipagtulungan ang DOST sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Nagpapatuloy pa rin ang DOST sa kabilang dako sa pagpapalawak ng scholarship at science education programs upang makahikayat ng mas maraming estudyante sa larangan ng science, technology, engineering at mathematics o STEM. Layunin itong makalikha ng mas maraming Pilipino, scientists, engineers at innovators. Patuloy din sinusuportahan ang mga research projects na may kaugnayan sa climate change, food security at renewable energy. Inaasahang makakatulong ang mga programang ito sa pangmatagalang pangunlad ng ating bansa. Samantala, meron pa rin po tayong nakalap general na patuloy po ang pagtaas ng heat wave sa ilang mga bansa po sa Europa na ngayon po ay nagiging dahilan na po ng maramihang pagkamatay. Ito po ay aking binubuo at maya-maya po muli ako magbabalik para po sa mga karagdagang detalye dito po sa ulat na ito, General, dahil po napakahalaga po nito na lubha natin kailangang pag-ukulan ng pansin dahil nga po tayo ay bahagi po ng ating malawakang Climate Change Task Force sa panguna po ng ating Climate Change Commissioner na si Commissioner Albert de la Cruz. Ito po, General, ay patuloy na nakakaranas nga na po ang ilang bansa sa Europa ng matinding heat wave kung saan nakapagtala ng mga bagong record sa temperatura at naglabas ng red heat alerts ang ilang pamahalaan. Naapektuhan din ang mga serbisyong pangkalusugan, transportasyon at supply ng kuryente. Ayon sa mga climate scientists, ang matinding init ay pinalala ng climate change. Nagbabala ang mga otoridad sa mga mamamayan, lalo na sa mga tanda, bata, at may mga karamdaman na iwasan ng matagal na pagbilad sa araw. Patuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng publiko. Ang Asia naman po pinaghahandaan ang mas matinding epekto ng El Nino. Nagbabala ang mga eksperto na ang nalalapit na malakas na El Nino ay maaring magdulot ng tagtuyot, kakulangan sa tubig, pagbagsak ng ani at pagtaas ng presyo ng pagkain sa maraming bansa sa Asia. Partikular na vulnerable ang mga bansang umaasa sa agrikultura, pangunahin dito ang Pilipinas, Thailand, Indonesia at Vietnam. Hinihikayat ng mga eksperto ang pamahalaan na palakasin ang climate change adaptation, water conservation at food security programs. Patuloy na binabantayan ng mga weather agencies ang pag-unlad ng El Nino upang makapagbigay ng maagang babala at paghahanda. Ito po ang ating kabuuan ng mga latest news, General. Back to you po from my end, Dr. Divine Reyes po. Take it away, General.
1: Yeah, yung panahon ngayon ay nakakaalarma na, Lawrence, di ba, no? At saka, Lieutenant Nat, di ba kayo natatakot niya na ang init ay ibang-iba na, di ba, no? Pati yung pagbaha sa Pilipinas ay naiiba na rin. Pati yung mga nararamdaman nating sakit ay talagang may mga hindi mapapaliwanag. Kaya ako, ang talagang tama yung sinasabi na yung adaptation program, yung mitigation ay dapat may paliwanag ito ng maayos at ma-define ano yung mga programang mayroon dyan at paano makakatulong ang isang ordinaryong mamamayan, Florence. Diba?
2: Yes, Jen. Gaya ng sinabi natin, diba, since yung advocacy natin is more on climate change because nagbago na po talaga ang environment natin, ang tema natin ngayon and the landscape, typical magugulat ka, sobrang init, biglang uulan, pagkatapos ulan, mainit na naman, na kung saan, na hindi siya may epekto sa environment at meron ding epekto sa mga kalusugan natin. Kasi biglang pabago-bago yung klima, tsaka yung init. Sabi nga nila ngayon, Chen, parang nagkakaroon na ng crisis when it comes to water shortage. Kasi nga, dahil sa sobrang init, natutuyo yung mga dam at yung mga bodies of water na meron tayo. Kaya kailangan na nating mag-take an action. Hindi na natin kailangan maghintay pa In short, we

0: need to start within ourselves, with our community. And of course, we need to partner with the organization and call our government to take action and invest on environment aside from education. Yun pa yung masasabi ko dun, Chen.
1: Yeah, oo. At saka yung gobyerno, maghanap siguro talaga ng ibang alternative na pagkukunan po ng energy. So tayo kasi parang ang focus natin ay tungkol sa solar eh. Yung mga solar panel, yung energy na galing sa solar. Pero actually, ang Pilipinas so ay isa sa mga pinaka ano eh nauna sa geothermal power plant, ano, yung energy na kinukuha ho sa ilalim po ng lupa. So sana ito ay mapansin ito ng department. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit itong ganitong klase mga project na kumbaga tested na, proven na, di ba, no, ay bakit hindi ito ang pagpatuloy ng ating gobyerno at tayo umaasa tayo sa mga bagong teknolohiya na itong bagong teknolohiya na ito ay nagdudulot ng napakaraming basura din, di ba? Like for example, yung ating mga solar panel na yan. Paano mo i-dispose yung hindi naman nabubulok yung mga solar panel na yan? Di ba, no? Samantalang ang geothermal, ang geothermal power plant po kasi, mga kaibigan, ay isang planta ho na gumagamit po ng init mula po sa ilalim po ng lupa upang makalikha ng kuryente. Dahil po ang Pilipinas, so mga kaibigan, para po sa kaalaman, i-remind lang uli nating sarili natin, tayo po ay nasa Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin yan, napakadami nating pwedeng baunan ng mga kinakailangan na mga devices para tayo po ay makapag-extract, makakuha tayo ng init at ito ay ating ma-convert into energy. Kasi nandito talaga yan sa lugar natin eh. Dito sa Luzon, napakadami ho niyan. Ano ho? So, isa ito sa mga bansang may pinakamalaking geothermal resources sa mundo. Kaya kung tayo ay nauna na, nung panahon ay nagawa na natin yan eh, dyan sa Tiwi. Diba? Sa Tiwi, mayroon yan dyan eh. Kaya ang kuryente na galing dito sa, ang kuryente sa Metro Manila, ang ilan po dyan ay galing pa ho sa Tiwi. Sa Tiwi geothermal plant. Eh kung yan po ay tested na, na nagagawa na natin, eh bakit hindi nga naman na Florence, yun na lang ipagpatuloy. Ano? Diba? No? Unang-una, wala kang babayaran. Init lang ng lupa ang kukunin mo dyan eh. Dyan sa parte ng Laguna, mayroon dyan na makukuha ka na init dyan galing sa ilalim ng lupa. Diba? Dyan sa parte ng Pinatubo, mayroon. Dyan sa parte ng Batangas, mayroon. Mayroon. So, ibig sabihin, ang dami. Bakit kinakailangan i-remind lang natin yung mga policy makers natin na baka nawawala sa radar nila itong ganitong klaseng mga kayamanan ng Pilipinas na nagawa na natin, pero bakit ayaw natin, ma'am? Bakit ayaw natin itong tingnan ulit na alternatibo na pinagkukunan natin ng energy? Diba, no? Oh. So, hindi na nga kinakailangan siguro yung ano eh, yung kung ang ibang bansa ang ginagamit po nila ay nuclear, di ba, no? Plant. Sa atin hindi. Mayroon tayo talaga galing sa ilalim ng lupa natin eh. So, maaaring mataas yung investment natin, pero kung ang investment naman natin gagamitin na natin ng 100 years, okay na yun. Di ba, mama, no? So, mayroon tayong ang dapat siguro dito, Florence, encourage natin yung siguro ang gawin ng ano, no, ng ni presidente kapag umiikot siya sa ibang bansa, ang hanapin niya kapitalista. 'Di ba, no? Oh. Oh, kasi pag mainit ang tubig diyan na nat, 'di ba, no? Pag mainit ang tubig, yung init na 'yon ng tubig, o yung singaw mula po sa ilalim ng lupa dahil po sa pamamagitan ng malalim na balon, di ba, no? Ito yung nagpapaikot po doon sa turbine.
2: Yes, diba, no? General, yung mga turbines po na ito, oh. Yung sila daw po yung mayroong mga transformers na nagko-convert ng movement or motor energy into electrical energy. Kailangan yun. Natin magamit mga mamamayan. Sabi mo nga, General, kailangan natin mag-invest dito. Yun na nga, healthy siya. Hindi siya nakakasira ng kalikasan at nakakatulong pa siya sa atin kaysa sa ibang mga forms of energy na ginagamit natin ngayon sa kasalukuyan.
1: Yun, oo. Oh. So, gamitin po natin yan, yung ganyang klaseng mga natural na resources ng ating bansa. Napakadami niyan. O baka wala sigurong kita dyan, kaya ayaw ipursige ang mga project niya. Kaya minsan, ang mga kabayan natin ay hindi mo talaga sila may iwasan mag-isip ng masama din, ano? Kasi hindi nga naman paliwanag. Yan ay matagal ng technology, tested na, proven na sa ating bansa. At tayo mga kaibigan, ay hindi tayo maging competitive ho sa mga karatig ng bansa pagdating ho sa presyo ng kuryente ho, ano ho? Dahil nga ho sa mataas sa tayo. Dahil nga, wala tayong pinagkukunan. Eh, pero kung itong mga geothermal na yung init mismo ay magtatay na tayo ng geothermal plant, ano ho, at dito tayo kukuha ng kuryente ngayon, eh baka maging mura at marami tayo ma-attract ng mga investors ngayon. Ang mga investors, ma'am, nandoon sa, ano eh, nandoon sa Vietnam. Diba, no? Nandoon sila lahat eh. Nasa mga karatig bansa lang natin. Samantalang, ang Pilipinas ay napaka strategic ng location niya, yung geographical location niya ay napaka-strategic.
3: Correct po kayo.
1: Hindi natin ito na is to translate into talagang tunay na kapangyarihan natin. Power. So dapat dyan ay maging kapangyarihan natin yan. Kung paano.
3: If I may add po, ano, marami din akong nakausap ng mga investor. Ang sinasabi nila, ang problema daw sa Pilipinas, marami dito gusto mag-invest. Ang problema, masyadong pinapahirapan itong mga kapitalista, sangkatutak na mga bureaucratic, mga requirements, mga kung ano-anong papeles ang talagang bago makalusot, eh, patakot-takot na daw po nalagayan pa ang nangyayari. Still, corruption pa rin to General at sa kapul, kumbaga, yung bulok na sistema ng bureaucratic natin, eh, ang politika, napakalupit, talagang pinapatay ang kabuhayan dahil sa nangyayari. Samantalang sa ibang mga bansa daw, eh, madali lang ang pagkuha ng mga permit, mga ano, dito sa atin, napakahirap. Yung po ang sana po ipinagpatuloy natin, inaasahan at pinagdarasal na maiwasan na para po naman patuloy na umundad ang ating bansang Pilipinas.
1: Tama yun, no? Matagal na nating problema yan eh. Matagal natin pinag-uusapan yung problema sa napaka-bureaucratic na proseso ng pag-establish ng negosyo sa Pilipinas. At alam po ay alam na rin ito kung paano ang solusyon ng mga nasa gobyerno natin. Pero ang tanong, ba't hindi ito ginagawa? Anong dahilan? So yun ang malaking question mark. Na alam nila kung anong dapat gagawin, alam nila ang problema at alam nila ang gagawin, bakit hindi ito ipinapatupad?
3: Diba?
1: Ano bang mayroon? Bakit ayaw ito ipatupad ito? At yan ay paulit-ulit na. Itong problema natin ngayon, isa pa ito, nakakadagdag dito yung signal natin sa Pilipinas, yung mga dead spot na area sa Pilipinas, ito yung problema pa noon, 20 years. Diba, no? Ayun, ito pa rin ang problema. So, ano ba? Tayo ba ay nag-i-improve ba talaga ang Pilipinas? Or baka umuurong tayo, di ba? Nag-deteriorate tayo. Kasi baka kulang sa political will yung mga itinatalaga natin sa iba't ibang ayunso ng ating pamanaan. Kasi totoo yan. Ang dahilan talaga man, number one, kung bakit wala tayong kulang ang ating atraksyon, di ba, no? Ay yung mataas na gastos po sa kuryente. No? That's number one. Kasi kuryente ho talaga ang ano diyan eh, ang number one na driver ho pag nasa manufacturing company ka, lalo na pag nagtayo ka ng opisina, may mga ilaw, mayroon diyang air conditioning unit, so kuryente ang kinakailangan niyan. Pangalawa, yung mataas na logistics at transport cost. Kasi nga, parang hindi pinag-aralan yung mga pasilidad natin, yung kalsada, yung network ng yung road network natin. Hindi kagaya sa ibang bansa. Kita mo sa China ngayon, alam nila kung saan pupunta, kung nasaan yung production na yung mga factory, alam kung saan ito dadalhin, at yun ang kanilang hinahanda. Yun ang dapat din natin tingnan. Di ba, Florence, ikaw naman ay alam ko na i-encounter mo to. Yung pagninegosyo sa Pilipinas, napakataso talaga ng logistics, yung cost ng transportation. At saka pangatlo dyan, yung red tape.
0: Yes, Jen. Yung grabe, red tape, no? Na yan.
1: Yung,
0: pero sinasabi nga natin, may batas po tayong anti-red tape act, pero kahit meron yun, parang hindi naman gaano nasusunod. Kasi may mga irarason sila, kasi ganito, ganyan. Kapag magre-register ka pa po ng business mo, ang dami pa pong process na kailangang sundin. At yun, minsan yung sa permit, patagal yung release. Depende pa rin po.
1: Halos lahat ng government agency, ganun, ano? Yung, kumbaga, engaged na sa front line sa pagdinegosyo, halos ganun talaga. Pero mayroon akong isang magandang ahensyang nakita, ang Department of Trade and Industry. Uy, you find out kung ano mga pagbabago sa trade sa DTI. Pumunta ako ng DTI at kumuha ko ng business permit mo, no? Yung name lang. Alam mo, ang bilis. Oo, less than 1 hour, nakuha ko yung business name. At saka mayroong sistema sila. So sana, lahat po ng ayos ng gobyerno ay kagaya ho ng DTI. Kaya palakpak natin ng DTI. Ano ho? So, ang buhay talaga natin sa pag-unlad natin, negosyo talaga. Maraming negosyo po ang naaantala dahil po sa komplikadong proseso ng pagkuha ng permits, yung licenses at mga regulatory approvals. Kasi ang lahat gusto maging bida sila. Ibig sabihin, lahat ng gobyerno, ahin sa ng gobyerno, parang gusto nila, nakikilala sila. Yun, nilalapitan sila. Di ba, Florence? Yung sila ay, ang tawag niyan, nilalapitan at may utang na loob sa kanila yung lahat na magustong mag-establish ng negosyo sa Pilipinas.
3: Nagpapa-importante.
1: Nagpapa-importante ho. Oh. Oh, ano pang problemang nakikita natin sa Pilipinas? Yung mataas na halaga ng puhunan at interest sa mga nangungutang. Diba, gusto mo mag-negosyo? Oh, mataas ang interest dito sa Pilipinas, ha? Oh. Mm-hmm. Samantalang pag naglagay ka ng pera sa bangko, napakaliit, 2%, 3%. Pero pag mangungutang ka, napakalaki.
3: Diba?
1: Pwedeng gawin dyan ng gobyerno, no? Especially para suportahan yung mga mga medium, small, actually ang ano dyan, SMS eh. Diba? Yung small, medium enterprises, diba, no? Na sana maging abot kaya yung financing para ma-encourage natin sila na maglagay ng negosyo. Pag sila ay maglagay ng negosyo ho, nakatulong yan doon sa mga nasa production side. Yung mga nagtatanim, diba, no? Yung mga naggagawa ng mga sandals, gumagawa ho ng mga damit sa Pilipinas. Ano pa? Ano ba mga pinagmamalaki nating produkto sa Pilipinas? Sige nga.
0: Maliban dun siya yung mga foods na meron tayo, yung pinaprocess nilang mga foods, each provinces and municipalities. Kaya nga meron tayong tinatawag yung one town, one product chain. Ito yung mga product ng bawat community dito sa Philippines, bawat provinces, na for export quality po yung mga yon. Na kung saan tinutulungan yung mga small and medium enterprises po.
1: Oh, tama. In fairness nga pala sa gobyerno, merong programa yung nagpapautang. Kaya lang, kulang nga sa advertisement eh. Hindi natin alam eh, yung ano bang program yun na naging guest ko yun sa programa ko, ma'am. yun, nagpapautang lang sila ng 6% lang eh, at saka walang collateral. Basta importante doon ay may business name ka lang, meron kang mayor's permit, at nagabayad ka ng tamang tax. Ay ano bang tawag noon yung sa nagpapautang yun eh. Di bali, pag-usapan natin yan.
3: Yun din pinanggit mo general na ano, walang nag-a-advertise. Mahal din kasi napakataas ng cost of advertisement dito sa atin. Ewan ko ba, sobrang napakamahal lalo na po sa mga malalaking hintilan, malalaking dyaryo. Hindi halos maabot ng mga ordinaryong negosyante. Napakamahal.
1: Diyan, ang nakita kong strategy ay gamitin yung lokal na pamahalaan. Kasi ang LGU naman, hanggang barangay yan, very organized sila eh. Eh marami ng mga nasa barangay, wala namang ginagawa, nag-isoldo lang sila eh. Mga 15 at 30, di ba no? Para kaibigan mo si Kapitan na may trabaho ka. So ngayon, gamitin mo sila bilang network mo para yung mga programa ng gobyerno ay makarating doon sa mga liblib na mga lugar.
3: Tama.
1: So yun ang aking panukala.
3: Leadership pa rin general ang sangkot dyan. Depende rin sa namumuno para sila kumilos.
1: Ayun nga. So dapat, tuloy ba yung election natin sa local, barangay?
0: Yes, Jen. Tuloy po yan. Hindi po siya suspended.
1: Tuloy. Oh, you take advantage of this opportunity na pumili ng leader ninyo na talagang maasahan ninyo sa barangay. Kasi yun ang pinaka-basic na government unit natin, barangay. Diba? Kung mayroon ka mapipili na maayos na barangay kapitan, eh di magiging maayos din kayo. Diba, no? Malaki ang magagawa ninyo kasi pag maayos yung barangay kapitan na pipiliin ninyo, marunong yan na maghanap ng mga proyekto. Pag alam nila kung anong maghanap ng proyekto, hahanapin nila, inventory nila yung proyekto ng Department of Agrarian Reform, Agriculture, DOST, at ano pang mga, pati ng LGU kay Mayor, di ba, no? So si Mayor, kung mayroong planong ibulsa yung project, hindi niya maibubulsa. Kasi maraming mga matang nakatingin. Kasi yung mga pinili natin ng mga barangay kapitan ay mayroong alam. Pero kung walang alam, naghihintay lang na grasya, ay wala. Di ba, no? Anyway, inabot na tayo ng panahon para magpaalam, ma'am. Oras na. Parting statement, ma'am.
3: Okay po, para po sa APA Pilipinas, kami po yung masaya at muli namin kayong nakapiling. Ito po si Dr. Divine Reyes kasama ng aming mga pangunahing anchors dito. Pangunahin ng ating butihin, napakasipag po na main host. Back to you, General Gerardo Manyari Samudio Jr.
1: Yun, thank you ma'am. At si Jarvis, Captain Ong.
4: At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative at sa buong National Aviation Academy of the Philippines, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas.
1: At si si Florence muna. Florence, huwag mo kakalimutan batiin yung mga
0: ayan
1: official
0: po
1: natin dito.
0: Binabati ko po ang official ng National Aviation Academy of the Philippines, ang aming presidente na si Professor Marwin M. De La Cruz, at aming vice president for admin and finance na si Dr. Maria Cisa De La Cruz, at ang aming Vice President for Academic Affairs na si Engineer Chek Cyrus Sidueste. Itong inyong boses sa aviation at edukasyon, lagi nating tatandaan ang bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para matagumpay na makalipad hanggang sa muling take-off bukas kasama sa inyong programa. Saan man kayo naroon, basta't magkakasama tayo, the sky's the limit. Mag-ingat po tayong lahat at God bless Pilipinas.
1: Yun. And si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulaw.
5: So ayan nga po, General. I am Cadet Second Lieutenant Nathaniel C. Hulaw, third class. At yun nga po, salamat po, General, for having me today. At yun nga po, shout out po sa ROTC 133rd DMST. Thank you.
1: So bukas, maghanda ka uli.
5: Yes, ano? Po, General.
1: At pwede mong isama yung mga cadet officers natin galing sa Lipadin, galing sa Cebu, at saka galing din sa Pampanga.
5: Yes, po, General. Ano?
1: Okay. Mga kaibigan, with that, tayo po'y nagpapaalam na. At maraming salamat kay Errol Clark Chico ng 792 Kilohertz dyan po sa Pampanga. At kay DJ Kiko Baraco ng 99.9 GBFM. Mga kaibigan at kay...
6: It is now 6 p.m. That time check is brought to you by for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
2: Oras natin sa Bongo Blue Ana, Pilipinas, 6:21 in the evening, Philippine Standard Time. And happy Tuesday evening to each and every one of us, mga ka-vibes. How was your work? How was your school? Something great ba? Or something good ba happened within your day? Well, I'm hoping naman na masaya at punong-puno ng good vibes ang inyong mga araw. At kung hindi naman, mga ka-vibes, don't you worry dahil si DJ Robbie na ang bahala sa wantasawang kwentuhan at good vibes music ang hatid ko po para sa inyo, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Kaya na bang hinihintay nyo, huwag na kayong maghintay. Dahil makakasama nyo nga ako up until 9 o'clock in the evening. And shoutout po sa lahat ng ating mga ka-vibes na papauwi na galing eskwelahan at trabaho. Yes. Congratulations sa inyo dahil isa na namang araw sa inyong buhay ang magtatapos. Unang natapos ang trabaho bago kayo mismo. Okay naman. Anyways, mga ka-vibes, speaking of, I just wanted to remind all of our mga ka-vibes dyan ha, na may trabaho at pasok bukas, na please magdala po tayo ng panangga sa ulan, ng mga kapote, ng payo, na kung ano man ang inyong panangga sa ulan, mga ka-vibes. Dahil inaasahan po ng DOSC Pag-asa na papasok po sa Philippine Area of Responsibility ang ating super typhoon na inaabangan. Ito po ay papangalanan natin na pagpasok sa super ng Philippine Area of Responsibility, ito po ay papangalanan ng Super Typhoon Inday. Bing, bing, bing! So mga ka-vibes, though hindi naman tayo talaga namang maaapektuhan at hindi naman talaga magla-landfall dito sa Philippines. Pero mga ka-vibes, yung habagat po na madudulot po nito sa ating pang-araw-araw na buhay at epekto po nito sa habagat na lalong-lalo niyo po itong palalakasin. Oo, kaya naman mga ka-vibes, mas mabuti na tayo ay handa. Ibang GV aware, GV informed, GV updated mga ka-vibes. Kaya naman kung gusto niyo pong malaman ang mga susunod na paggalaw at update sa Super Typhoon na Inday, ay maaari nyo pong bisitahin ang ating official Facebook page. Ito po ay GV99.9 FM na kung saan nakalaki po doon at ipopost namin ang ilan sa mga updates para sa Super Typhoon Inday. At ngayong araw nga mga ka-vibes, speaking of Inday, ngayong araw din po ang second day ng impeachment trial ni Inday Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, alam kong medyo naluloka na tayo sa lahat ng mga balita na ating nakakalap din sa social media. Pero wag natin itong hahayaan na maka-apekto sa ating pang-araw-araw na buhay, mga ka-vibes. Patuloy lamang po ang ating laban. Oh, over naman. At ngayong araw din po mga ka-vibes, July 7, 2026 is most of us ay nakakaranas ng buto moments sa mga e-commerce platform. Yes, sa mga orange app, sa mga blue app, or kung ano mang klase ng app yan. Oo. Diba mga ka-vibes? Kaya naman kung ano man ang inyong buto moments. This 7-7 sale ay siguraduhin po natin na ito ay may patutunguhan pa rin. Oh, I know na some of our budong moments ay talaga namang mga bagay na hindi naman talaga natin kailangan pero magpapasaya lamang sa ating mga puso. Pero kahit na, kailangan na wiser din tayo mga ka-vibes sa pag-spend ng ating pera financially. Oh. Anyways, mga ka-vibes, ngayon din pong araw ay World Forgiveness Day. At yan nga po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Kaya naman manatili lamang po kayo nakatutok dahil sa aking pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Kaya naman mga ka-vibes, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, ito po ay ang awiting Perfect by Pink. Once again, this is DJ Robbie, only here at GV99.9. Made a wrong turn, once or twice. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. You're still listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabluan ng Pilipinas, 6:43 in the evening. Good vibes evening po to each and every one of us, ha? Lalong-lalo na sa ating mga hard-working ka-vibes. Yes, kung ikaw man ay galing sa eskwela na trabaho, palakpakan nyo ang inyong mga sarili. How was your day going, mga ka-vibes? Kayo ba inaaway ng inyong mga katrabaho, di ba? Bunot ba kayo sa trabaho? O kaya rin kayo nabully sa eskwelahan? Hay nako, dapat ang ating mga trabaho at eskwelahan ay safe space po natin. Kaya naman, kung kayo ay nabubully dyan, mag-resign ka na. Pinag-resign, huwag naman mga ka-vibes. Kausapin nyo muna, baka humingi sila ng tawad. Lalong-lalo na po, ngayong araw na ito ay sinel-celebrate po natin ang World Forgiveness Day. Kaya naman, if you're looking for a sign para patawarin ang mga taong nagkasala sa inyo, well, this is it, pansit. Patawarin nyo na siya. Kung deserve niyang patawarin. Kung hindi naman siya deserve, patawarin. Kasi alam niyo mga ka-vibes, sometimes yung kanilang mga forgiveness, hindi naman forgiveness, yung kanilang paghingi ng tawad is very empty to the point na wala lang, after humingi ng tawad, gagawin uli, di ba? After humingi ng tawad, hindi naman natuto. So, pag ganon, sapakin nyo na din. Sino pak eh, no? Wag ganon. Pero kung si DJ Robbie naman, ang inyong hihinga ng tawad, well, I'm a very forgiving person, papatawarin ko po kayo, mga ka-vibes. Pero sasapakin din ko kayo. Pero after noon, at least, na-forgive ko kayo at nakalimutan na natin ang ating pinag-awayan. Pasapak lang na very, very light. Kasi sometimes kailangan talaga natin mag-vent out ng mga bagay-bagay ng ating mga hinanakit, ng ating galit. Sometimes ginagawa natin yan through a lot of things. Sometimes yung ibang tao nagjo-journaling. Ano yung journaling? Oo, sila yung mga taong nagsusulat ng mga bagay-bagay na kanilang mga hinanaing sa loobin, ng mga bagay na ginawa nila sa araw-araw. Diba? Ganun po yung ginagawa nila para makapag-vent out ng sama ng loob. At the same time, magkaroon sila ng perception kung nasaan nga ba sila sa katayuan ng kanilang nilang mga buhay. At ngayon nga bang World Forgiveness Day, ang atin pong question of the night or ang ating pag-uusapan ay anong kasalanan ang hindi mo mapapatawad? Yan po ang ating tanungan, mga ka-vibes. Kaya naman, for your answers, you can message me sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Kayo mag-message at GV99.9FM, and later on, amidst of the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero kung hindi naman kayo makarelate sa ating pinag-uusapan, kung wala kayong sarili niyong opinion, suggestion, o kung ano man ang inyong gustong sabihin kay DJ Robbie, ay maaari din naman kayo mag-send ang inyong mga song requests, ang inyong mga pabate, mga pa-shoutout nyo. Okay na okay yan sa akin, mga ka-vibes. Kaya naman, pag hinihintay nyo, text na. Okay. And anyways, mga ka-vibes, sa akin pong pagbabalik ay ipagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun, magbalik-tugtugan na po muna tayo, mga ka-vibes, for your next song. Ito po ang awitin ni Demi featuring Have Abby na Homebody. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GV99.9.
2: Yeah. Slime Demi. Demi Slime.
1: Your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinaka-paboritong tambayan on air. It's Mercado Vibes with DJ Robbie. Oras na sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6 na minuto mga lipas. Ang alas 7 ng gabi, German good vibes evening to each and every one of us. Oo. Sa ating mga ka-vibes, sana naman po ay kayo ay naghahanda na, nagpe-prepare na ng inyong pagkain para sa inyong mga hapunan. Well, deserve niyo naman kumain ng mga masasarap na pagkain. Though hindi ko kasing sarap. Pero, hayaan na. Oh, mapag-tsatsagaan nyo na yan, mga ka-vibes. Pero, eto na nga, mga ka-vibes. Yung araw pong ito ay sinaselebrate po natin ang World Forgiveness Day. Pero man, para sa lahat ng ating mga ka-vibes na may nagawang kasalanan, it's time na kayo ay humingi na ng kapatawaran dahil baka ngayong araw na ito ay kayo patawarin ng inyong mga nagawa ng kasalanan. Oh, baka naman sila sa puso din nila itong araw na to ng World Forgiveness Day, mga ka-vibes. At dahil sinasa puso ni DJ Robbie, yan po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Ang ating pong katanungan, wait lang, hahanapin ko lang. Sabi nito is, anong kasalanan ang hindi mo na mapapatawad? Aww. Alam ko, mga ka-vibes, na ikaw ay forgiving na tao. Alam ko, pusila kang iyong puso. Pero sometimes naman talaga may ilang pagkakataon sa buhay natin na tayo'y sinasagad.
2: Uy, sana all!
1: Sana all, pero ibang sagad yun. Di ba, mga ka-vibes, minsan talaga ay may kasalanan ng ibang tao na kung saan sagad na ang ating pasensya, ang ating pag-unawa sa kanila, ka-vibes. Kaya naman, kung meron kayong kasagutan sa ating katanungan for tonight's program, na anong kasalanan ang hindi mo na mapapatawad, ay please let me know. Mag-message lamang po kayo sa ating hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. At sa inyong pagbisita din po sa ating official Facebook account, nakalagay doon ang link at ang aming pin post na kung saan, saan nga ba yung link na yon? Patungo po sa aming online streaming platform. Kaya naman, mga ka-vibes, kung gusto nyo pong makasama ang inyong mga pinakamaboritong DJs 24/7, ay maaari nyo pong bisitahin ang aming online streaming platform. And speaking of inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, I'll be reading some of your answers na ha. Ayon kay 8114. Uy! Welcome back, 8114. Parang sobra kitang namimiss na these days. Parang, ano kaya ginagawa ni 8114? Kumusta na kaya siya? Ganun level na ang aking pagkamiss sa'yo, 8114. Sabi niya dito, good PM, DJ Robbie. Ang kasalanan na hindi ko mapapatawad ay kapag ninakaw ang aking sasakyan. Minsan na akong nawala ng motor, di ko mapatawad. Mamamatay na iwan. Oh, huwag naman tayong papatay. Oh, huwag naman tayong papatay, 8114. Sana hindi tayo dumating sa puntong iyon ng ating galit. Oh, pero I understand your rage kapag ikaw ay nanakawan ng sasakyan. Dahil hindi naman talaga mura ang sasakyan. Dumapapamura ka naman talaga kapag ito'y nanakaw. Pero financially wise, money wise, hindi po talaga mura ang sasakyan. Kaya naman, ito ay I know for sure na ito ay pinaghirapan mo sa pagbili nito. May sentimental value, may pinagdaanan na kayo ng sasakyan na yan. Kaya naman, I understand na pag nanakaw yan is ikaw ay magre-rage. Rage. Over naman. Okay, hayaan. Pero binibigyan nga mo na ng shoutout ang aking father. Ho, yung pinangako mo talagang sasakyan ay akin pa rin. Ay akin din pa rin hinohold on to. Pero anyways, hindi yan ang ating topic for tonight's program. Okay, let's move on. Ayon naman dito, sabi niya ay pagtataksil daw. Kapag nasira na ang tiwala, mahirap na itong buuin. Which is exactly to be exact, mga ka-vibes. Alam nyo, trusting someone is your choice, pero betraying them is out of your, ano, it's their choice, mga ka-vibes. It's out of your control. Kaya naman, huwag nyong sisihin ang inyong mga sarili kapag kayo ay binibetray ng ibang tao. It's probably, ano na nila yon, personality na nila o talaga namang gawain na nila yon, mga ka-vibes. Kaya naman, I understand yun na kapag pinaksilan ka or pinagtaksilan, imagine nyo, mga ka-vibes, mahirap magbigay ng tiwala. Tapos sisirain lang ito ng taong 'yon, 'di ba? Parang napakahirap nga naman ibalik or i-rebuild yung connection na iyon. Kaya naman I understand you. Anyways, ito nga po mga ka-vibes. Ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program is anong kasalanan ang hindi mo na mapapatawad for your answers. Once again, maaari po kayong mag-iwan ng inyong mensahe sa ating pong hotline number. It's 0926079870. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. And later on, sa aking pagbabalik, babasahin ko po ang inyong mga mensahe dahil magbabalik po si DJ Robbie sa kanyang programa at ipagpapatuloy po natin ang ating question of the night. Pero bago yun mga kabayos, magbalik-tugtugin na po muna tayo. I know for sure na kapag naiwan or nasira ang ating mga tiwala, hindi na mababalik ang connection dyan. Kaya naman ang ating sunod na awitin, This Would Be Never Be The Same by Camila Cabello. Once again, muli ako po si DJ Robbie, only here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
5: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
7: Bakit RidePed ang binibili mo?
8: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
9: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
10: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RidePed ako.
11: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
12: Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan RiteMed. Kailangan RiteMed.
15: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
15: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
15: Talagang sa bawat higop, lasang-lasa ang linamnam.
16: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
17: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
18: Bossing!
19: Oh!
18: Paeg ka, uulan ang bigas.
19: Abay oo, para din ako bibili.
18: Pero, nakasako.
19: Ayaw ko na.
1: Hala, joke pala yun.
20: Hello? Sa GV99 po ba ito?
21: Ay opo ma'am, kaya tara na at makipagtsikahan.
0: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
1: Bongga! This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
22: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangilisin.
0: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
22: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye.
2: Papahuli ka pa ba? GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
0: At nagbabalik ako sa inyong mga radyo, mga ka-vibes. Maligayang pagbabalik sa akin pong programa. Ito po ay para... Ayan na daw. Para ba programa yung sasabihin ko? Ito po ang inyong pinakamaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa Bongo Bloon ng Pilipinas, 7:32 in the evening, Philippine Standard Times, and good times. Time, ang dami ko pagkakamali ngayon, oo. At sana ako yung inyong mapatawad, ladies and gentlemen. At speaking of pagpapatawad, mga ka-vibes, yan po ang ating pag-uusapan for tonight's program. Dahil nga ba World Forgiveness Day, ito pong araw na ito, July 7, 2026, ang ating pong question of the night. is anong kasalanan ng hindi mo na mapapatawad ka, Vibes? I know naman na forgiving kang tao, mabait kang tao, buka lang iyong kalooban, pero sometimes naman talaga may mga instances sa ating buhay na talaga namang sinusubok at sinasagad tayo ng ibang tao. Parang ibang sagad yun. So, hayaan nyo na lang. Okay, hayaan. Okay, ayon dito kay 6776. Pa-request ng Boys do Fall in Love by Robin Gibb, Mr. Suave. Ang hindi ko mapapatawad kung papatayin ang mga mahal ko sa buhay at nakawan ako ng pera o gamit. Sure, 6776, I'll do the best of my ability para i-play ang iyong mga song request. At para sa kanya, ang kasalanan nga naman daw na hindi niya mapapatawad is kapag kinatay ang kanyang mahal sa buhay. Pero alam niyo mga ka-vibes, kahit sino naman talaga hindi mapapatawad kapag kinuha ang buhay ng ibang tao, lalong-lalo na ang buhay ng taong malapit sa'yo. Imagine kapag family mo tapos pinatay ng ibang tao, papatawarin mo pa ba yung ibang tao? Kung magagawa mo silang patawarin ka-vibes, I salute you. Napaka-forgiving mo talagang tao. Pero kung si DJ Robby o si 6776 ang inyong tatalongin, ay hindi po namin kayo mapapatawa. Pasensya na tayo. Talaga namang itagahan sa bato. Hindi ka namin mapapatawa. At the same time, yung sabi nga ni 6776 na pag nanakaw ng mga gamit. Alam nyo, lumaban kayo ng pata sa buhay. Huwag kayong magnakaw ng mga bagay na pinundar ng ibang tao. Kaya naman, shout out dyan sa lahat ng mga bawaya sa gobyerno. Kayo talaga ang tunay na pinanghuhugutan ni DJ Robby. Oo, sa taas nga naman ng tax, may mga value-added tax pa tayo sa mga different commodities, sa simpleng pagbabayad ng bill sa kuryente, ang daming tax na nakapaloob dyan mga ka-vibes. Kaya naman kung hindi ka pagalit sa mga nangyayaring korupsyon sa paligid natin at sa gobyerno, bakit? Bakit hindi ka pagalit? Oo. Anyways, let's move on. At ibaling natin ang ating galit sa ibang bagay. Wow. Dahil ayon dito, sa ating ka-vibes is kapag kapag sinadya mong sirain ang buhay ng ibang tao para sa sariling kapakanan. Oo nga naman, bakit mo naman gagawin yon? May konsensya ka ba? Imagine kung ikaw naman is magiging successful ang buhay mo sa gagawin mong yan. Imaginein mo naman yung magagawa mo or yung magiging impact niyan sa ibang tao. Kung ikaw naging successful pero sinira mo yung ibang buhay ng ibang tao, may konsensya ka pa ba? Oo. Paano ka nakakatulog sa gabi? Okay, ulit. Let's move on. Ito naman, ayon kay 8406, good evening po. DJ Robby, ang sa akin naman po is bullying. Lalo na kung alam mong nakakasakit ka pero tinutuloy mo pa rin kasi biktima po ako nung bullying nung aking kabataan. Maraming salamat 8406 sa iyong mensahe. And mga ka-vibes, very aware naman kayo and very wary naman kayo sa pangyayari sa paligid natin. Yung bullying na yan can sometimes lead to trauma, lalong-lalo na kapag bata pa yung mga binubully sa mga elementary, junior high school, diba? Growing up, talaga namang iba yung epekto sa kanila mentally ng bullying. Kaya naman, kung kayo ay may mga anak, mga ka-vibes, kumustahin nyo po ang inyong mga anak. Kumusta bang school? Sino mga nakasalumuha mo? Build a connection with your kids. Diba? Kasi malay natin may mga bagay pala sila na nararanasan sa loob ng classroom or sa loob ng eskwelahan na hindi natin alam. Pero hindi sila makapag-open up ng kanilang mga saloobin dahil nga wala kayong connection with them. Kaya naman, I'm very inggit. Konyo. Pero growing up din kasi, hindi ako close sa parents ko. Recently lang, nung medyo tumanda na si DJ Robby, doon lang naging close ako with my family. Talaga, ngayon lang kami nagkaroon ng connection. Kaya naman, I'm actually seizing this moment. Pero kayo, mga ka-vibes, ha, if you have the opportunity na maging close sa iyong parents or maging close sa inyong mga kids, gawin po natin yon mga ka-vibes. Bakit? Kasi unang-una, kayo po ang unang

malaki pa yung issue or yung gusto ko, is nakikwento na sa inyo, di ba? Magkakaroon na agad kayo ng resolution sa inyong utak, mareresolbahan nyo na agad yung commotion or yung problema bago pa ito lumaki at lumala. Kaya naman mga ka-vibes, yan nga mga kami nag-uusapan for the night's program. Anong kasalanan ang hindi mo na mapapatawad? At kung meron kang masasabi kay DJ Robby, kasagutan man yan, o opinion mo kay DJ Robby, o baka naman, wala lang, gusto mo lang murahin si DJ Robby, ay pwede din naman. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. Anyways, magbalik tugtugan na po muna tayo mga ka-vibes sa ng ating sunod na awitin ay request ni 6776. Ito po ang awitin Mr. Suave by Parokya ni Edgar. Once again, muli ako po si DJ Robby. Only here at GV99.9. Your Get 5.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Mercado. Hey, bro. Oras na rin ngayon, mga ka-vibes, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Kaya naman magpatuloy tayo sa ating pinag-uusapan for tonight's program. Na anong kasalanan ang hindi mo na mapapatawad, ka-vibes? Ngayon nga pong World Forgiveness Day, ladies and gentlemen, is probably the time na magpatawad tayo. Pero some other times naman talaga, hindi natin mapipilit ang ating sarili na ibigay ang kapatawaran na hinihingi ng ibang tao, lalong-lalo na kapag tayo ay sobra nang nasasaktan at sobrang nasaktan sa kanilang mga nagawa sa atin. Kaya naman, para sa inyo mga kasagutan, mga ka-vibes, kung ano nga ba para sa inyo ang mga bagay na kung saan hindi mo na ito mapapatawad kapag ginawa sa inyo ayon dito. Ang pananakit po sa mga bata o matatanda, hindi ko talaga kayang palampasin. Oo nga naman mga ka-vibes, kapag ikaw ay full-grown adult na, bakit pa mananakit ng ibang tao, lalong-lalo na kapag ikaw ay nanakit ng bata at matanda? Actually, hindi lang bata at matatanda eh. Kahit hayop, yung mga pusa sa kalye, yung mga aso sa kalye, they are stray animals na mga ka-vibes. Tapos, ito'y sasaktan nyo pa, talagang papatuhin pa ng kung ano-ano. Hindi ba kayo naawa dun sa mga hayop na yon? Di ba may mga buhay din naman sila, mga ka-vibes. May mga family din sila, oo. Kaya naman, wag na natin silang saktan. And shoutout nga po pala sa mga may alagang hayop dyan. Kapag gabi po, wag nyo pong hinahayaan sa labas ng kalsada ang inyong mga aso dahil may mga ka-vibes tayo naglalakad kagaya ni DJ Robbie. Kaya naman, shoutout po sa may-ari ng asong itim na napakalaki sa akin. Na talaga namang every night na ginawa ng Diyos na talaga namang ako itinatahulan, muntik na ako makagat. Oo, talaga namang struggle yan ni DJ Robbie. Oo. Kaya naman kung kayo yung mga fur parents or mga pet owners, ay please be mindful din po. Kasi baka what if kayo ay ang inyong mga babies, ang inyong mga fur babies ay masagasaan na wag naman sana sa kalsada. Diba? Kaya naman wag po natin hahayaan sa kalsada o sa lansangan ang atin pong mga fur babies nang wala pong ating patnubay at gabay. Okay. Let's move on. Ayon naman dito. Kay 4389, sabi niya, yung paulit-ulit kang pinapatawad pero paulit-ulit din ang pagkakamali. Alam mo, bakit hindi ka rin natuto? Diba, kapag yung pinatawad na isang taong nagkamali, edi good. So, kasi isang beses pa lang naman niya ginawa. Pero kung pangalawang beses na, probably doon ka na magpapangalawang magdadalawang isip kung papatawarin mo ba yung tao na yon. Imagine, hindi pa siya natuto once, tapos twice, papatawarin mo ulit. Medyo sa'yo na yung mali, di ba? Pero pag pangatlo or more than 3 na ang ilang beses ng paulit-ulit na ginawa sa'yo tapos pinapatawad mo pa din, ikaw na yung may mali doon, ka-vibes. Imagine mo, paulit-ulit ang ginagawa sa'yo, patuloy-tuloy at paulit-ulit mo pa din siyang pinapatawad. Maraming ganitong issue, lalong-lalo na sa magkarelasyon. Diba, pag nag-cheat na once, ay, pinatawad pa niya. Okay, give ko sa'yo. Mahal mo, okay, give. Pero pag dalawang beses na, bakit? Parang katatawa na yun, mga ka-vibes. Diba, parang hindi na siya pagkakamali. Hindi na siya honest mistake. Baka, yun na talaga yung personality niya. At pag yun ay ginawa niya ng paulit-ulit, ikaw na talaga yung mali doon, ka-vibes. Diba? Hinahayaan mo ang ibang tao na paulit-ulit kang sasaktan at paulit-ulit kang pinagawang katatawanan. Kaya naman mga kamayans, ngayon pong World Forgiveness Day. I hope na makahanap kayo ng forgiveness sa inyong mga puso. Pero kung hindi pa talaga kaya ka vibes, ay wag po natin. Pilitin ng ating mga sarili. Sabi nga nila, time will permit ang mga bagay-bagay. Kaya naman, kung hindi pa kaya ngayon, probably the next day, the next week, the next month, or the next years, or kahit next decade, oo. Diba? Pero sana, in the nearest of future, ay mahanap niyo po yung kapatawaran na para din sa inyo lamang din. Para din sa inyo, ka-vibes. Dahil nga, ang itong forgiveness na ito is nakakapagbigay din sa atin to ng peace of mind. So, it's for the benefit and for the benevolence of yourself then, ladies and gentlemen. Kaya naman, ngayong World Forgiveness Day, magpatawad ka na. Anyways, mga ka-vibes, dyan nga po nagtatapos ang atin pong pinag-uusapan for tonight's program na anong kasalanan ng hindi-hindi mo na mapapatawad. Sana kung wala man kayo napulot na good insights kay DJ Robby at sa ating mga ka-vibes, sana may na-realize din kayo na you give yourself space na magpatawad. Hindi mo kinakailangan magmadali sa pagpatawad ng ibang tao kasi sometimes yung ibang kasalanan naman talaga ng ibang tao is questionable kung papatawarin o hindi. Kaya naman, kung ikaw na nag-iisip kung papatawarin mo ba o hindi, probably it's for your betterment na dead ka vibes na it's either patawarin mo siya in the nearest future or hayaan mo muna ngayon at magkaroon ka ng peace of mind. Mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik ay isisiwalat ko na naman po ang isa na namang kwento ng buhay sa Barkada Confessions. Kaya naman kung kayo po ay may sariling kwento ng buhay na gusto ninyong isiwalat sa radyo, gusto ninyong ipagkwentuhan natin dito, ay maaari po yan. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. Ito po ay 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on na visit the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero bago yun, magbalik, tugtugin na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. This is Gabriella by Cat's Eye. Once again, ako po si DJ Robby. Only here, GV99.9.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay
3: dito sa GB 999.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Ay, Botchoy, Botchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Wala? Joke pala yun! Tunay nga?
3: Abay, oo. Natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
1: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
1: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
5: Nakaradyo ka pa ba?
6: Iba pag kami.
7: Baka DJ Rico yan.
8: Baka DJ Rico yan.
9: Baka DJ Rico yan.
10: Baka DJ Rico yan.
11: DJ Rico. Rico. Rico.
12: This is DJ Rico. Kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
13: You guys are still in sync with the most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibe.
14: You are listening to DJ Robbie.
15: Vibes, isa na naman pong kwento ng buhay ang ating matutuklasan dito po sa ating programang Barkada Vibes with DJ Robbie. At ang ating Barkada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Aldrin. Kaya naman halina at pakinggan ang kanyang kwento ng buhay. Magandang araw po, DJ Robbie. Ako po si Aldrin. May asawa na hanggang ngayon ay mahirap magsabi ng tunay kong nararamdaman sa kanya. Hindi dahil wala akong tiwala sa misis ko, kung hindi natatakot akong mapahiya uli sa harap ng aking biyanan. May isang pagkakataon kasi na naglabas ako ng sama ng loob. Nagkwento ako ng aking saloobin sa aking asawa. Akala ko mananatili lang iyon sa aming dalawa. Pero laking gulat ko nang malaman kong naikwento pala niya ito sa kanyang nanay. Simula noon, pakiramdam ko ay iba na ang tingin ng aking biyanan sa akin. Nahihiya akong humarap at parang nawalan ako ng lakas ng loob na maging bukas muli. Ngayon, kahit nasasaktan ako o may mga problema ang gusto kong sabihin, pinipili ko na lang na manahimik. Naiipon tuloy ang bigat sa aking dibdib. Minsan nga, DJ, naiisip ko, mali ba ang ginagawa kong pananahimik? O tama lang bang protektahan ko ang sarili ko para hindi na muling masaktan at mapahiya? Nagmamahal, Aldrin. Aldrin, alam mo, ang mag-asawa ay dapat maging ligtas sa tahanan ng isa't isa. Kapag ang isang lihim na ipinagkatiwala ay nailabas sa iba nang walang pahintulot, natural lamang na masaktan at mawalan ng kumpiyansa. Pero tandaan mo, ang pananahimik ay hindi luna sa sugat. Pinapahaba lamang nito ang sakit na nararamdaman mo. Mas mabuti pa, nakausapin mo ang iyong asawa sa mahinahon at ipaliwanag kung bakit ka natakot nang maging open muli sa kanya. Hindi ito tungkol sa pagsumbat, kung hindi sa muling pagbubuo ng iyong tiwala. Mahalaga ring maunawaan ng iyong asawa na hindi lahat ng problema ng mag-asawa ay kailangang makarating sa magulang. Kapag may sariling pamilya na, ang unang dapat na sandalan ay ang isa't isa. Ang tunay na pagtutulungan ay nagsisimula sa tiwala at pag-iingat sa damdamin ng bawat isa. Huwag mong hayaan ang isang masakit na karanasan ang maging pader na maglalayo sa inyong dalawa. Gawin mo itong tunay or gawin mo itong tulay para mas maging matatag ang inyong pagsasama. Nagmamahal, DJ Robby. At yan nga po mga ka-vibes ang kwento ng buhay ni Aldrin. Kung kayo ay may masasabi sa kanya, bukas po ang hotline number namin para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. At para naman sa lahat ng kagaya ni Aldrin, o may parehong kinasasadlakang sitwasyon, ito ang Awiting Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Muli, ako po si DJ Robby. We'll hear GV 99.

99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
5: Oras na rin sa Bakabuluan ng Pilipinas. 8:50 in the evening. Maraming salamat mga kabayan sa inyong patuloy na pagsabay-bay. Bukas pumuli, makakasama niyo muli si DJ Robbie.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito! GV99.9!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Kapiling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.
5: I

0: Bawi yan. Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Iba pa kami.
2: Baka DJ Robby yan.
3: Robby.
4: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
5: This is GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuot upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9. Now.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.9.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
1: This is DJ Frank.
4: This is DJ Chico Marraco.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
1: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30
4: anos. GV99.9.
1: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon.

Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly. This is GV 99.9, your good vibes.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99.5

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala na mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
1: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
5: The one and only DJ Papa Joe.
4: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat

Gawin sa panahon ng El Nino, magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes.
4: Masaya dito!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Sarambola, Karambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marraco.
4: Ako ba si DJ Robbie?
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Ka vibes, naka-radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby!
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your

0: sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman po ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Taco Vibes! May bago kaming hatid para sa inyo!
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami!
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na!
3: At syempre, mas pinasaya pa!
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming! Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: 30 years
1: na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GB99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GB99.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Nakaradyo ka pa ba?
5: Ipapagami!
4: DJ Yam lang sa kalam!
5: DJ Yam lang sa kalam!
6: DJ Yam lang sa kalam!
7: DJ Yam lang sa kalam!
8: Makijam with DJ Yam!
9: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by Biogesic. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon?

0: Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit, at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery Bolbok, Lipa City.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
2: GV 99.9. DJ Frankie. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
3: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa programang GV Balita Express sa Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong likod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy. Kami ang maghahatid ng pinakabagong balita at mahalagang impormasyong kailangan niyong malaman. Keeping you GV informed, GV aware, and GV updated. Muli ito ang
2: GV Balita Express.
3: Oras natin ngayon, 6:52 a.m. on the clock Philippine Standard Time. At bago na tayo sa ating headlines, balita. Defense team ni VP Sara ay tinangging nag-walkout ang lead counsels sa ikalawang araw ng impeachment trial. Senator Escudero, iginiit na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Korte Suprema nilinaw ang paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte. DILG nagtaas ng heightened alert sa LGUs dahil sa banta ng Super Typhoon Bavi. 7 anyos na batang babae, pinatay at tinapon sa Sapa. Live-in partner ng ate, arestado. Police, patay sa Bybus operation sa Cavite. High-value drug suspect, arestado. Super Typhoon Inday, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, signal number 1. Nakataas sa ilang lugar sa Luzon. Para sa detalye ng balita, umpisahan natin ang balitaan sa nagpapatuloy na impeachment trial. Defense team ni VP Sara ay tinangging nag-walkout ang lead counsel sa ikalawang araw ng impeachment trial. Ang detalye ng balitang iyan sa ulat ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
4: Sara Duterte na nag-walkout ang kanilang lead counsel na si Attorney Sheila Sison sa ikalawang araw ng impeachment trial nitong Martes. Ayon sa defense spokesperson na si Attorney Michael Poa, pansamantala lamang umanong lumabas si Sison ng session hall upang magbanyo habang sinasagot ng prosecution ang tanong ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng umano'y grave threat sa laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at Congressman Martin Romualdez. Nauna nang sinabi ng private prosecutor na si Attorney Amando Ligutan na tila gumagawa ng eksena si Season matapos itong mapansing lumabas ng bulwagan. Ngunit agad naman umanong bumalik ang abogado nang marinig ang naturang pahayag at ipinaliwanag na toilet break lamang ang kanyang paglabas. Iginiit naman ni Poa na normal lamang ang pansamantalang paglabas sa isang mahabang pagdinig at hindi ito maituturing na walkout. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: At Senador Escudero, iniit na 16 votes ang kailangan para makonvict si VP Sara sa impeachment trial. Sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
3: Agency Senate Impeachment Court Presiding Officer Senator Francis Gis Escudero na 16 na affirmative votes ang kinakailangan upang makonvict si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial. Muling iginiit ni Escudero ang kanyang ruling matapos humiling ng paglininaw si Senator Judge Panfilo Lacson kung ang nauna niyang pahayag ay personal na opinion lamang o official na ruling ng impeachment court. Ipinaliwanag ni Escudero na malinaw sa konstitusyon na kailangan ang 2/3 vote ng lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Dahil may 24 na senador, kinakailangan ang hindi bababa sa 16 votes upang mahatulang guilty ang isang official sa impeachment trial. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. Korte Suprema, nilinaw ang paggamit ng photocopy bilang ebidensya sa korte. Ang detalye ng balitang iyan, ulat sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
4: Mga ka-vibes, muling naging usap-usapan sa social media ang paglilinaw ng Korte Suprema hinggil sa paggamit ng photocopy ng mga dokumento bilang ebidensya sa korte. Ito ay matapos questionin ng Defense Counsel ni Vice President Sara Duterte ang ilang photocopy na dokumentong iniharap ng prosekusyon sa impeachment trial. Ayon sa pahayag ng Korte Suprema noong Mayo 2025, maaaring tanggapin ang duplicate o photocopy bilang ebidensya kung walang pagdududa sa pagiging tunay na orihinal na dokumento at kung hindi ito magiging hindi patas sa kabilang panig. Gayunman, nilinaw ng Korte Suprema na ang bigat o halaga ng photocopy bilang ebidensya ay nakadepende pa rin sa iba pang ebidensyang sumusuporta rito. Ang paglilinaw ay nakabatay sa naging desisyon ng Korte Suprema sa kasong People of the Philippines versus Ibo Lastimosa. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
3: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, DILG nagtaas ng heightened alert sa LGUs dahil sa banta ng Super Typhoon Bavi. Ang detalye ng balitang iyan, nagtaas na ng heightened alert ang Department of Interior and Local Government sa mga local government unit, lalo na sa Hilagang Luzon at iba pang hazard-prone areas bilang paghahanda sa pagpasok ng Super Typhoon Bavi sa Philippine Area of Responsibility. Inatasan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na ihanda ang kanilang disaster response mechanisms at tiyaking handa ang komunidad na posibleng maapektuhan ng bagyo. Nauna na rin nagtaas ng heightened alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council habang naghahanda na rin ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng ayuda kung kinakailangan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang mga balita sa Timog Katagalugan. Pamahalaan, panglalawigan ng Batangas, naghigpit sa kahandaan sa banta ng Super Typhoon ng Bavi o Inday. Ang iba pang detalye ng balita hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
4: Sinigurado ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas ang kahandaan nito sa pamamagitan ng agarang pagsasagawa ng Pre-Disaster Risk Assessment Meeting kasama ang mga kasapi ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council Preparedness and Response Cluster upang talakayin ang mga posibleng epekto at panganib na maaaring idulot ng Super Typhoon Inday sa oras na ito ay pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Kagabi o ngayong araw, batay sa weather assessment na ibinahagi ng PAGASA, mahigpit na babantayan ng pamunuan ng lalawigan ang inaasahang malalakas na pag-ulan na dulot ng pinaigting na southwest monsoon o habagata sa kanlurang bahagi ng bansa. Pinayuhan din ng Department of Science and Technology, Mines and Geosciences Bureau na maging handa at mapagmatsyag ang mga lokal na pamahalaan, lalo na ang mga komunidad na malapit sa downstream o may kasaysayan ng pagbaha o at pagguho ng lupa sa oras na maramdaman na ang epekto ni Typhoon Inday. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good vibes.
3: At 7 years old na batang babae, pinatay at kinapon sa Sapa. Live-in partner ng ate, arestado. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
3: Talunos-lunos ang sinapit ng isang 7 taong gulang na batang babae sa Abra de Ilog, Occidental, Mindoro matapos itong umanoy sa kalim at itapon sa isang sapa. Arestado ang 10 years old na live-in partner na nakakatandang kapatid ng biktima na umamin umano sa krimen matapos ang interogasyon ng pulisya at itinuro ang pinagtapunan ng bangkay. Sa imbestigasyon, lumitaw ang motibo na planong pagkakahiwalay ng 14 years old na kapatid ng biktima na suspect matapos umano siyang pilitin itong makipagtalik. Bagay na labag sa kanilang tradisyon bilang miyembro ng katutubong Mangyan. Nakakulong na ang suspect at nahaharap sa kasong murder. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. At 620 employees sa Infanta Quezon LGU sumailalim sa sorpresang drug test. Para sa detalye ng berita, hatid ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
4: Sumailalim nga sa sorpresang drug test ang 620 empleyado ng pamahalaang bayan ng Infanta Quezon, kabilang ang mga permanent, contractual at job order personnel. Pinangunahan ni Mayor L.A. Ruanto ang aktibidad sa pakikipagtulungan ng Philippine Drug Enforcement Agency at iba pang ahensya bilang bahagi ng kampanya para maparatiling drug-free ang lokal na pamahalaan. Kinimok din ng alkalde ang mga empleyadong hindi nakadalo na sumailalim sa drug test dahil maaari silang maharap sa kaukulang aksyon. Ang hakbang na ito ay alinsunod sa Executive Order No. 10, Series of 2025 na nagdedeklara sa Infanta Local Government Unit bilang isang drug-free workplace upang matiyak ang ligtas at malusog na kapaligiran sa serbisyo publiko. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GV 99.9, your good luck.
3: At 10 police patay sa Baybas operations sa Cavite. Isang high-value drug suspect arestado. Para sa detalye ng balita.
2: GV Balita Express.
3: Nasawi ang isang police ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4A matapos pagbabarilin sa isang Baybas operation sa Barangay San Esteban, Dasmariñas City, Cavite nitong Lunes ng gabi. Kinilala ang biktima na si Police Corporal Anthony John Martinez na idineklarang dead on the spot matapos umano siyang pagbabarilin ng isa sa mga suspect nang mabuking ang operasyon. Naaresto ang umano'y high-value drug personality na si Jeffrey Alejos, habang 3 nitong kasamahan ang nakatakas at patuloy na tinutugis ng pulisya. Na-recover sa pinangyarihan ang 7 sachet ng hinihinalang shabu habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At Batangas City Government ipinagtanggol ang kontrobersyal na proyekto ng price gases. Para sa iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
2: GV Balita Express.
4: DJ Frankie, pinagtanggol ng pamahalaang lungsod ng Batangas ang pag-aproba sa proyekto ng Price Gases Incorporated sa Barangay Talahib, Bandayan sa nasabing lungsod sa gitna ng patuloy na pagtutol ng ilang environmental groups, residente at mga lider ng Simbahang Katolika. Ayon kay City Administrator Engineer Januario Godoy, legal ang proyekto at nakakuha ito ng lahat ng kinakailangang permit at clearances. Aniya ang lugar ay nakatalaga bilang industrial zone at dumaan sa public consultation bago ito inaprubahan. Iginiit din ng lungsod na ang pasilidad ay magsisilbing imbakan ng liquefied petroleum gas o LPG at wala umanong aktwal na manufacturing process na magdudulot ng emisyon. Tiniyak din ang pamahalaang lungsod na tuloy-tuloy ang environmental at health monitoring sa lugar. Sa kabila nito, nananatiling tutol ang ilang grupo at mga lider ng Simbahang Katolika na nananawagang muling suriin ang proyekto dahil sa posibleng epekto nito sa kalikasan, kabuhayan at sa Verde Island Passage. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
3: At Super Typhoon Inday, nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility. Signal number 1, nakataas sa ilang lugar sa Luzon. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
3: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday ayon sa PAGASA sa kanilang alas 5 na umaga na bulletin ngayong Hulyo a 8. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Isabela at Aurora, at Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Inaasahan namang maaari pang umabot sa Signal number 2 o 3 ang namang maaari pang umabot sa pinakamataas na babala habang nasa bansa ang bagyo. Magdadala rin ang bagyo at pinalakas na habagat ng malalakas hanggang gale force na bugso ng hangin sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, habang inaasahan na maalon hanggang napakaalon na karagatan sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Taglay ni Inday, ang lakas na hanging aabot sa 185 kilometers per hour, malapit sa gitna at pabugsong hanggang 230 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na patuloy subaybayan ang mga ang susunod na weather bulletin at sundin ang mga abiso ng mga lokal na otoridad. Samantala dito sa Batangas, mga ka-vibes, bahagyang maulap hanggang maulap na may posibilidad na panakanakang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa lalawigan ngayong araw ayon sa regional forecast ng PAGASA. Inaasahan na sa 26 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura habang magiging mahina hanggang katamtaman ang ihip ng hangin mula sa hilagang kanluran. Mananatili namang bahagyang hanggang katamtaman ang kondisyon ng karagatan. Pinapayuhan ang publiko na magdala ng payong o kapote lalo na sa mga lugar na maaaring makaranas ng bigla ang pag-ulan at thunderstorm sa hapon o gabi. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng ating balita, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. For your healthcare needs, you may book your schedules sa 756-1190 or you may just message their Facebook page, Lipamedics Medical Center. 7:07 a.m. on the clock, oras sa buong Pilipinas. My name is DJ Frankie at nakasama natin si DJ Joey Boy on the other line, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
2: GV Balita Express.
3: Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
5: Delivery! Maria Jose?
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
8: Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa.
9: Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan!
10: No processing fee at fast approval pa.
11: Kaya,
12: apply na ng Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig!
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
14: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
15: Red Horse Extra Strong. The
11: number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: In need of quality healthcare close to home? Lipamedics Medical Center. From comprehensive medical services, including cardiology, pediatrics, and surgery, to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipamedics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipamedics Medical Center.
18: GV. 99.9.
19: 99.9.
18: Your good vibes.

0: That song was brought to you by Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
1: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
2: Alam mo ba MLMC, mommy?
3: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
1: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup. Specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
4: More loving, more caring.
0: Metro Lipa Medical Center. JP Laurel Highway, Barangay Marawi.
5: Barangay Marawi.
0: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center. Healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
7: You are listening to TV 99.9.
8: Your good vibes.
9: Tol.
10: Oy, tol.
9: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
10: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
9: Pero, puro pangit lang yung pwede.
11: Ayaw ko na.
12: Hala? Joke pala yun?
13: Good vibes morning, nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
15: mula sa mainit na palitaan.
16: Kayo ay nakatutok sa GV
17: Palita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
18: Panuka lang pagpapatigil sa bullying-bullying.
19: Patuloy ang para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
20: This is DJ Frankie, always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
21: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
13: 7:28 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Magandang umaga sa lahat ng nakakakinig ng aking boses ngayon. At God bless you all. Sana ay masaya ang inyong umaga. Nagkape na kayo, nag-almusal. Today is midweek Wednesday, July 8, 2026. Medyo mabilis ang July, ano? Pero ito, kasama natin this morning si DJ Joey Boy sa ating Good Vibes Balitaktakan. Good morning, DJ Joey Boy.
22: Good morning, DJ Frankie. At magandang morning sa ating mga ka-vibes na nakatutok sa atin ngayong Wednesday.
13: Yes, at binabati din natin yung mga nasa pamilihan, sa mga palengke, at sa mga gasoline station, sa mga bus stop, sa mga toda. Ayan, hello sa inyo. Good vibes morning. Ito, DJ Joey Boy, ano ba ang ating mga usapin ngayong araw na ito? At, well, given na impeachment trial, baka gusto mo kaming pasadahan, DJ Joey Boy, o ayaw mo? Ikaw pumili.
22: Pwede naman natin pasadahan ng mabilisan.
13: Oo,
22: dahil
13: sige,
22: nga
13: go.
22: Kahapon, nangyari na yung ikalawang araw ng impeachment trial. At kahapon nga ay inilabas na o ipinakilala na ang unang witness ng prosecution, DJ Frankie. So, tumagal ng halos 4 na oras. Kulang-kulang 4 na oras ang hearing kahapon. At maraming ebidensya. Well, for the first time, naipakita na yung video ng Vice President na di umano ay nagtangka sa buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni dating House Speaker. Ipinakita din doon yung mga videos ng mga press conference na ginawa ng pangalawang Pangulo kung saan may mga assassination attempt nga na nangyari. Pero ang isa sa pinaka-highlight nito, DJ Frankie, ay yung di umano ay pag-walk out ng legal counsel naman, ng lead counsel na si Attorney Sheila Season kahapon. Pero sabi ng kanilang Ang sabi ng kampo ng defense sa pamamagitan ng spokesperson na si Attorney Michael Poa ay hindi naman daw yung pag-walk out. Pansamantalang nagbanyo lamang daw si Attorney Season dahil nga alam naman natin mahaba ang ano ang session ano ano daw nagkataon lamang siguro na yung pag CCR o pagbabanyo ni Attorney Season ay tumiming doon sa part na ang pinagtatalunan ay yung anong tawag dito yung video na ipinapakita ayan eh pinuno na kasi ito ni prosecutor attorney Ligutan at sinabing ito nag-walk out ang kanilang lead counsel habang nasa hearing pero ang depensa nga ng defense spokesperson na si attorney Michael Poa ay hindi yun walk out yun ay pagbabanyo lamang.
13: Yan, yun pala ang nangyari sa kaganapan. Eh, baka naman ihinga lang kasi ito naman nga ito, binigyan na ng meaning na ihila. Eh, syempre gano'n nga eh, apat na oras kang uupo doon. Pagbigyan nyo naman, tao din yan ha, tao din yan. O, kalma pa. minsan kasi syempre, kailangan ng ano, minsan may call of nature, minsan kailangan mo lang huminga or just take your time or drink water. Yung mga ganun, di ba? Na mga, ano ba tawag doon? Anong tawag doon, DJ Joy? Ba? Yung break? Blank break. Ano ba yung first word na yun? Ergonomic break? Hindi ergonomic.
22: Bio break.
13: Bio break, mga ka-vibes. Kasi healthy yan sa ano. And not just by being healthy or tinatalikuran. Bumalik naman. Pag nag-walk out, di na bumabalik. Nakakahiya na kasi yun. Diba, DJ Joey Boy? Ayan. Ito, kanina may nalito. DJ Joey Boy, talo na tayo. Dito na tayo sa panahon. Kasi, alam mo na. Dito na tayo sa panahon kasi bakit may Typhoon Bavi tas may Bagyong Inday daw? Parehas lang yun mga ka-vibes. Ang Typhoon Bavi po ang international name niya. And then yung Bagyong Inday yung local name niya. Tama ba yun? DJ Joey Boy. At saka naka-heightened yes. alert daw ang mga ang DILG at LGU dahil dito sa Super Typhoon. Tama ba yun DJ Joey Boy?
22: So para sa doon sa unang informasyon mo DJ Frankie, basta po may mamuong sama ng panahon ay meron pong automatic na international name. So pinapangalanan po ito at kapag sinabi natin international name, lahat ng newscast sa buong mundo ay ginagamit ang pangalang ito. Ngayon po, pag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility at bilang mandato ng DOST at ng PAGASA, ay meron po silang ina-assign na local name o ika nga ay ito ang Filipino name ng bagyo. Kaya po once na pumasok sa Philippine Area of Responsibility, ay nag-iiba bigla ang pangalan ng bagyo at ito ay binibigyan natin ng Filipino name. Yan. Kaya po si Inday ang pangalan ngayon ng international name. At tama ka DJ Frankie, naka-heightened alert ngayon ang local government units at ang DILG dahil nga po itong si Inday ay isang super typhoon kaya ang tawag natin dito ay Super Inday. Yun. Oh. Ayan, inatasan nga po ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maghanda po dahil po ito ay isang malaking bagyo bagamat hindi ito direktang magla-landfall ayon sa forecast ng PAGASA ay malaki ho ang sirkulasyon ng bagyo yung ito at sa katunayan ay sa kanilang forecast itatawid ko na itong forecast natin DJ Frankie sa forecast kaninang alas 5 ng madaling araw ay ito ay nasa layong nawawala ang layo. Anyways, ang lakas nito mga ka-vibes 185 kilometers per hour sa gitna at may pagbugso pong 230 kilometers per hour. Mabagal po itong humikilos mga ka-vibes sa 25 kilometers per hour. Kaya at ito ay dahil ito ay nasa karagatan pa at may pagbagal ay may mga chance pa rin ito na lumakas at kumuha pa ng mga tubig na iuulan sa kalupaan. Ito daw ay maaaring dumaplis sa Taiwan pero dahil nga humalaki ang sirkulasyon ay aabutin ho ang Northern Luzon ng pag-ulan ang buong Luzon maging ang Northern Visayas.
13: Yes, at syempre dito naman sa Calabarzon maaari pong may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkilat. ay dalhan pa rin ang mga nag-iiskwela ng mga payong, kapote or sombrero, jacket, ganyan. At sa mga papasok, sa mga lalo na sa mga commute, ano, DJ Joey Boy, ay magdalap ng panangga sa ulan. Ayan. At
22: tama,
13: sa mga LGUs po, especially sa mga may lugar na kala may umambunla ang ibinabaha na iyang kanal na iyan, linisin na. Oras na ito, ano? Linisin na yung kanal na iyan. Dahil ang buwabaha di yan. At ang medyas ibasa eh, pag nadahan dyan sa kanal ninyo.
22: Dadaan basa.
13: Ako general lang nagsasalita, DJ Joey Boy. Baka may matamaan. May mga kanal nga naman eh, no? Na sila't sila lagi ang naba. Hindi ko alam kung ganun. Baka may basa na dyan. Ano?
22: Ang masaklap nito, DJ Frankie, minsan kahit hindi naman naulan, ay baha pa rin. Yung tipong, baka may mga kalapit-bahay o kapit-barangay ay doon nagtatapon. Siyempre, may kanal doon naglalaba. Eh baka yung production ng tubig masyadong madami dahil maraming kabahayan, ay hindi tumutuloy. Eh yun ho, panawagan natin sa mga LGUs bilang naka-heightened alert naman tayo ngayon at super typhoon nga, itong si Inday, ikut-ikuti muna ang inyong mga kakalsadahan di at baka hindi pa naulan, ay baha na agad. May pasok pa naman ho ngayon, ha? Lalo ho ngayon, ang dine, ma-share ko lang DJ Frankie sa Batangas City ay yes. Sa tunay ay makulimlim na. Ano, maulap po na ho dine sa Batangas City at paminsan-minsan ho ay may malakas na hanging pabugso-bugso. So hindi ho natin alam kung ito ay bahagi na ng super bagyo, pero maganda na hong tayo ay kahit papaano ay nakakapaghanda pa at may panahon pa.
13: Oo, at kung titingnan natin sa weather forecast ay may time pa para maghanda. And again, hindi lamang dahil hindi ka maabot ng bagyo, but meron din kasi itong hinahatak na habagat. So, nagpapaulan din yon at magpapahangin dito. Actually, here sa bandang Lipa City, Mataas sa Kahoy, Banay-Banay, San Jose, ay makulimlim din, DJ Joey Boy. And later on, ano, mga ka-vibes, tingnan natin. Pero may kainitan din eh. Hindi ko alam kung sa aking kundine sa istasyon o ano ba, titingnan natin ang adjustment ng aircon. Hindi ko alam ba't naiinitin ako, DJ Joey Boy. At bakit? Dami bang ilaw? Ganon. Makamalapit sa akin yung araw this morning.
22: Maalinsangan din kasi talaga ngayong umaga, DJ Frankie. Baga magkulimlim at may pagbugso. Actually, pag dumaan yung malakas na hangin, biglang walang hangin eh. Kaya makulimlim talaga. At yung araw natin, pasilip-silip pa. Ano? Ayan. Kaya kung kayo maglalaba ka, vibes, ha? Ay labhi-labhi na habang maaga pa at baka mamaya hong pahapon ay magsilakas na ang ulan. Dili naman ma-share ko lang, DJ Frankie, dito sa atin sa lalawigan ng Batangas. Ay naghanda na ang pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Actually, kahapon sila ay nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting kasama ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council Preparedness and Response Cluster. Ito ay upang talakayin nga yung mga posibleng maging epekto at panganib na dala ng Super Typhoon Inday. At kanilang naghahandaan na at pinapayuhan nga ho ng DOST ang lahat na maging handa at mapagmatsyag. Lalo na ho doon sa mga coastal areas dahil dito sa atin sa lalawigan ng Batangas, DJ Frankie, may mga coastal areas. Ano, nariyan ang Isla Verde, nariyan ang Tingloy Island, nariyan yung mga coastal, yung itong Batangas City, may i-consider din itong coastal area dahil malapit sa karagatan. Ang mga probinsya ng, parang ano eh, kalahati yata ng lalawigan ng Batangas ay katabing dagat. Ano, kaya talagang kailangang maghanda ng sangguniang panlalawigan at kailangan magbabala. Ano ho, lalo na doon sa mga mayor ng mga coastal areas na sana ho ay sa panahong ito hopefully ay kayo'y handa na. Ano, hindi pa lang maghahanda, bagkus ay handa na sa posibleng mangyari at dalang epekto nga ng super typhoon.
13: Oo, at again, nananawagan tayo, DJ Joey Boy, ano, kung sakaling may tataas man na rainfall warning or kaya naman mga wind signal, ay mag-suspend din na ng klase sa naaakop na rarapat na antas na dapat i-suspend eh. Kasi, for example, yung mga kinder, yung mga preschool, ano, pag pumasok kasi yan sa school, hindi mo naman may expect nahahamugan din, mababasa din yan ang ulan. Tapos magsususpend ng klase, uuwi na naman, ay di na double basa na yung mga estudyante, kawawa naman. Yung iba po dyan ay malayo ang nilalakad, malayo ang nilalakbay, para lang makarating sa eskwelahan. So, might as well, ano, and dapat active dapat may mga ano ba, group chat or paano makarating yung mga mensahe sa mga magulang ng estudyanteng ito or sa mga estudyante mismo kapag nagsususpend ng klase during bagyo. Kasi this has been, parang this has always been a gap or a problem na kailangan solusyonan na bakit ganon. Ano, yung kalagitnaan ng klase, parang magpasigurado na. I understand na late sa nakalatag na syllabus or nakalatag na timeline para sa school. Pero yun talaga eh, yung ating country nakalocate sa daanan ng bagyo. Ano, DJ Joey Boy, grabe talaga, daanan talaga to. Sa lahat ng pwedeng dumaan, bagyo
22: highway pa. Highway talaga.
13: Oo.
22: Aray ko.
13: Oo, iyan. At anyway, DJ Joey Boy, baka meron ka pang pa-advice sa ating mga ka-vibes sa panahon ngayon and other than sa panahon. Ano bang meron ngayon? Midweek Wednesday. Manatili pa rin tayong ano, tumutok sa mga impeachment trial and mabuti na ang may alam. And syempre, we are here to give you informations, headlines, and mga stints of updates para updated din kayo mga ka-vibe. So DJ Joey Boy, is there anything more to add this morning?
22: Oo, ayan, speaking of impeachment trial, eh, mamaya ang ikatlong araw ng impeachment trial, mga ka-vibes, alas 2 ng hapon. At para po kayo tulungan, baka gusto nyo mapanood, eh, meron din po kaming live streaming ng impeachment trial sa aming Facebook page. Ano, yan, mamaya alas 2 ng hapon, basta may kuryente. Hindi natin masabi, DJ Frankie, ano, kasi baka mamaya masama ang panahon. Pero banggat kakayanin natin, ay ihahatid po natin ng live kahit yung impeachment trial, yung buong sesyon, para meron tayong mabalikan at anong mamasuri? Ano, siguro ay since kahapon ay prosecution, mamaya yata ay hindi natin alam kung defense naman ang magpapakilala ng kanilang unang witness. At maganda rin kasing mapanood mga ka-vibes yung ano eh, yung mga komento at sagutan ng mga mismong senator judges. Ayan, inyong makikilala ang inyong mga ibinoto na mga senador kung paano sila ano magtanong at mag-usisa sa mga tao. Yan.
13: Thank you so much, DJ Joey Boy. And ang mga vibes, tutok lamang ha. And sa ating Facebook page, ano talaga, F-O-F. Nalilito na si DJ Frankie. Anyway, paki-follow naman kami sa aming Facebook, TikTok. At maging updated din sa aming mga kaganapan. And sa mga news, nagpo-post din tayo dyan sa Facebook page natin. And ito mga ka-vibes, mamayang alas 8, may makakasama tayo sa ating programang Good Vibes Morning. At meron tayong kaumagandang kwentuhan. Mamaya yan, alas 8. Mga, sa mga Tagalipa City, ano, abangan nyo to. Kakaiba tong ano, kakaiba tong pwedeng puntahan ninyo at pwedeng pag-exercise ninyo. Anyway, DJ Joey Boy, may babatiin ka ba this morning? Beautiful morning.
22: Ako pati ay patuloy ang pagbati ng magandang umaga. Tayo po muli maghanda mga ka-vibes ha, sa ating mga listeners, sa ating mga ka-vibes na patuloy na tumututok sa atin. Maraming salamat po. Tutok lang always sa radyo, sa ating Facebook page para po kayo maging GV informed, aware at updated sa mga bagay-bagay at mga kailangan nating paghandaan sa panahong ito. Patiin ko lang din yung aking mami, ayan, aking inay na ngayon ay busy sa bagong palengke ng Batangas. Nagdi-display ng aming mga panindang prutas at gulay. Ayan, kay Mami Mercy, good morning, ingat. At mamaya eh, kapag bumuhos ang ulan at wala namang masyadong ano customer, baka pwede nang umuwi at mahirap na ano abutan ng baha.
13: Uh-oh.
22: At ng malakas na ulan sa labas.
13: Yes.
22: At sana nakapag-almusal na tayo mga ka-vibes ha. Hindi natin alam kung gaano kahaba at kung gaano tayo kabisi ngayong araw. Kaya mas magandang paghandaan natin sa pamamagitan ng pag-aalmusal at pagdarasal. Ayan. Para
13: yes,
22: tayo ay prepared to whatever happens today. Ayan. Tayo ay ano ay handa. Maraming salamat at tapos

0: Tanga City at bukas na ang pwesto dyan ni Mami G. Muli, Mami G, Lutong Bahay at iba pa. At mga ka-vibes, kung kayo ngayon ay nag-prepare at nag-aayos ng inyong mga bahay-bahay bilang paghahanda sa bagyo at kailangan nyo ng tools, mabilisan ano, ay takbo na, mabilisan no, lamang no. Dyan sa Inco Tools, Depo Lipa. Oo. Sigurado lahat ng kailangan mo nandyan mga ka-vibes. Kompleto lahat ng stocks at ang maganda dito, may sale sila ngayong linggo. Ano, simula kahapon 7-7 hanggang July 11 mga ka-vibes. Ay, mayroong sale ang Inco Tools Depo Lipa. Para sa impormasyon po ng kanilang mga sales, maaari nyong bisitahin ang kanilang Facebook page, Inco Tools Depo Lipa City, o puntahan sila sa kanilang tindahan dyan sa may Banay-Banay sa Lipa City, Batangas. Malapit lamang yan dyan sa Philippine Air Force at sa crossing ng papuntang Mataas na Kahoy. Napakalapit lang nandiyan mga ka-vibes. Siguradong kompleto, napakamura at mas mura pa dahil may sale ngayon. DJ Frankie.
1: Alam mo, DJ Joey Boy, nabanggit mo yung sale. Minsan nagiging ano ko yan eh, retail terrific yung mga 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, ayan. 12, 12. At sa mga ka-vibes natin nakaka-relate, hinay-hinay lang ang ating spending. Kung hindi naman kinakailangan, huwag kang maburol dyan.
2: Aray ko.
1: Oh, mag-ipon din for our future or gumamit ka ng ano ng mga percentage, for example yung ano mo yung 50-30-20%. Basta anyway, the financial na yon eh minsan kasi DJ Joey Boy, di ba? Yung iba. Sumi-6-6-7-7-8-8. Ayan, wala palang pambayad. But anyway, ayan, sa Inco Tools naman, marami silang modes of payment. Tama ba, DJ Joy Boy? And ditong dumating na 7-7-8-8, may sale sila dyan. So, mga hardware tools. Yeah. Oo, hindi ka natatawid kung saan man. Nandyan yan sa Banay-Banay along JP Laurel Highway. Yung malaking orange na tindahan nyo na yon, makikita mo agad ang liwanag nila doon. At DJ Joy Boy, thank you so much sa pagsama sa akin this morning. Baka may i-add ka pa.
0: All good lang. Sana mga ka-vibes tayo ay prepared talaga kayong araw. Ano, medyo matagal-tagal yata. Ano, matagal-tagal ating mararanasan ng bagyo at maghihila pa nga ito ng habagat. So sana po ay nakapaghanda tayo. At kung hindi pa man, may oras pa.
1: Yan. At mga ka-vibes, tutok lamang nga mamayang bandang alas 8 ay may makakasama tayo sa ating programa. And syempre ay ipopost din natin sa Facebook page ang ating magiging interview with her. Kaya naman, tutok lang mga ka-vibes. Ito na muna ang ating next song, Umaaraw Umuulan, Hindi Natin Alam by River Maya. At manatiling nakatutok sa The Most Influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GV99.9, Your Good Vibes.